Commentas ko dyan. Sir Luis Abilia Villera. Morning po, Sir Ed. Primi po kaming tirangay. Hindi, salamat. Sabi ni Marilu, Biton, New Wallet. Good morning. Pabati po kami dito sa Proctres, Santa Cruz, Malilipo. Thank you po and God bless. Garudai pa lamang akong nahiling na barangay na nagpost kan lima na nabunot sa rapohon. Iyo, pero ang kunyan, ang sagurong San Miguel, Huslaonon, igwa, pigpost nila sa lima. Na so iba pa ano live na tig kunyan tiga announce live so parapol ninda kay day naman gayud tig post and after kan rapol i-post gerare ni do so limang mga masuswerte duman sa sendong social media account maluya man digdi sa baranghawon kapitan makura-kura sa dang istina nagtext digdi sabi pa ni Huslaonon abuse of authority ang dapat isabay ki Kap Tuto pagbakasyon. Grabe naman si Huslaonon. Tunon mo, ma'am. Iyan, kung mag-file ka ning kaso tabi Huslaonon sa Sanggunia. Morning po, si Red. Totoo po yan. Makahirag talaga ang barangay. Hindi. Maluya kaya ang signal ligdi. Lalo na sa Arugaan. Salamat po. Yugun mo, ah. Natayo. Pag mihuras, maluya ang barangay. Hindi. Di na, tatapuyas, ha? Uy, lapos na kuning oras sa programang ini. Santo Cristo, sir, may post na po sinda. Oh, sabi ni kunya, sabay na ang Santo Cristo sa listahan ko. Kami nagko-comment naman sa sakuyang post kung si Risa isang mga nagparapo. Good morning po, sir. Pabati po kami sa Barangay Salvation, Malilipot, Albay. Sa mga taga-salvation, good morning. Luway-luway na kita na mais ka po. Digi po sa programang ini. Salamat po kasi nung padagos sa pagantabay. O, kamuna ha. O, utubaga, nakabalandra dyan sa post ko. Mahiling manindo kung sisay na mga barangay ang nagparapol. So, dahil nagparapol, kamuna po ang bahala magdesisyon. Total, madali naman po ang eleksyon. Sa eleksyon, pwede man kamo magbalos. Kung dahil kamo kasabay sa lista, hindi dahil manindo ipagsabay sa listahan kansin ng mga ibuboto. Kanon sa natabi ang paipit. Ang paipit. Tama na nauman sa naiyanin. Iboto mo, so sa hiling mo matanos na walang kinikilingan serbisyo para sa satuyang kabarangay. Ama. College, paano man 50 year college? Igwabaga, makimapot sa iyo. Kasabay initabi, madam, sa ang importante din graduating. Iyo po, kasabay iyan tabi, ma'am, na mga magraduar. Dapat, kung magraduar, ito po, madam, na talagang TOs. Takon ba ko man TOs, halimbawa, nagkuaki ang kadaklan baga sa engineering, 5-year baga yan, ano? O, tapos, origwahon, dahil po kasabay. Dahil na maglaom na masasabay. Lalo na kung ang priority ni Kap, so, sa iyang baby love. Ay, karaw lang yan. Nabasa ko lang yan sa social media. Karaw lang yan. Kaya daipig ko nyan. Daipig ko open mga tugang sa barangay. So, mapipili na lima. Ta priority ni Kap. So, sayang baby loves. Ay, inda ka mo? Pundo daw nindo kaan? Oh, kaya nga ni, di ka mo ma-issue ni mga siring kaan. Na ang priority nindo so sa inong baby loves. Si Rampol nindo. Ngani dai kamo ma-issue ha na so mga nasa kusina sa natabi and kasabay. Irapol nindo. Gabos man tios. Igwa ma'am ki mas may tioson pa no. Kung gabos man may tios, igwa diyan may tioson pa sa mga. Yan yung priority tabi. Pero kung tios ka man, tapos isinabay ka sa parampol ni Kapitan, di ipagpasalamat mo. Isinabay ni Kapitan, tan pagiling sa indo ni Kapitan, origwahon ka mo, pasensya dispensa. Next year, dahil ko aram kung igwapa kayo ni next year, ah. Dahil ko aram kung igwapa kayo ni next year, kung igwapang nasasaray na kwarta si PBBM, baka next year igwapa kayo ni. May saray-saray pa si PBBM. Kung dahil nasaray si PBBM, si Marcos, dahil na kayo ni otro taon. Paaram nang una. Paaram nang una. Atya naman na udto. Ama, atya naman na udto tabi kita mag-restriyahan. Ta una nga ni alas 7 na nin aga tabi. Diyan sa kaibahan tatabi sa pagatud kan mga impormasyon, mga pareta nya on diyan si Sir Manny Almugera.
Subago si Mayor Ray Bragais, kaibahan tatabi live duman po sa Metro Manila namin.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ay na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemical, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
7: Ha? Nata! Sa Inka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle,
9: tindugo na!

0: na Bicolandia.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hatod sa idog, All for Christ, Philippines 3.3 News FM.

0: Well, good Friday morning, and thank God it's another Friday. At unburdened day nga tayo today, and layunin namin po ay maibisan nga ang mga bigat na maaaring daladala nyo pa sa isang buong linggo. Ako po si Cecil Amog, and kasama natin ang ating beauty hinko host, walang iba kung hindi si Teacher Che. Good morning, Teacher Che.
1: Sa mga taga-talubong, taga-tawakong. Kumusta kayo?
0: Oo nga. Now, kamusta ka na, Teacher Che, na isang buong linggo?
1: No, by God's grace, okay na. Maganda yung experience kasi yun. Yes. Nakaka-encourage yung mga topic sa camp.
0: Oo. Nakaka-encourage yung topic. Talagang nagkaroon ng good time. Disappointing. Mamaya ako na ikakwento yun. Ay, bago na natin yung mga verse, ano? Kaya kung sila ay nakikini. And hello kay P. Hello kay Philip. Kaya na kayo?
2: Hello, si James.
0: Hello kay Julie James. And kay Sido. Happy lida sa mga katalubo natin, ano, dyan sa may Comon. Kamusta po kayo kay Ate Babette? Ayan na. Vivisit ang mga golden sa inyo maya-maya.
2: Wow, huwag Friday pala
0: ganyan. Oo. Sige, matanong Church, ikaw ba ay na-disappoint na? Meron bang time sa life mo na ikaw ay na-disappoint na?
2: Nako ate, maraming beses na. Ayun, marami na talaga.
0: Exempted ano?
2: Oo, hindi po talaga.
0: pinaka-tumatak na disappointment sa iyo?
2: Well, sa akin po ate, sir, ako career. Talaga na-disappoint. Ano ba yung calling ko? Lord, parang ginaganan ko na yung sarili.
0: Nako, and I'm sure marami sa ating mga katalubo ang makaka-relate, ano? Doon yes sa disappointment po mo. Kasi nga, well, alam niyo po ba, sabi nga daw, sabi ng isang family therapist, sir natin, wealth natin, hindi lang naman isang magkakaroon ka. Be a series of diktong klaseng career meron. Yan sa lahat. Kung na naka-tune ay ang disappoint nyo, huwag kayo mag-aalala.
2: Dalawa na tayo.
0: Dalawa na.
2: Malami na tayo.
0: Tatlo na tayo. Ganun eh. pero ang maganda kasi, no, sa disappointment, hindi naman siya panghabang buhay.
2: Opo.
0: Diba? Hindi siya panghabang buhay. In other words, mayroong bend down the road, no? Liliko yan, at pag lumiko yan bigla, parang gulat, oh, kinailangan ko palang pagdaan yung mga bumps na yon or yung mga disappointments na yon para makarating ako sa saan ako ngayon. Oo, so, yon. And ako naman, actually, early on, before pa akong maging young professional, naka-experience ako ng matinding disappointment, ano, Teacher Che. At yung disappointment na iyon is about dun sa college na papasukan ko. So, syempre, yun yung inaasahan natin, di ba, na mga high school graduates. So, shout out sa lahat ng

0: mga graduate ng high school.
1: Congratulations.
0: Oo. So syempre ba, may wish list mo ngayon na mga schools, no? Meron akong apat na ano na schools. At hanggang makapasok, syempre merong one top one, top four. May ranking 'yan, oo. Tapos ito yung mga major school ni. So yung tamad ko nasa ko, di yun yung una disappointment ko. Nasa waitlist, hindi ako mag-wait. Siyempre na ngayon ako, oh, natanggap, Teacher Ching. Doon sa taga pa rin ako ng test, hindi pa rin ako natanggap. Hanggang sa doon sa ako, magka-college pa ba ako? Actually, nandun na pa ako. So, talaga ako. Kasi, ano, Teacher Che, yung din na graduatean ko, no, four siya nga sa bansa. Hmm. So, not bad. Maganda kwalahan. Kaya lang, yung top one, hindi ko napas... And so, nung first college, babi, hindi ko alam na dumanas din pala, siguro, wild run. To the point na lanang, ano, pinalbularyo niya. Saan ko magpaano? Pinalbularyo talaga lang. Sabi ng albularyo, may mga planggana pala yun, teacher. may hadaladatang ito. Blog, hindi ba obvious? dahil dyan, albularyo. Tapos na. In other words, no, talagang i-support ba, ano, college students or college, no? Nakarelate din sila sa yung school choice nila, university, na nakapaso man yung wise, ano, ma-pointed ka. Well, yan ang pag-uusapan pa. Ano natin buhay when life finds us? We, so, na God, sasabi natin, nadidisappoint, no? So, yan ang ating sa other and on entitled, pero bago, batin, talubo natin, hello kay Cherry, Cara, Bor, and hello din kay Marito. Sabi niya, good morning, and shout out po kay Kuya Yo, ang radyo, pirmad ang magsay. Salamat! Hello, happy of course kay Sally, no? Sa ating ka-AFC, happy listening, na Jaya Pawa. So, dako na ating online counseling segment called...
2: Stressful workplace environment, workplace bullies, existential crisis... Unemployment, underemployment. Let's be unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. Here now is Unburdened with our guest counselor for the day.

0: nhà bạn đã đi rừng ca luôn. Mỗi cái quán hàng này rồi nhưng mà anh parang get by then ang second disappointment enter GP na ko na
1: talaga wow oh oh oh
0: Lord natay is kami ko na pumunta ako sa Philippine Cancer actually 2-3 surgery yung sabi nung baka may malignant ayaw ka na disappointment age
1: oh how old were they Ellen
0: my Lord or pagkakas na
1: yeah
0: in the kahit even all those believing God and that sinabi is nagpana sa'yo ano ba to kung ikaw ang Diyos na nagpagalingin mo ko sa'yo I was going there na yung sakit
1: tinanito
0: nasabi ko sa loob talaga disappointment actually finding a job ano kung gusto ko talaga sa gusto ko na corporation gusto ko mag-hanya second was diba sa UP talaga kilala ka sa UP hindi talaga put up at nakamaong ka basta magaling ka. Yung first job ko, high heels, related cost akong elevator ng building. So I applied for grade. Ang gana, Marian Hale.
1: Araneo.
0: Test, I did my best. Wala. You're not cute. Makinili.
1: Oo. Buta na ba? Makinili.
2: College ako siguro.
1: Riper. Ang tindi. Per.
2: Ang tunog.
1: Oo. Hindi pa automatic. KTL. Hindi. Dik. Niwal pa.
0: Pero sa ito lang ginagamit.
1: So, typing test nyo.
0: 1981 yun. So, nung walk, siguro mag-100 days yung record. Tapos pumili sila ng 10. Ako sa 10. Oh, Lord, hindi na ako di sa kasi top 10. Pumasok man ako, hindi. I will be. Do you know why? Sabi ko, I applied for a job. Failed your type. Sabi ko, I failed my typing test. My year, sabi ko, because you top the top 3. You top the sections of the test. Ko, oo nga, eh, pasensya na kayo. Hindi kasi ako nag-UP para mag-aral lang ko talaga.
1: Tama.
0: HR. Sabi ko, napawi yung disability. Gusto ko. And they got the job, research specialist. Ano, yung ginawa, hindi ako magaling mag-type. Hindi ka, ano, pinakamagaling mag-type. Hanggang sa sobrang naging boyfriend.
1: Ang atel! Ang galing!
0: Siyempre, time.
1: Oo.
0: Tapos, so it's beautiful work and a relation. Diyos, minsan, pinapapointment mo people to your end. Ikay matabot na po lang.
1: Oo.
0: Anong meron? So yun, I think leader namin, this is the best. Kasi, noo, hindi ka ma-employ kagad sa Ayala. May apprentice probation ng so, pag binabalikan ko nga, sabi ko, Lord,
1: tinang, Lord.
0: Hindi ko naging asawang typist. Pero,
1: ask,
0: so, madami pang disappointment.
1: I ask po, yung gano'ng kalaki yung inyong mother kung sa inyong face ng inyments? Because, talk very, go ahead.
0: I think she's all the way, sense of what. Kasi pag, may nakalimbawa na magpuput, nagmutol ng, talaga, ano to, papaputol ko po sa magpuputol. Yung ko, nisip ko kagad, mind what is on his mind.
1: Kasi yun yung message niya, no? Oo.
0: Yun, talaga.
1: He sounds...
0: Do things that 200 people cannot do.
1: Sabi, no?
0: Sabi, gupit ng kuko. Okay. Ang dapit ng kuko, pag gawain. Parating ko naisip mama ko. So, I think my very, very factor. Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon.
0: Alaala ko, salamat sa Diyos.
1: Oo. It's one of... marami. So, mamaya na. Matan, kasi yun, no? Nasa peak puberty, sa tragedy. Ang ano nga, disapangapang... sa adolescence nyo, no? Natakol doon na, syempre, no? Yun, life ko, na yung, di ba? Yung, lala, meron gusto sa, ganun. Paano, nga, guys? Pero, pumipan na nyo?
0: Actually, tingin ko, tulong confidence. Tingin kasi sa ako, it is valuable. You are something most.
1: Oo, nga.
0: Mahalaga bilang yung nakikita. So, studying well, being my man, loving well, my heart, and healthy. Kita ng tapangit ka, kahit ano, ng people will be drawn, but because they grow.
1: Who you are inside, no? But,
0: you lives, the best word. See that their life. Masarap na kasi, ganon.
1: Ganda.
0: For Eric, hindi mayar na
1: kaya paso.
0: Oh, siya sa akin.
1: Oo.
0: Pakitor mo naman. Kasi I'm 10 years old. 10 years. Nung grade 6 siya.
1: Ahabol na. Okay.
0: We'll see. Love life before. Kaya lang life. Nag-adjust ako by myself. Ako, ipin yung love life. Kasi malalove ka ba ni Runong to maglaba?

0: no?
1: Naging mabuti. Para yun. So, sinabi nung, uy, turuan mo naman.
0: To inch, tama naman.
1: Tama ng mama ko.
0: So, grabe, no?
1: Ang di sa akin, actually, inis pa ang, di ba, minsan, kasi matmutan ko, recently lang, may daming bubuhat. Daming bubuhatin, ito yung dalawang kamay. Merong bubuhatin, isang folder, pupot. Imutan ko isang kamay, ipit ko kili ko. Kaya ko yung sa balita, tapos other. So yun, walang makapag-tour sa Baguio. Sino magpapress ng elevator? Ikaw ko. Parang pinapapress door.
0: Ikahit.
1: Sabi nila, kinakalimit yung kamay. Kasi may ipit kang kili-kili, kasan pag-pot. Tapos other, eh walang magbubukas na pinipress ko yung ko. Ganun how? Kung nakadisappoint ako, wala naman to. Enjoying it, no? The part, the highlight. Kalimutan niya, isa lang, gumas. That's gift. Yung mag-ano ay.
0: Oo. Yung fast forward, sabi nyo kasi amang naman doon yung disap nyo. So, nung kayo ay asawa na at nag malalim appointment.
1: Hindi. Bago yung puto lang kamay ko. Si Eric na magkaganda kamay. Sabi niya, tunduray niya. Sabi niya, puto lang kamay. Single moment I married Eric.
0: Okay.
1: Then, atay niya, naku, masyang dadali ko kayan.
0: Wow.
1: Na may 10 years. Natin. Single mom, no? Kasi matapang eh. Sinabi sa akin sa nung tatay, wala ako sa bahay nila. Walang bumabati. Sabi ko ba, yun lang mo para makipagpunta. Tapos umulan. Namin yung mga ilagay sa tabi ko. So pa, inuha ko. Kasi wala. Kaya ako nang maayos na maayos. Tapos umuulan, tay. Pagkatiklo po ng t-shirt niya, puti lahat eh. Tay, parang na sales rack. Ay, department store. Sabi niya, uy, para.
0: Wow.
1: Uli na. They did that. They turned out because of support. At ang mga ulit. Nagpake. Nagulat ang mga bakit ang them. Yung next disappointment ko, may autism. Pinanganak. Dalawa. Regular. Yung pangatlo na current. Parang man, ini ang gwapo. Kampanya. Lord, this is me. So, disappointment. Okay. Handy ng their handicap. Handicap taking care of handicap. Parang gano'n. But ito, I'm of God is able. Movement, organization ng look the hand and their relative. So, walang sayang na dito. Di ba kung minsan, ang disa dito rin. Kasi papa mo, diretso, Lord, ito gusto ko. And mamaya, either cost you or someone else or other. Di ba?
0: Oo.
1: Dito, parang, oops, yun yung normal lang. Eh, si verb.
0: Wow.
1: Actually, downside ka tan. Kasi nag-lock ko sa mga. Ganun. So, sort isang life change namin, So, sasabihin mo ba, nakakagawa? Pero alam nito talaga. Sorry, kasi amaze ako sa kanya. Itong kamay ko, so, kasi isang pagod, na-twist yung adjourn. For that, I was teaching Derek. Just one, put down your pants, step by step, then step, pag-soap, pag-tissue. Turo ko lang sa ako ng carpal tunnel. So, nakakasta ko, kumakanta kong magpupuli. Si Pastor Eric lang ang pwede. Eh, wala. Alam mo.
0: Wow.
1: There it comes. Put down step by step. Pag-wash hands. Kasi nung sinabi ko naman ako, sabi niyo, Mahawi, siyempre mo, Derek, walang inhibition. So, it is it. Step. Step. Hanggang shorts. Walang malis. Hanggang sa nasayos si Lord.
0: Wow.
1: Imagine niyo, for this will be, pag gusto mo pumunta sa toy dahil wala kang used my point former this to be an nakala ko action so we will not discuss disappointments we have actually God's appointments walang sayang yung experience kung 11 na ako grabe 7 na ako
0: mukha
1: yan oo ba yan sasas it's just a prayer. Pag nadi-disappoint, direct sa baba. Yung nga, hindi ko siya pinapasok. Kumatok si ate. Kaya niya, ate, rinig niya. And naka-react. Yun, isa yun sa mga ayaw. Tinitingnan ko, eh, strength to Derek na kaya. Pero I do not for it God's blessing for me.
0: Okay.
1: Kasi I'm put on, nagiging humble ka. Nagiging, hindi mo tinkayang kahit madami. Tinkayang, kahit sampu ang care. Ang akap ng

0: Redeemer, God is the rescue.
1: Gan.
0: Meron talagang kawin, may rescue truck na dyan. Oh. Aantabay. Isang pagkaan. May verse, sabi ko. Ano kaya ang rescue? It made them to look all beyond them. Kikilos ang Diyos.
1: Yeah. Was there, I mean, ever a point hindi, no? Itong mga disciples na ito. You God, no? Lord, nakaka-disappoint ka namin, nadaanan. Parang kota.
0: Sino ba? Sino isang araw? Ba yun? Anong absence ako, maskom? Kasi ako, tatapos yung, so I have to take a leave of absence. So, hindi ko matsem. Practice ako talagang maloka. Parang, hindi mo rin pala ako patataparan. Hindi ko magmaraw. Kakapag, gagawin, magmumukha. Tapos, muna ako ng pera. Hindi na kaya ako kasi may insuro. Ganon. Agot? Hindi. Isang araw lang is appointment with God. Wala lang diyan. Kita ko, mag-smile. Kapagod, harap na feel. Disappoint. Tapos sabi ko po nga noon, na, wala kang tulog. Tapos wala kang bumukmuka. Area routes. If you stay appointment, wala kang job, wala kang barkada, hindi ka kakamain ka. Kaya, I think it's out God can be asked. So yun. So yung mga disappointments ka mo yan, bawa, hindi dumating yung order mo. Na pagkaman, yung impulse mo is umangal. Sige, bakit? Hindi kaya lang, sayang uli yung utom ka na nga, galit ka, God. Hindi mo ma-enjoy yun. Yung mga, sayo, this is very true. They are disappointed. Sabihin nila, then, kahit hindi ka, mukhang, or, ito, nakatang tinuro, iniis na, try ka niya. Kamu na, sinasabi, sige, o na lang nila, tulungan mo na lang ako. Kasi, when disappointed with God, especially when you stay disappointed, then
1: disappointed, diba? With God. Diba? Matindi rin appointments natin sa tao. Paano na, yun po, na-speak yung disappointed? At paano nyo yun?
0: Kay Eric. Kasi, so sabi ko, Lord, sure person. Sabi ko, college na ako siya. Ganun yun. Diba? Nagmamanage na ako na.
1: Oo nga.
0: School siya.
1: So,
0: 2 years work experience. So, huwag mo kong bigsted ko siya 3 times. Nagkakabang to. Kasi hindi ko siya nakikita kaya niya uwas. So, yun. Ni Lord. So, okay. Pataasin mo yung sweldo niya ng basin. Pagdapos, maganda sa akin. Kasi mukhang
1: maganda
0: pa siya sa akin. Sabi ko, gawin mo. So, magandang gabi bayan. 3 work at the same time. Nataas ko. Field, umiting siya, nag-restructure. Tapos, natuto siyang mag-manage ng producer. Natuto siya pera, mag-handle ng tao. 6 months. Lord na, ano pang require?
1: Galing!
0: So, kung si Eric, tingin ko mas maganda. I gave him up sa inyong unang, alagain pa na. Alagaan niya po. Tapos, siya sanay siya na ang tapian. Amin, ang nanamahal.
1: Clash
0: my marriage on the first year. Alam mo sinabi, submit him, then he will do more than himself. So nila, marriage, marami pa rin mga disayad. Pero yun yung una. Muna, ano ng Lord sa akin. Friends to God. Pero siyang taon mag-adjust. So yun, wala ni Lord, tigilan hanggat hindi mo mata. Paulit-ulit, ayaw mo mag-submit. Mahirap. Respect ha. Mahirapan ka ulit. Madaming yan na mga friends namin na buhay kong papa. God will equip, enable, if you're humble to ask.
1: Ganda.
0: Will, hindi ka talaga. Hindi na nagmasalinahan. So, nag-text Petron. So, alam mo nung sasakyan, may inag ko, honey, kung natin, kumakang, hindi lang even yung, kada. So, pinacheck ko yung gula, yung bomb, yung tornillo,
1: yes,
0: yung gula, wala.
1: And
0: so, sabi ko, sabi niya, sabi niya, makachamba, hindi tayo
1: nag-uwi.
0: Kasi yun, pag nawala, wala yung gulong pika. Kanya. So, walang sinasayang, Lord, nung, sabi ko, anong silbang gulong? Iputo lang naman pwedeng gulong. Even those little things. Pinang gulong, all by my lonesome. Lagay, pataas. Trimming niya ako ng tawa. Sa akin, ikaw na si super one, ganyan. Kasi, yung, itwork ko ng appointment. Kaya na, hanggang ko, I'm 64 years na. Re? Biyahe.
1: Biyahe.
0: Yun. Kaya, the boldness, hindi para magmayaba. Kung hindi kita, first step of the way, goodness. Na he will not disappointments, are appointments to inspire, to make them on. At yung mga tapin,

0: yung ano, tool ni God para lihahin yung pagkatingin mas pasensyosa. Mm.
1: Ayan. Okay, ito si Teacher Che. Mukhang may tanong.
2: Ah, yes. Hayo, oh, naman po yung kwentong parents din. And for nasabi niyo po na merong, may isa. For sure, merong mga, meron, merong may mga nakatulad po ninyo. Ano ba sila? Mga kung ganong anak.
0: Mm-mm. Yung direct stream, non-verbal. Non-verbal.
1: Talagang chat.
0: Non-verbal. Tapos, hindi siya violent, pero mahirap siya i-control. May tantrum. Para alamin, no? Tapos, kasi nagbabasag na siya ng mga gamit. Is ng doctor. Say, sabi, break siya ng glass, bigyan ng green. Pag green, ayaw niya na, hindi mo bumbigyan ng kulay red. He doesn't like. Sabi niya, you know, the key, sabi niya.
1: Grabe.
0: Sabi, pumunta ako sa state, umaspos na rami-rami connection sa mga pinsan.
1: Ano?
0: Vic? Yun lang, when he is sabing, love him. Pag ano yung, pag bumbigyan, ano yung gusto? May na ano, halimbawa, soup. May ketchup. Ano? Simple lang.
1: Dapat, no?
0: Pilitin mo magsalita, pilitin mo mag-pilit. Pag sasabihin, higin yung cup. If pag mag- let him have it. 1, 10. After 10, okay? 10. Pag 10 na, nabilang mo, bababa niya na
1: yun. Gano?
0: Tanon lang pa kung ano-ano yung gagawin mo. Tapos pag gusto niya, no, no. Sabi, if you want, go with him.
1: No? Kapaka ano, lalabay.
0: Get bikes. Yun nila. Yung mindset, kung siyang naman, tao kung mag-adya. Nako, nangyayin niya, patis, toyo, ketin, bigas. Ang sarap ng, gusto niya yung bigas. Ano? Ang late. Yung glue na yung texture. Kaya niya sa buhok niya. Glue.
1: Wow.
0: Bigas. Ang ganito.
1: Ginipit. Hindi naman nakal.
0: Ganyan sa dibig.
1: Grabe talaga, no?
0: Mura. Ram. Kahit kita. May list. Will equip you with peace.
1: Be, no?
0: To see and to meet the need. Kung ikaw lang sa akin. Yung time pinipili ko siyang mag- ginano niya. Ay, time ka ba? Yung kumpiya niya yung ears ko.
1: Noon.
0: Nag-bleed yung eardrop ko.
1: No?
0: Tapos nang nasa states. Ba't kasi siya nila ka dapat? Ang when, ang po, ganun yung, yung tie, ganyan. Yung lang, pinipigilan. Pinakap ko siya from the back. Yung makatakot siya. Pagbuwet. Nung ginanon niya. Takot kasi nakap ko siya. Sumaya ako sa dingding. Nung na, tumayo yung ears ko. Narealize ko. Someone, you find out. Into, you go. Sorry. You ever. O this. Kahit sa ibang tao. Talaga yung papali lang yan mo. Kaya doon, kesa naramadman lang. Bakit parang ang sumit nito? Parang ang ang ginagawa ko, inaalam ko, I find out, going through, understand.
1: Wow. So, and then, ating video, ha? May, parang, may final thoughts po kayo share sa ating mga as we close. How's God, lives disappoint?
0: God is sovereign, knows what he's doing. Obedient ka. If you're obedient to him, you will hear what God wants you to do. It's a Psalm 6. Him you the path. And the verse, presentness of and in his right are forever.
1: Yeah.
0: Nakatune in tayo sa Lord. Situation or basta hindi tayo nag-mix known to us of life. Full joy. Diba? And full. So it's an assurance. If you are with, can be a king. If you are with, na kaya niya tayo iiwanan. Ito yung sinasabi, heart, mind, soul, and the first and second best. Diba? Pero ito yung sinasabi, Lord, yours, my story, is his story.
1: Ganito, no? Re-request natin si Ate El. Ang inaakinig. Hindi natin alam, ano? Yung mga, ano pa? Ito lang, te. Magpa-part 2.
0: Okay. Nag-pray ako doon sa nalanginan sa isang ng commits. Come to the Lord in prayer. Lord, I become ang nagbibig na meron ka. Ikaw rin ang kumukuha kung ano ang sabihin na nararapan. Sa mga aming patutunguhan, aming gagawin nangyari sa amin. Salamat, magtipid kami sa iyo. So, mamahalin ka na. So, inis at lahat ng kalakasan. Tawang siya kami sa amin. Lord, napakasaramdam ang pagkit sa aming buhay. Dahil ang pangapan you have for us, plan for good. So, his premise is the call of the real act. We thank you for the Lord and interceding for us. Kaya, pagdating din kami ipababayaan. Kristo na namatay para sa nabuhay muli para sa amin.

0: this and get going.
1: Man. Okay, marami sa TL. Uli, kami kayo ulit.
0: ibang kwento.
1: Oo, ibang kwento.
0: Mga victories.
1: Thank you to E. Yes. Kuta siya nga press association women's for entry yung day chain nag natin Ma'am Ellen Cortez. So, i-text nyo po o di kaya ay i-message ang tamang sagot sa ating stream at claim until May 30 yung inyong ticket. At ang nanang talubon ay si Dance at kunin ang inyong ticket. Sa magbabag teacher Chief for being with us.
2: Thank you.
1: So, hello, Bonabs, kay Romnick, kay Chris, Anabo, kay Ligaya Bonavia Alma, Hio Boralo, and kay Alexander Ford. Okay? Ben, happy happening po sa inyo. So, kami magpapa and natin of si Cortez, President ng Women's Union, kay Kuya Guerra. Tapos si Cecil Amog.
2: Tapos si Chebo Ate, girlie.
1: Nagmamati siya. Kay Malve. Sabing may God prosper livelihood. Rit to the... Tubo!

0: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

morning. Maligayang pagdating na po sa City of Kita nagdadarangong ka nag-iribanan gipo sa programang Ika Asina. Atun po sa Sendukan Sanggunian Panglungsod kang siyudad ding tunay na paggamon. Siya Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw na bising-bisi sa preparasyon para po sa

0: Tabak Festival. And busy alcalde, anpukan alcalde. Sabi ni Mayor Ray, ngaya Ate Vice Glenda, tagamay mo, bahala ka. Yaon ang bulahos na pagtitiwala mga ni Mayor Ray kay Ate Vice para sa Triumpo Ka Festival. Good morning! Onya na 26 na pinahalipot lang tabi dahil nagkakapirang anyways, 29 kita ngunyan kan Mayo taon 2026. Sararo sarabay kita ha. Sagot ni magpartisipar, pwede man mag-comment dyan sa comment section. Talive na live na po kita. Bisita tango niyan mga katindugon. And SK Federation President kana paggamot. Yaon si Konsi mga tugang. Magayon ang samuyang or istorya kaso makaka-relate ka mo. Samuyang discussion digdi. Mas makakabi ano lalong lalo barangay ngunya na medyo problematic na marami nagkuyo kung nata eh welcome ko na sa Pins Maribi.
1: Good morning po sa sir eh bus po na nag-intro.
0: Alright. Good morning. Antang ganyan. Diksyon, sabi ni kung na-prepare sa pwedeng kunyan inihong apod ka ini pag turn on komento. Kasi there yan na lag tabi.
1: Overage na po.
0: Overage na. 28 ngayon, mag-iriling na.
1: Tugay pa po yan, nahururo.
0: Okay, nahururo na yan. Magano rin mo na ngayon kung kanhapon doon. Ege. Ay, mag-participar ha. Maray, salamat na. Tensi mo na. Enot na nagsatuyang program pag ang tabay. Sa technical department, si Sir... Sir Chief Ed Bornilla live ha sa tuyang mga man ka muna mag-comment sa tuyang cellphone number mag-text sa 0966-420-24 o tron ta 6420-24 and share sa tabing programa ta live na live na po no? Sige cons tabi ang sanggunian tabi
1: okay mo po kami sa sangto po kang nakaging session na po si unto si sana sa Jupiter so napaguro ng takas ba so, sa so mga approval ka mga plans kan sanggunian tinawag man po ako ng naging session na apat as in mga discussion sessions
0: so, banggit po so 100,000 presidential educational assistance okay. And pinag-restoryahan niya
1: po ta kay taong authority na parang tanggap ang LGU through the barangays, 100,000 po authority kayo ito. Uh-huh. So, huwag man po siya sa session. Uh-huh. Na-discuss man po ni President Konsi Kapek.
0: Okay. Yung pala naan ko niya naman managod dyan. So, tabi na, ano yan, iniyong tabasyon, ano?
1: Po.
0: Unmapper ni si
1: City Mayor po. Pero, deed of donation po ang
0: deed of donation. Na, na may maabot na kwara na maagi barangay. Sa barangay. Okay, tabi. 100,000. 200, actually.
1: 200 po per barangay. Tapos 100 po at mga other projects. Solamenteng 100 days para po dumenepisyar na kamprestan sa mga estudyante.
0: So, tigba 105 man sana. Dahil pwede na itong 100,000. Diba? May 30 kuliping pagbarangay.
1: Alag po kaya duman 5. Kaya ito po. So, ano?
0: Question of susugukan presidente. Iyon na yan. Sabotin doon ha. Suggestions kasi na mahiling kunyan siya kanhuri sa social media. Kada call kay gusto talaga ang tinadal 20 min.
1: Apo.
0: Ano yan? Ano nasabi sa inyo ni ano ni resident? Raruan ang pagtao o pay semester?
1: May ang aram ko po guidelines na nasa discretion po sa pagururon. The beneficiary ko bibiyoon rated po si pagtao. Po ang nabasa na uman sa mo yung guidelines pero di ko lang po sir do kung ano talaga su pinaka tumbo kay to kung itatao berio.
0: Okay, Bireo, ano tanga na isip pa takong mawara pa gabon. Pag yan, ikunyan mo na yan, i-dispatcha mo. So, mga tugang ano, na maski pa lang sa sanggunian, yan initabi pa nga. Sa Sendokon, sa barangay Nindo, sa Cormedal?
1: Sa muin sistema po sa barangay Cormedal, though in the process, pero nababasa ko po sa mga sa muyang group chat na nag-green, no, sa mga qualified na mga Sharis. Tapos inagi po sa orientation council headed by CAP. Lagi po siya sa orientation. At the same time po, during the orientation, ang aram ko po, nag-draw po. So, gabo, garos siya kung na magigal na isa-submit na lista.
0: Liga.
1: Submit. Liga naman po. Kaya, so, yun po. So, live man po duman during the naka-live man po si Kagawad na mahiling man po
0: para
1: talaga
0: sabi
1: na.
0: Para sabi ho, pinabora. Sa hindi mo, tabi cons, ano implication na yun?
1: Ang
0: kinakaipuan para
1: ang,
0: makasabay.
1: Po dapat incoming fourth year na college. Tapos, war update po duman na specify siguro. No, war up po kung nabasa na specify po para na siya makakalaog or
0: para qualified.
1: So, ito po, tapos po, residente ka ba? Iyo po itong
0: tapos
1: nahiling po.
0: So, ano lang ano kung isipo?
1: Po, yun lang ko
0: ta. Sa, TOS na student taga-duman fourth year. Pero dapat naka-enroll.
1: Iyo po, dapat po.
0: Kada pwedeng, kung dahil naka-enroll, di kamit sa kwarta gira. May nag

0: puti di pa naman ngayon sumapi ko kwalipikado tama
1: isipon po iyo pero hindi mo nata 40
0: yan ang data ang problema, po ba ano, pero pwede kasi para entitled ano yan in, ang intention ko yan para sa
1: po.
0: Pero kung isipon to may mga college kaya na ma 5th year man na alimbawa engineering nagkuhang na kurso kaya tama ang engineering nga limang taon kaya yan so, sabi ko kwalipikado man yan bako lang sa 4th year kasi ma 5th year na so sa barangay depende kay kapitan or sa konseho kung papagkanego niyan ano kasi kamo man sa barangay man kamo man pagka nagkaigo ni Nancer hinarapot kamo kung paano nindo ini o ginaran ma-justify pagabot kan oras sabi kon sa dyan lugar Surinapol pero ang nag-qualify naman sa indo base sa karaman
1: ang naaraman ko po more than si nagpalista.
0: Okay.
1: Medyo sa date naman lang po bagan sa mayang barang date naman lang ani coming 4th year.
0: Uh-huh.
1: So men kung di po ako nasa po ito na nabasa ko sa group chat me.
0: Okay.
1: Pero yun nga ni po lima lang di. Day po pwede bariyo na lima.
0: Apo. Sana men ni bawa para nga una lang kan 10 so 100,000 tigiris mil mang
1: lima po pwede ito tayo. So nasa guidelines po lima lang din talaga.
0: Lima lang. Tapag binaranga mo siya alimbawa so nakapagabot kang kwarta magreklamo ba ito? Eh ma problema na naman. Pero kung magkusang boat na nakaabot na sa iya sa kwarta, magtaya niya na.
1: Masaya naman
0: po na nindo kontrolado. Oh. Di, may taon nindo sa kwarta, di ba? Duman sa kapwa niya estudyante, nasa sa iya kung mag-share siya mo man, arong kayo ni. Nasa si ang presidente man kasi, bakit tinawanan ning sakit yung ating mga barangay officials?
1: Good
0: eh.
1: Problem po siya, sir.
0: Oh, good problem. Kung papaano mo siya, hanapan ning good solution.
1: Ano, sir? Ano na po bagay yan? Beneficio na po yan para sa
0: taong problem po siya.
1: Di ba lang makulog ngayon sa payo? At isin kong nataba.
0: Tama ka yan, Tabi Convince, na nag-ikon niya, nagiging laman kang issue niya. Actually, may sa 47 barangay ko, iguana kina sa 20 barangay. True rap. Wara kina ko ang ano man na negative na reactions kasi pareho man oriented na maray. In-orient sa mga estudyante. And yaon sila mismo during the time kanting. Okay. So, yun. So, sana, si Mayor, ang apila ni Mayor sa iba pang mga barangay, arug kayo din. Tangani, mga officialis man, likay sa issue. Pinili ni Kapitan. Arug kayo nina, sukos gusto sana ni Kapitan. Ayun, dyan. Ano ta? Kapitan, sabi ko na nga ni sa same, nag-awarat, baffle. Tangani daw sa guidelines, benepisyo, programa, lalong-lalo na pag-abot sa arug kayo ni, para assistance sa education. Ay po pwedeng i-raffle. Sabi ko, bako man kayo intention mo sa pag-raffle, day is day ka mo magkaigwan. Oh, di ba kons arog sa Sendo nagkaoro yun ga boss kasi 12 pipili yun so paano 12 na ito puminili ka na duman ng lima may problema ka mo official kang barangay may problema naigwa kang kinikilingan duman sa group
1: sir bilang worker man po yun man po saru man po yan sa napag-adong
0: saru worker ka piling mo na yan then agad mapapo di ba
1: na kung day po kayo ga boss ang prinsipyo po kay yan ito ay po sa arog po na kay po, lima lang day tamam po pwede ba duman sana nag-qualify kuta na beneficiaryo. Kaya pa na, ibang paagi para makadetermine. Makurulugan po kibuon. Oh, yun lang po ngayon ni Kap niya si Ben. Matarami yan, nakuha ngayon, itaharan ni Sapugon. Kaya mas inagi po sa raffle, inorient mo na si mga qualified beneficiaries, tapos inagi sa raffle, aramaninda na ang pagdesisyon wara sa muya sa barangay office yaon po duman mismo nasa kadayan kung makukuha talaga si Lord
0: so dapat ko tayo ka naglang sa mga papaliwanag kasi bilang ako sa arugay na sistema so mas may talaga diba kasi may naghahandal natatakot na mga barangay captains may i-reklamo ta yun ngayon sa raffle. Sa iling ko kasi nga ni patas
1: yung naginigibo.
0: Magkakareklamo ka mo guys kung pinili mo mismo na daot sa imong pipili o makatakot. Di ba? Inadraw lang pili. Wala man kayo mareklamo. Di ba?
1: Sa mo ano decision.
0: Correct. Nahiling panin na arog kayo ng sistema. Daing kurulugan kibot. Sabi ko nga ni example naman sa nabat eleksyon duwa ka mo nagtay ka mo duwa sa election di ba ang decision diyan kan ko di ba dahil buhatan kung si isa diyan ang mapili halimbawa agila tao ka ubogan na usual na ginagawa kung napili mo su agila tapos tao di pa si siya ka kung anong man sa nakayan sabi sa kapitan na nagpapaliwanag kukunyan niya nang pinagbawal da so draw lands. Sa hiling ko, dahil kimareklamo dyan sa Sendo pag nindo ang sistemang siring. Kasi patas po yan, ano? Patas po yan, ano? Si Convince na nagsabi, trabaho bilang worker tabi, na arog ka ito, anah, nabuho na solusyon, formidal, siring kan so ginibo maninda, arog man kan iba pang mga barangay, digdi po sa siyudad ni Tabas. Advice na kung sa iba pa na dahil hindi lang ano ang pwede pa na dahil yan?

0: kung ako po ano vice ay ang itataramon bilang social worker tad po sa ilikaytaan sa direyan tandaan ka po may mas
1: so yan
0: duman na lang po kita sa parang so kung nahanyan or mas pasabot sa tao na full ngayang ano kung si sengaya ininga kinoak masara ninyo sa hindu or inig anak ng kaito na may si barangay official po ito na raffle ikaw si mga nagparilista kung i-convince si nagpagita po sa raffle. Yan. At is pasab na. Take fire sa gabos. Yan. Take may magkurulugan kay buon.
1: Ayun. Ito dyan, tiyanaram ko.
0: Masasabutan po yan.
1: Kasi mga istri. Yan.
0: Na lang yan, sir. Takong pagka. Ang pangalan, mabunot siya. Orientation.
1: No. Iyo, pagka minsan sa recitation ko, minsan, kalyo. Sana dahil pangyayang hindi, ano. Sa pagpangaji, mabunot. At kaipuan ko talaga ni Arog kayo, ni Arog kayo. Kaya pangaji, nindo dyan nga nga iripo. Ang kantidad na iyan. So, dako, so po dyan, pag abot kaya tabi cons ta dapat ang mindset alista maging transparent talaga.
0: Iyon man po,
1: talaga number one yan kasi sa lalong lalo na dahilan sa Manila dapat sa barangay po ang transparent ka mo dadakulang yan na dyan sa sangay ni pigpupo so, ang gabos na transaction silag sa lingkan tao daday ka mo kipigtata kung sa barangay action pa sa nakan bisyaryo dududahan ito pinikuha ka dumaning ko nyan kay posible ba ka cons diba 1,000 so isang 1,000 ha nili ko may possible na kay sip so tao kigibuhon nindo na irarapol nindo kamuli kay day na kabuda kangayating mekos
0: nga sulista
1: yan sulista taong kong si Rizay so magdangog ha ko po sa ikakaraot inikanbar ang pikon sa Vince tabi peace of mind manindo sa barangay nagwaw kamuda ikaw lamang binabasol kay mo yung tuyang grabe mo nga yan sa tuyang kapitan di ba di yun nindo ha pikon si Vince na nakaka-istorya kita agadang kong indicate na update Vince ta by nambula dapat anong by number 1, 2, 3, 4, 9, 10 importante dyan na i-rapple kinamta kinamber dyan ang importante tig-rapple po siya
0: yung
1: problema kung yung number masaro-saro okay man
0: 1, 2, 5
1: hindi magki-problema at pangaran tulo sa nababasa mo yes lang yan ano bullets mo yan ano ma-constate kasubang na may mga lockdown na pigigigwa ka naman kiping sunod na ang sasanggunian para sa mga SKN
0: ay iyo sangon yan puron Sir Ed halinan so pasan na kang pagpa-approve
1: simber gayon
0: ugun
1: mo yan
0: so tigam mo kuman na lockdown tama na saludo ka okay. Para sa mga bataan tapos bako lang po sa bataan youth organizations youth development
1: kilo po
0: so sumunyan so, nagkangero po at update SK Provincial Federation kaya mo po sa iba na itauso pag-review kang ordinan click na po sa aprobado ng panalawin kang albay.
1: Wow.
0: And sir, ang masasabag na implementar mingun yan kang LYD on bago magtapos or even midawa pagkatapos na kang
1: okay lang naman yung pamana nindo. Kaya baga nindo pag
0: onra sa mga to na nakatabang man sa kabataan. So may mga impact sa na consigning. May mga prizes or incentives sa mga awardee.

0: si Juan may pong maka-cure, si Loki, kung paano implementar this year. Ito po si na mayaming pawala programa or na activity kan sa anta. Sanggoration ka tabak. Tapos syempre makaugmaon sa ano pakanta sa mga inisyat ng kabataan. Daw ang ani po minganik kang English na ang
1: S. Yan, igwa ki mga na may push na abolish na sa nangyay. Si D.I. nagsasabi ni abolish na during the time na issue na ina-involve sa SK sa palko naman kan budget. So, duman naman naglaog so kapag abolish na ngayon sa SK. Pero nakul nag-oppose kasi yung training grounds so arog ng mga kamutabi ko. So, naghubog sa imo kung paano ka magiging sarong urban na mata.
0: Pero na dapat po SK, bako siya training ng kabataan.
1: Training grounds sa kurat ito.
0: Opo, bako dapat po, ano siya, para mas mapakuha SK kang kabata. Kabut po ka mamasunod na taon kung may SK na dumalagan niya sa barangay at po kung ano sa laog.
1: Kasi ito mapuon ka pa sa na kumbaga kurang ka na sa kaon, mas lalong maridipisin. Pareho man yan kan mga nag-OG. Ano mo siya, kunyan, uhubugo na isa sa sarong trabaho, isa on-the-job training. So, same as ng gigibunan. So, sana, ito lang na mali. Dahil taman pinagkukonsiti na may mali. Diba? Tama lang na kinamali. Kasi, kung dahil mo kakasuhan yung may mali, ang iba na
0: bo. Ayaw po, anting ano. So, mga mali.
1: Talagang dapat.
0: Ano, in general, abolish na lang ang yung nagiginibo. Ano, sir, din po ako na digi sa team barangay kang
1: perform ang
0: nag-perform po daw pa iba. Po, napasaway talaga.
1: Po, day man mahal. Day man po na. Day 100% mape-perfect nindo yan. Kasi iba-iba pagkatang individual.
0: Kasi kaya iba-iba sa barangay.
1: Sa pagpadalagan. Day kamay ka.
0: Kaya, iyo po. Masasabi ko po, than 50% ng SK po digdin na. Nagpo-perform po barangay.
1: Balikan ta sa ordinance. Kasi pag once ordinance na yan, so, then, iguwakigin ang mga organization, may mid-bid. So, ano yun?
0: May mechanisms para mag-tao kang awards.
1: Okay.
0: Ang nakalag po sa Orly.
1: Okay.
0: Tapon sa siya. Ilayan po siya kang SK. Actually, po ang process, bako lang din po accomplishment reports ang isa submit.
1: Okay, ano? Gusto sabihin may mag-nominate?
0: Ma-apply po sa nomination kung ina po kung interested ka sa
1: kasi ang nomination award, ibang person mo yan dai ikaw mismo ang ma-apply
0: na supported po ki dokumentos pagi na naisip mi kang local youth device na si accomplishment ang guna ang kabungayaw di pagpara ko dito na mag-encode kang reports dapat pa-avail ka or ma-apply ka duman sa award ready po ang sa imong accomplishment ang sa imong evaluation report pa ang sa imong station as in so others po under the DIL sa Local Youth Development Office agad kan sangguni ang Kabataan Federation as in po ang beneficiary na ini po mga four compliances po for example sorry kaya natragbako po siya fully bonded. It is unlocked transaction na sa iyang fidelity bond. So, para po ma-encourage man
1: sila. Mga fidelity bond kayo. Sige.
0: Para po makatra at least matara po pwede na mas musukwarta na itaw mo.
1: Utilize
0: 100% utilization ngayon ang rin. Pero alagad, wara ka mo. It is considered as unlawful. Kaya, tag mo po sa si fidelity vacation na kadaya ka iyan. Po mismo iyan of treasury. So, sa mga DIL for compliances to SK utilization every first taon na itatao po utilization year tatao iyan so naman kung ba talaga so budget and kung sa inpong area may dakulang so ito po na mga then so full disclosure board kung si, ano vice icon ed ano tana trans na dapat sa pinaka trans dapat ito po na igwaman pong full disclosure board po ang sa tuyong mga sanggunyang kabat quarterly man po siya na sa DILG po dahil man po late kan DIL ka nagpasa yung man po aniyang for example kung nagpasa kang quarter mungo niya ng last quarter ang papel po yung first quarter ang tatak po kaya ng date fourth quarter. Hindi po siya
1: madali. Kayang dayaon talaga.
0: So, mga sa araw kang submission, timely submission complaint. So, nagtatao po ka time frame na niya first quarter kang taon nakapag-transmit na sa local youth discount sa indang plano, ma-review pa po kayo yan sa LYDO. Ma-review pa po kayo, na-check pa po iyan kung with the comprehensive barangay youth na submitted ma po, kan 24. So, dapat po alignment.
1: May guidelines ka talagang susundo na. Bako sa napahasil manangad, adi. So, masasabi mo talaga na doong receiving award, so deserving talaga.
0: Deserving
1: so, talaga. Kung, para may apat na kategorya kang aagihan.
0: Opo,
1: bako lang itong apat na pigbanggit mo.
0: Mga documentary lang po ito. Medyo deep. Opo, kasi kung isip
1: pero kung po, kaya.
0: Mumuyahon po kan sangguni ang kabataan kang youth organizations.
1: Diyan mo mahiling. So, decidido talaga. Ade.
0: Kasi, Sir Ed Luarta po, ngayahan mong year nga 2026 po, January.

0: hanggang December, dapat they should prepare the accomplishment reports. Mm-hmm. And imposibleyon man po na the reports na magigibo na dapat po ang event igwa po kamong accounts. Dapat igwa po kamong narrative report compile po nindo per activity purpose of the liquidation process. So kung po na ito turn over kasunod na sanggo ng kabataan.
1: Kaya
0: so,
1: doon pas ka na talaga dapat ki-compilation. Yes, so, taday ka man po pwede na nagtapos day kang
0: okay, yeah, day mong isipon po unlike, ano? Even na po sa mga requirements you just have to compile it and office version starts.
1: Yun. So yun tigilin po siya. Tigilin ka talaga. Okay, may programa ka mong ginibo. Alangan man iski chairman ka pa ba yan? Oy, implementation day ka mong magsarabit.
0: Dapat
1: po oh, kamo, tigliliquidate ka mo, di ba? Magjustify kung day ka ki
0: documentation.
1: Pag inapot ka naman astusin eh, malidipisilang na. So kaya dapat safekeeping pa lang. Dapat tataos magsaray to.
0: Tapos even po duman sa tigahagad may kasi dapat yung pagtuka within 30 days up or makaking internal rules of procedure po niyang kabataan.
1: Okay.
0: So, day agi sa sanggo na ang panlungsod for review pero iyan po na ano po siya uning dapat tigigislikan sanggo niyang kabataan. Kasi po ang internal rules of procedure dyan po na kung ano nga ya ang gigibuho quorum ang session kapag kung kaipuhan na okay. So, syempre permi man po iyan. Nangon yan, nadedetermine na napakorum.
1: Oh, sige nga, so, istoryan mo kang korum. Dahil mo na magdiretso duman, no? Sa Senado, di ba? Sa Senado,
0: 24 po.
1: 24 sinda. Bato nakakapagilan nga nito yung kinakahampang na kaso. Pero, bago ka mo magpumarum, sa Senador 24, pero dapat ang korum dyan.
0: So, simple korum, ninda, which is plus 1.
1: Okay.
0: So, kung isipon 24,
1: 12 lang. 12, plus 1. So, presiding officer. Okay.
0: So, pwede po siya. Pero, in the case po na may mag-question ka, dawa po na si session, nakapag-call na ngayon sa later pang session, nawara so ka ba nga?
1: Uh-huh.
0: Tapos may nag-call for quorum call.
1: Call, Araw ka sa Senado, Ginibo?
0: Sa Senado, ang secretary or ang president mag-roll.
1: Call. Para maraman kung may quorum.
0: Pagwara na pong quorum, according sa parliament, obligado pong isuspend join ang session.
1: Adjourn ang session. Araw ka nangyari sa Senado. Kaya okay, nasabutan ka na. Nasabutan ka na. Namasabutan kang tao ko niya na tuya. Na ay konstayaon ka mailukar tano sa mga maarabot na SK di ba? Pun pa sa nakasi 30 days na dapat maka-operational rules and procedure ang mga SK bagay araw ka quorum. Pag once na quorum dahil nanggad makaka-proceed kang session.
0: Hindi naman po ano Sir Ed ang taramon yan na pag-ururo ng quorum ang kabataan po dapat igwa po bagam na barangay SK ka, ang kaipuhan pangwat chairman. Okay. Si bali po sa pitong iyan obligado po na dapat igwang apat.
1: Apat
0: po, plus si SK makatransakin official business. Oh. Sa SK chairmanin po ang bilang apat ngayon. Tas to, so kasabay po ang bilang na. So yun po ang late so na adalan or tinuro sa mga taon sa mga trainings mismo po. May apat si SK po kasabay si treasurer tapos
1: okay. Tasin
0: na po. So kung almo nga po igwa pa ngayon apat na functioning na functional SK kagawads ang sarong count si SK they can still duty as the SK Council. Mm-hmm. Pero po, kapag ngayon, si SK Chairperson ngayon, pang-apat sa SK Chairperson, dahi po ito pwede. Oh. So, ang technicality.
1: So, dapat palang perming apat ang
0: apat
1: niya.
0: Po.
1: Abutan na ha. Pagatugan kaya dapat may buro background man sa siring kaya. Naghihiling sa television, social. Kung isipon, sabi ka ni Manso Sinan.
0: Mangyari
1: kasi during that time. Langan mo sa majority na sa Sinan. Kasi ni Bato, during the session, kasi nating pupush pat ngayon. Matanaan ko niyan, an online na participant.
0: Ang komento ko man dyan, Sir Ed, mapagpaparasakit ito, no? Magpainit sa presugutan tas ng mga Senador ta online. Forms na lang lugod sa SK.
1: Suelo sa Pilip. Sige. So, ano sabi, ang ikada, putol kita naman sa quorum pa.
0: Ayo, apo. So, ito po si sasaludo
1: ka pa. Ah.
0: So, ipalwas po kami kay yan. And hopefully, maray ang dialogo. Ako po, ang pungon yan, anon mi po muna, mga local youth development para sa magiging implementasyon kang linggo. Parani na naman po.
1: Kanta sa saludo kabataan na. Kasi sinasabi mo na igwa siya monetary incentives ni Tanta o sa nungtak ni
0: ang Tante. Linaagmi po duman, kundi po nasa salaan riyata, day ko po dara sa kopya. Ang aram ko po na mm-hmm. po sa landing. Tapos si Gwapo po iyan ng mga mm-hmm. outstanding.
1: Pero man sa champion, first runner up.
0: Pero ito po, per category po ito. Outstanding sanggunaan.
2: Mm-hmm.
0: Tapos may outstanding sanggunaang kabataan na apat. Po na most outstanding youth organization, mm-hmm. outstanding youth organization okay. po siya.
2: Mm-hmm.
0: So para at least aramdam, day nasa site ka mm-hmm. mga nag

0: Selman sa mga pag-implementar ng program. So sa 10 centers of part sa youth development plan, kanya-kanya po iyan, igwa ang mga most in outstanding youth education and other situation. So apply kung we, kung sa hiling ka deserve ninda mag-up for the 10 centers of participation. Dahil man po nagpupugan sa guidelines na once na nag-apply ka ngayon sa outstanding in health, dahil ka na pwede mag-apply sa outstanding youth application.
1: Okay.
0: So, applyan.
1: 30,000, ano, sa may pinakang, kunyan, aus na performance na, kumbaga, magka-qualify dyan sa salud. Eh, paano kung sa 47 barangay Tagabusi? Gabusi yan, alok.
0: Anday po. Ang gigibuhon po duman man si most outstanding na apat. So kung qualify again may mga documents kita sir and duman igwa po criteria.
1: Talaga igwa man giraray talaga kay magtatap diyan mas nagsubmit or kaya kwalipikado magiraray diyan kung si sido ang sendang mga dokumento na si mabasi kita.
0: So, may mga mangyayari kaya diyan sir and ngayon ayon standing youth project ngayon pero sa yes ngayon for the liquidation medyo nagka-problema dumawi
1: kulang ngayon sa resibo mo nag-liquidate sa society ngayon kinusibang resibo na may mga arkay may mga technicalities ano linggo ng kabataan although binicons ang linggo ng kabataan kauto ko na kay Estelpe Orsilia good morning very good talaga si Vince BBN, God, Bini Adelbas Mayor, Marina Dupo, Sir Ed, Sir Duman.
0: Marina Dupo.
1: Loretta Luna Senior, salamat kay Rain Forest, number, yun na, tapos na tabi rin yung discussion. Man, haloy-haloy pa.
0: Sa August.
1: Oo, August kita mag-abot June, igwa kita ng Tabak Festival. Dikit lang, sa Tabak Festival, yung participation kan SK.
0: Yung participation po kang SK ang, no. So, igwa pong programa si, by ordinance ni Tito Oden Surukyao, nasabay po duman si nag-submit kan lista kang mga, actually po, barangay ang nagsasubmit po na si SK po ang nagsabi kang mga passers kang mga ang I think kang for June 25 to up until now na 2020. So sindaman po ang nagtao kan list. Syempre ngunyan po so tiga iba na taon-taon na SK na. Hindi may po siya tig push of the crisis po na antig ano ta po nag-anti si Makatip no okay. With the
1: mida ko lang changes ng si Vince ano although na discuss mi na ni with the advice so dai pa nakaaram kan gigibuhon tang festival sa Satuya sa Tabangco kun days and celebration
0: ngunyan pinipot lang
1: 3 days siya na putol-putol
0: tigsararo pong aldaw based sa session kan nakagi ko may kung nagiriling pop kan discussion ang na-discuss po duman is igwa kita masa upland sa hindi po sa mainland
1: sa sentro so pinakang sa sentro ang magiging inihong highlights kan Tabak Festival. So, pagbabago na initabi cons, may dikit man na change bataan sa mga programa.
0: Ayo po. Amban SK Federation, day po kami ngunod ng SK Night.
1: Okay.
0: Usually, sasabay mi ang SK Night sa mga awarding. Nagkaroon kang Olympics, nag-awarding kami sabay SK Night. Last year man, ECL Cup na sinabay man po sa SK.
1: Dinanggan ko niya na hanapan oras.
0: Day po, nungon niyan king, ano po, kay Tusari na kay Puan po, mag-mandated by the president na kay kang mga LG.
1: Magrabi ang kaugma duman sa kunya. Nahiling mo. Nagparabaili pa siya. Itong nagparabaili si Tony Su.
0: Iyo po. Hindi po kayo.
1: Tapos, yan, may mga issue man naman. Anyway, sa tayo, o di sa City, nagsusunod mga katin. Kung ano-ano pakihurun kang presidente mo niya, nag-aagi po niyan sa Korea. Imbes sa dating Iguaman Back Festival nga lang. So, Tabak Festival. Ano po?
0: Sige, pero ang important, Sir Ed, na nadangog ko sa discussion, bang aktibidades po, day po nawawaraan sa tamis. Tayo, ano po, ang uga po kitang Tabak Fest.
1: Yeah, sa celebration siya. Okay, sige, June. August ang sunod. Sabi mo na, so, kasi baka ng andal si Consita, Ranwindo, baka ano, Makato, kauro halawig. Isipon mo ngayon, ito December, nakabalik kita ngunyan. Ano, halawig. So, ano ining preparation? Ngunyan, naghanda na ka mo para sa linggo?
0: LYDO po, usual, andal kang linggo ng kabataan. Na open man po ini sa public and tiga LYDC meeting po giraray ang presiding officer as the SK Federation President yun po on process papel kang LYDO for the activity sabo ko po LYDO for their activity taram ko po na may tisinda request taman na last na linggo minalang din ini sa timing na pagayon na naman and then well po na kung mag sa tuyang LGU unan and sa tuyang registration kay to sa Saludo Kabataan Awards by August. So ito po na
1: bago ka mo mag bago ka mo mag third dokumento sa na dapat mapunan ng ngunyan na taon.
0: Apo. Para at nasayang so effort.
1: Apo te. So ipadagos mo na yan. Padikit-dikitan mo na tabi ko si Vince. Hindi mo na palandaman.
0: Apo. Iya pa. And then, papo, sir, eh,

0: Siguro, ano ang in chance na i-remind ko po sa mga nagdadarangog po ng bataan, whether treasurer, secretary ward, or SK chairperson, na mag-submit na po kang for, bako po siya for compliance, kundi kaipo comply ta, ano na maray, which is susanggo ni ang kabataan inventory team. Po, no, from the iskit na tiga-apod, duman man po ma-release kang or city inventory team man po. Iyon po, inventory, pagtapos kang sa tuyang term, sinda po ang ma-assess kang mga gamit, kagamitan kang sanggo ng kabataan na ito turn over. Pag-irom doon po sa queer person, sa kuya mga SK na ako ini, para di po kita pagtapos kan sa tuyang term.
1: Libyano ang sa kunyan ini yung turnover. Ito, ano? So, ngunyan pa sana, pasiguro na kamukan mga document na dapat nindo sa masunod ng mga SK officials sa barangay ta. So, mga nagdadangog ngunyan, yan ang pakihuron sabi ni Consul. Sige, pa-constab.
0: Po, no, na, ano, so, mga day pa po nagsindang annual barangay youth investment program for 20, please sa local youth development office kasi ang goal ta po based sa pag-urulay na dapat day po mag-fiesta na day 100 ang approval kang ABIP. Ta kung isipon, dakulao na rong munisipyo or syudad kapag 100% ang sa indang ABIP. Tapos ang sanggo niyang kabataan ko.
1: Iyo.
0: Day po turo.
1: Kansarong pa-basket kaigwa kita ng dikit. Miscommunication sabi between the office of the mayor and may pa-basketball naman istaan.
0: Ito po, no, na-inform na lang din. Pero nga mag-lead city mayor, ako ni mayor, kay puha na kasimbagan kan sanggo niyang kabataan ko, so tabang ninda sa mayor's office, sabot man sa sanggo niyang kabataan kung giging proseso. So pag po kang orientation, po no, yaon po ako ka ito, pero may mga so iba na imina po kang sanggo ng kabataan. May mga naday ko po si Simbag.
1: Oo, nasisimbag.
0: Kaya nag-letter po kita. Distance ka na kaging taon. Ngunyan, nag-letter po kita para kinawupulan ko ano sa mga kasimbagan. Which leads to nagpapayang city mayor.
1: Mas maray ito.
0: Meeting with the sanggo ng kabataan. Sanggo ng kabataan.
1: So, gusto sabihin, so 47 yung mga chairman.
0: Puli po din.
1: Kaswari nagpa-upload.
0: Nagpa-upload po kang
1: ay iyo.
0: Kaya din naman po sa kuya, day man po gabos nag-attend.
1: Yun
0: po. And so ano, na ginibot ang lockdown para ma-quarantine yung barangay. Hali na po sa kinauukulasyon na kay po anindang maaram.
1: Ba, di ka mo tigtab-tabab. Sumatabag uman ngay SK. Aba, 40 at?
0: May 40 and up po. Tapos may 17 below. Ang iyo pang aram po. Pero mga kanya-kanyang barangay, iyo man po nag- nagbilog.
1: May mga nagko-coordinate.
0: Igwa po mga nagko-coordinate sa iba-ibang barangay ang nag-handle. Minsan po, both po.
1: Bakit tabak festival din?
0: Ang day ko lang po, sigurado. So, day po siya sa ang opening po, ang aram po po sa June po.
1: June
0: first week ata.
1: Iman kunyan, specific day
0: po
1: talaga.
0: Na nakatanda.
1: Siguro ano ang mga available na mga venues na gagamitan. Kaya, anyways, na an importante malawos ang pananaw tanganina.
0: Yeah, man po ang suporta ko, wala man po sa kuyang problema.
1: Ang problema din na ano an para sa ikakarahay kunyan, kumbaga. Ayan, kan kultura tang mga Pilipino, dahil nag-uugman mga Pinoy na dahil ng basketball.
0: Matibay na SK.
1: Kung basketball sa barangay. Yan ang basehan kan ni Bayan. So, nagiging matibay pa sa
0: mga
1: basketball diyan, ano? Makamundo na sa ibang kunyan, si talent o kaya kunyan tibay mo sa ibang aspeto ba? Lang sa larangan kang sports na babaliwala na si single out lang na hihili ba ngayon nakapabasketball ngayon ay nako so sa kunyan sa naman lalo sa SK hindi lang naman dapat sa sports na SK ano po araman ni Cons ikaw ka mo susunod diba Cons na mga
0: programa
1: programa na dapat sa barangay may sa education din ka mo may sa health din so hindi lang naman dyan sa sports mga tugang tabi pero maray natatabangan ta na mairayo sa mga bisyo and sa tuya kunyan inihong magiging sabi nga ninyo pag ang kabataan ng bayan di ba lilihis ta sinda alas 9 na adal rin na pagkaunto tabi isa sa imo tamad po sa pagantap ano pa cons ang pinagkakabisihan nito tabi sa antabi
0: talungon yan po ang aram ko ang mga SK po no na sa barangay nag-implementar kay mga
1: okay.
0: So kadaklan po nag ongoing po on sa indang mga pa-basketball na medal iyo man no pero
1: may connection sa piyesta da iman
0: wara
1: sa summer league lang talaga sa talagang panahon na ini inian puso ang pa-basketball o laman na barangay basketball na nangyayari
0: kaya,
1: pero not na taon or kaya kang nakalis na administration pa niyan ang pag-intra nindo, pitbull na ini?
0: Ay, ako po. Day, ako talaga nagkakawat. Oh,
1: parehin kita. So, ako rin man nagkakawat pero nagihilig ball. Pero ang pigiling ko nga ni NBA.
0: Hindi po ako tatawang. Hindi ko po aram. So, nakaging administration. Oh, mga

0: Minsan ko po ang nag-
1: Kamu, halimbawa, sa barangay ta may araw kayo ni, may mga pagkasama. Kunyan, halimbawa, sa mga nanggarana sa barangay nindo, naglaban-laban din.
0: Garuwa-wara po. Ta kasi pag nag-abot na dad, ang tigigibo po, nagsiselect mo po, giraray duman sa, magsisay so ilalaban po.
1: Titibay man ang mga panlaban nindo, ayun din yan.
0: Po. Po, sir, Ed, na nasa sarong team ng mga matitibay. So, minsan, yaraon nga, digdiyan.
1: O, kumbaga, select. Nagahanap din kamo. Kung ano, bawa, ikuha ng competition, ay, mahanap pa, masupin ang matitibay man duman sa barangay nila.
0: Mapatry.
1: Akala ko kung si Seso nag-champion duman sa barangay nila.
0: Ay, day, ma'am.
1: At mahanap tibay man ang gano'n. Kung muna sa barangay mo, eh. Barangay muna ang nakakunyan dyan, nataya dyan. So, titibay na din ang isa sa habak nila. Junior, po, sir, Ed, pabati po kay Shano Junior. O, Shano Junior, pangunto na, ha? Ano, malitom dyan? Okay, manay Perla Bindal, maray na pagkaunto giraray tabi. Higawa pa kitang natatada cons na 9 minutes. May mga anunsyo ka na gusto.
0: Siguro po on my end, no, pawalat ko po, no, di ko sigurado, Sir Ed, kung hanggang or masusundan pa ining interview.
1: Bago hopefully Mayo, Hulyo, Agosto, September. Bago mag-eleksyon?
0: Sana lamang po.
1: Bago mag-eleksyon?
0: Bago mag-eleksyon. Ang pangapudan ko po sa gabos na kabataan, sa sanggo ng kabataan, taaram tamang po ngunyan na so issue lang kao da ang incidence of VAUSI cases sa
1: actually pigklaro na ito ni ano ni WDO.
0: Iyo po, ako duman sa meeting sa provincial kang time na naaraman mi
1: lang siguro yan.
0: So number po kaya medyo garo blow in a sense na so talagang unya na taon did not have 2025.
1: So, alimbo nakalihis pang taon pero unya nang nagreport
0: pero sa record ma-reflect unya na taon kaya ito po so day ko mapayon na nagdakula so ano ta pero saro po duman sa rason kasi po ang sa tuyang pag-regaining cases. So, may effective ang intervention kang CSWD.
1: Kasi may naglulupa na nagkusog ng buot. Yes, takon po. Dahil nindo ginigi information dissemination. Sagot, until now, naabuso na ito. Dahil mga kusog na magreklamo. Kasi ang pang-abugang, maski taon na gikayan, basta rumdumungyari. Pwede ka mag-file. Pwede ka mag-file
0: so,
1: ng kaso.
0: So, yun po. Ang hagad ko po, no, sagot lang din sa kabataan na tabangan ta na ma-lessen ini tuyang cases kang arukin. And, syempre, sa mga kabataan ganyan, may mga offer na mga iba-ibang programa sa indun sanggo ng kabataan. Tangkilikon po, dahil po pagsayangon, taiyan, tigalo karan para sa indo. And, syempre, so mga sasakoy ang mga sanggol ng kabataan, chairpersons and mga council, I know na minsan dipisil ang buhay, minsan puros na lang bash, minsan nga ni po, dahil nakita nagkakaraon para lang sa activity, pero bash man, girare ang matatao sa tuya.
1: Totoo
0: yan. I know that you are doing your best and continue to do your best. Man lang, pirang mapapalitan na kita. And hopefully, no, sa mga nakatukaw mo niyan, may mag-emerge po na magmasunod man ng mga lideres sa barangay ta.
1: Buda ang patanid cons, dahil sinda pagluyahanin buot duman sa mga nagbabash. Gibuhon nindi itong kunyan, kumbaga,
0: debation. Dawa po, may gibuhon ka na maray,
1: may tataram,
0: may tataram po sa iyo mo. Kaya iyo po ang agad ko
1: sa inyo. Padagos sa nindong tamaan sa inyong pigigibo. Padagos. Tapos, kung may nagbabash man dyan sa indo, basaon, hilingon, tapos pagadala ng maray kung magkakanigo man so sa iyang kunyan duman pang babas na ginigibo.
0: Yes.
1: Pero kung sa iling mo, dahil mo na pagpatuloy, kasi aram mo man sa sadiri ni Dobi, kunyan, inihong opisyal sa barangay, ginigibos. Kasi dahil mo man yan talaga magabos eh. Dahil ninda may isi, aram mo, dahil kunyan ng tao, di ba?
0: Tapos, iyo po ito na ano sa mga kapunta na may proseso implementar kayong programa. Mga kaipuan, sa mga kaipuan, bago po makatransact, ano po ating sabi ko sa'yo. The council cannot transact or ano na, dahil po pay and sign ng fidelity bond. And bukod duman po, dahil po sino pwede mag, unless ang annual barangay youth investment program. So, sir, un ko po ang sa kuyang mga ano. Nagtatirex po, nagchacharat, na didistraw. So, pabati po kay Kuya Chad na yaonda sa van. So, pabalik na da siya sa tabako.
1: Pero nakamonitor
0: pa. So, nakamo sa one radio.
1: Okay, salamat and, sa pagantabay.
0: Thank you po sa pagdangog. And friends ko, no, na mga nakairibahan sa in man na mga programa, sa in mga gala. No, so,
1: shoutout sa Sugabos po na mga nakakamidbid kay Konse Vince na ngunyan sa mga oras na yun nakatutok tabi ko sa tuyang discussion.
0: And syempre, day ko po maling one birthday po ngunyan kang SK Chairperson. So, happy birthday po SK Chair Sheila. And so, sa kuyang SK Count po sa Barangay Hall may ngunyan. Nag-open po, giraray kaming sarong aldo para duman sa handog na gamit sa eskwela hatod yan sa ngunyan ang kabataan.
1: Oh, yugod mo yan. Diba? So, ano yan sinasabi ta mga tugang na SK? Bako lang puro puro tabing
0: puro

0: basketball. Ito may handog kagamitan o gamit para po sa mga estudyante. Ang tabako, ang LGO tabako, igwa mo din sa Cormidal, nagsadiri
1: ka. Ang ginibo mo po, no, so sa mga taga Corm, sana akong nini, sa buton ta po, na kung nata high college ang tigtaon kan sanggol ng kabataan kang Cormidal, taaram po igon sa syudad. Kapara, para po iwas na. Tapos bukod duman, sir, at least po, tawan ta na. Imbis pondo, itaw ta pa duman sa elementary, na igwa naman na makukuha, duman naman po kita sa high school and college. Kapo, so mga tangiling tang, medyo may mga so kay ito po, ito po so goal me tan ko man yan sir Ed na makralas yan na wara pa kaming gagamit. Opo, mga good old days po na ano na sarong notebook lang ang bitbit ko makralas.
0: Kami nga ni kay ito gabos tagpi tapi conceiving sang gamit ko ta so mga pinaglumaan bagang notebook this spring pa kay ito.
1: Opo.
0: So mga tada do mabilog ako kan kisarong maibugon pa kay yan page kan iba naman na kulay na, no? Kasi nga ni so pinagbiyo na lang ng notebook
1: naranasan ko man yan sir.
0: Nagihan mo yan so opo. Gabos man kita anyway opo. So may pigbati si calls na happy birthday. Happy birthday man kay Ronnie Bio Barsaga dyan sa Barsaga Power Shop. Kay Sir Joy Nabilian dyan sa San Roque. May ang happy birthday tabi sa mga may birthday tabi. Anyways, iyon naman sana.
1: Last na lang, sige sir. Po. Tan may nagpahabol. Tiga po din ako, Bio. shout out na po kay Kuya Christian J.G. No, na nagdadawag na po ngun yan. As in sa mga pag-iribata po dati sa Gender and Development Office.
0: Okay. Sige. Sagot ni Consilience na maray-rahay na discussion. Hopefully, bago mag-election talaga, magka-istoryahan.
1: Opo, sana talaga, Sir Ed, dahol pa po akong ano, muyang kabataan. Bago man lamang ako magbabasa po siya.
0: Bago magsara kang lit ng panibagong kabanata ng kasaysayan ng buhay. Tapos ka na sa bagong libro. Another chapter naman ang bubuksan na. Anyway, salamat na maray kay Consilience tabi sa pagpartisipa rin sa programang ito. Pinigwaring arog mo na kabataan na nagre-representar sa Senda. Although igwa kay mga nagsasabi, arog kay ni Kios Lao no, na bullish kaya ang SK, na itaman sa Senda na arog kaya ng Sendang kunyan. Ang pangapunan ng sin negative sa mga siring katabi.
1: Pero Sir Ed, muya ko lang sabi, kang nag-receive po ang sanggunian kang award sa local legislative sa PCL kan. Nasabat na abrasanta po si Sir John Vic Rimulya. Sabi ko lang po, please do not abolish the SK.
0: Sinabihan mo, sinabihan
1: mo. Sinabihan ko po, nagulok na lang siya.
0: Nagulok na lang siya. Ano man kaya si kunyan, si DILG Secretary, kung ano man iniyo. Anyway, salamat. Alas 12 na tabi, ininpagkaot ang mga tugang. Sa pangarap po, kang sanggunian, panglungsod kang syudad, edited by Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongawa. Ako man po ang sa inyong program host kada Biyernes, sige po sa programa lamang dyan sa technical. Yaon dyan si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manny Almoguera. Salamat ko sa pagantabay. I love you all. Mwama chup chup. Bye-bye.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming mag

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Sa buong Bicolandia.
2: It's 14 after 12 on One Radio.
3: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
6: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw!
7: Utam! Utam! Nakaubot na naman ako, manok ni Osang, kami ni Ate!
8: Ako si Pitkosin. Paborito ko ang manok na osa. Masiram talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
5: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.

0: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: One Radio, tindugo na.

Friday, mga katindugon. That was Ikaw ang Lahat sa Akin. Kayo ang lahat sa akin, mga katindugon. Dahil na-miss ko kayo. Makamiss man magtiwa-tiwa. Sige, anyway, welcome po sa Feel Good Friday edition of One for the Heart. Kiribanan ako na naman ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, it's almost the end of May. Inot sa gabos, happy birthday sa mga May 29 babies natin. And siring man sa mga couples celebrating their special day. Congratulations, stay strong. Namiss ko to. Maray na hapon! Tobacco City, the city of true love. And sa satuyang neighbors dyan tabi sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, 1st District, 3rd District, and 2nd District. Ba't ko in-skip yung 2nd District? 2nd District and 3rd District of Albay, syempre naman. Sa mga drivers dyan, mga tricycle drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, sa Teletrans ko, na tutok na tutok sa One Radio. Syempre naman sa ating bus drivers, UV Express drivers, Pajak drivers, mga delivery riders, and sa lahat ng mga sweet lovers out there. Syempre naman sa mga busy sa indang mga negosyo, sa mga nagbabarantay kang sa indang stalls, mga tindahan. Sining man syempre sa mga kasambahay, sa mga security guards, mga police officers, traffic enforcers, and sa lahat po ng members ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga teachers na dyan, mga principal, mga dean, president, sa mga magulang natin, mga lolo, lola, mga baby, mga literal at figurative na baby. Sana all. Sa inyo ka boss, mga katindugan, maray na pagkahapon. Ako na naman ini, hanggang alas 3, tabi kita magdadarangugan sa One for the Heart. And syempre, bakusan na tabi darangugan, kundi pati naman ang sa tuyang question of the day. Ngunya na Friday. Simple lang naman to, mga katindugan. Ang sa tuyang Feel Good Friday, fill in the blank pala. Bako siya question. Sige, fill in the blank. Puon ngunyan, daiko na hahayaan na blank.

hahayaan, mapa-love life man yan, trabaho, pag-eskwela, buhay pamilya, mga friends o kung ano pa man, ano ang dai mo na hahayaan? 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Uy, tutok lang mga katindugon. Taatsyan tabi, may pag-giveaway ako, siring man sina Erickson and Berna. Ano kaya yun? Abangan natin mamaya. Sige na nga nga, announce ko na. Mananaw tabi ako tickets para sa Beer Plaza sa Balay Saudan. For tomorrow to, ha? Sisay, gusto mag-attend, magsimbag ka sana kang sa tuyang question of the day. Again, ha? Puon ngon yan, dai ko na hahayaan na blank. Anong simbag mo dyan for a chance to win a ticket sa ating Beer Plaza sa Balay Saudan? Sa aga, tomorrow po, 5 PM to 12 midnight, dyan sa Balay Saudan. Simbag na ha, tama pili akong duwang winners. Tapos, mamaya naman sa Tugtugan on 1, may sarong winner naman. Sumasimbag lang duman ha sa Feel Good Friday question of the day ko. Yun lang ito ang pipilian ko ha. Kung di ka magsimbag, edi lakaw-lakawin na. Sige mga katindugon. Halatun ko tabi yung sa indong mga simbag or mga text ha. Habang nagsisoundtrip kita dyan, nagbe-best cafe green para healthy ka na, sexy ka pa. Hindi ka lang magtutok. So One for the Heart with DJ Chloe. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Di

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masain ka!
3: Aw, maduman ako sa B2B Store Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Store Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Playing the best songs on the radio.
11: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Hi! Ako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing
12: Batata!
11: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

was Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. 11 minutes makalipas ang alas dos. Time Check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture, gamit ang solid Nara wood, bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And ang programang ini, bigatod man po sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya lang po si Miss Jen Botardo kung gusto po nindong ipaayos ang sa indong mga GCash accounts. Kung iyan tabi na lakian for whatever reason, baka day na tabi or deactivated na sa imong SIM, baka na lock ang sa imong account, or kung ano pa man na troubleshooting, PM nyo si Miss Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo, with blue check, verify ni Meta, kaya legit po ang sa indong kahuran. Thank you so much din sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa Sinibapang spare parts and supplies. Balikita sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Oy ha, sa mga gusto pong manggana ning libreng tickets sa Beer Plaza sa Balay sa Udan, simbagan sa natabi nindo ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. And mapili kita dyan na winners. Okay? Ang ating Feel Good Friday question of the day, fill in the blank. Poon ngunyan, dai ko na hahayaan na blank. Ano ang non-negotiable mo dahil man kaipuhan na sa love life? Pwede sa ibang aspeto kang sa imong buhay. So, ano ang non-negotiable or dahil mo nakahayaan na mangyari sa buhay mo? Diba? Learning is a very important part ng sa tuyang buhay. So, dapat ngunyan, aram mo kung ano ang dahil mo na ito tolerate ng God. Ano ang dahil mo nakahayaan? Nalinta daw sa tuyang comment section. Telma Candelaria, magtiwala sa mga taong day ka tigtatauan kay halaga. Welcome back po, DJ Chloe. Happy birthday kay Tyler Candelaria. Advance happy birthday, Jake Bongkodin. Kael Bongkodin. And sa 31st, kang May, si Ronnie Candelaria. Sige, happy birthday tabi sa Indo. Sa mga nagsiselebrate or sa mga nag-celebrate na at sa inyong birthday since wala ako kang past 2 days. Romel Bendal, dahi ako pag-imbitaran sa fiestahan. Dahi mo nakahayaan na dahi kapag imbitaran. Malalugod. Maricel Belen, dahi na ako matiwala sa mga taong dahi tatao magsunod sa pangako. Kati Bonaobra, poon ngunyan, dahil ko nahahayaan na magtiwala ulit sa mga pangakong hindi tinutupad. Marami sigurong mga tao ang pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Yan lang. Cherry Borja, pa-shout out sa mahigos na si Sir April Boy Regino Borja. Ma-birthday da siya sa maabot na Domingo sa katapusan. Ay, swerte-swerte ha. Sueldo day. Happy birthday po in advance. Aiza Anselmo, poon ganyan, dai ko nahahayaan na lulukohin niya pa ako sa pangakong dai napapako. Salamat sa imong comment. And kamugabos dyan na nagsimbag sa tuyang Feel Good Friday question of the day ha. Igo ka mong chance na manggana ki ticket for Beer Plaza dyan tabi sa Balay sa Udan. Sa aga po yan ha, alas 5 ng pagkahapon hanggang alas 12 ng maaga.
Nakatutok naman sila Pai de los Santos, Des Bandola, Janet Bandola, na pirming tindugon. Salamat po sa pagtutok. And ayan mga katindugon. Ay halat, may text message pa kita digdi from 7077. Oy pati kamo ha. Included din po kamo sa tuyang raffle this afternoon. Sabi niya, magmula ngayon, hindi ko nahahayaang maging tagapakinig lang sa programa mo. Wow ha, bakit? Gusto ko nang maging friend kita. Ay, sorry na. Sorry na. Sige. Uy, kung habo mo magpa-ere ha, magtaram ka tabi in advance para naman, day ko nababasa so, diba? So, pag nabasa ko, sa udyana na day mo i-on air ang ngaran ko. Tapos biglang nabasa ko na, dapat sa inot pa sa natabing message ha, mababasa ko yan accidentally. Sige, day ko na day i-air so name niya. Sige, sige. Sabi ni 7522. Hello po, day ko nahahayaan ang mga taong gagamitin ako para sa pag-utang ninda na gamit pando ko. Tama utang, day kaya-kaya, ika na mo na mag-utang, ta sa imo ko na lang bayadan. Once lang, day mo maunrahan, dagit sa imo, day na inisip sa mga tinabang mo sa inda, mga daing utang na buwan. Grabe. Oo naman, no. Sa gabos na bagay, tabi, 7... sige, di ko nasabi yung sa number mo. Sa gabos na bagay, lalong-lalo na pag may kwarta ng imbuelto, di ka dapat nagpapagamit sa imong identity. Sa dyan na tabi, nagpupuon ang mga iriwal na iyan. Ano, imagine mo tabi, ginamit su sa imong pandok. Grabe naman yun. Para mag-utang siya. Ano, daiba siyang sa diring pandok para siya din yung gumamit ng mukha niya para umutang siya, diba? Dapat maging responsable din siya. Kung gusto niyang makata na kikwarta, eh. Maging responsable siya. Diba? Pinagamit mo din kasi yung ano mo, pandok mo, ha? Sige, sa mga nag-comment dyan sa satuyang Feel Good Friday question of the day, kamo lang tabi ang iraraffle ko sa satuyang pag-giveaway ng free tickets sa Beer Plaza sa Balay sa Udan. Gusto mong humabol? Pwede naman. Hanapon mo tabi si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook. And i-comment mo kung anong simbag mo sa Feel Good Friday question of the day ta. Patrohon ko ha. Poongon yan, dahil ko nahahayaan na blank. Ano ang simbag mo dyan? Sige na, comment ka na. Or pwede ka man mag-text sa 0927-996-5002. Sabi niya, nakikisama po kaya ako DJ. Taabot ako sa pamilya, kaya nagtugot akong gamitin ng pandok. Tamuya, smooth lang ang mga buhay-buhay. Sala pala na ko. Oo, yan din. I somehow understand kasi medyo uncomfortable baga. Pagka, syempre, hinagadan ka kipabor kang sa imong in-laws. Tapos ika, syempre, padaba mo man sinda. Hayaan mo din sometimes, ano. Pero yun nga, nagkakaproblema din duman sa pag-abot kang barayadan. Lalo na utang bagay yan. Pag-abot kang barayadan, sisay mamamayad, di ba? Ika, kasi ika yung ano, ika su... Yung su identity mo, iyo ito su, kumbaga, ginibong shield kang sa imong in-laws. Pero, you know, you need to learn to set your boundaries din. So, bako man tabi sala na sabihin mo na, ay pasensya na po. Day po ako kayo makakapangako. Diba? Bako porket ika nga ya, mabuutun ka sa ng tao. Bako porket in-laws mo ito, padaba mo syempre su partner mo, syempre padaba mo man sinda. Bako ibig sabihin na, pwede ka nanindang kumbaga, gamiton para sa mga bagay na beneficial sa inda lang.
you still need to set your boundaries. You're still a person. And day man giraray sindang karapatan, nagibugibuhon iyan sa imo. So, I hope na you learned your lesson right now and day mo na paghayaan na i-infiltrate kang iba ang sa imong personal space, ang sa imong boundaries. Okey-dokey. Sige, day nang ma-intra sa raffle dyan. Sige, bahala ka mo. I-raffle me na ini ni Erickson Buda, ni Berna. May abangan tabi sa Tugtugan on One, ang part 2 kang sa tuyang raffle. And tutok lang hanggang alas 3. Of course, ako tabi, isa yung mga kaibahan. DJ Chloe, the Love Ambassadress, more Tugtugan and more chismisan sa ating Feel Good Friday edition dito sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindog na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
12: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
15: Makidistro.
14: Firmang walat.
16: At parang vatang-vata
14: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients.
13: Ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
18: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
20: Tindugo na.

sa indong pag-participate ha, sa ating Feel Good Friday question of the day. And as promised, ay wait lang, may pahabol pa pala. Si John B. Burse, sabi niya, poon mo niyan, di ko nahahayaan na may manira pa ng araw at pagtitiwala ko. Tapos na akong magpaka TANGA para lang sa taong hindi naman ako pinipili ng tuluyan. Shout out sa Puro 4, Buang Bakakay Obay. Thank you, John. Ma-join ka man tabi sa tuyang raffle. Beth Kate, sabi niya, poon nga niyan, di ko nahahayaan magkaon. Ha? Magkaon ng manok kasi naha-allergy ako. Oh. Di ibig sabihin mo tabi, di ka pwede kang manok ni Osa. Ano man, may si Tirisin man. Talaga. Happy birthday in advance kay Samantha Bigcas Carale. Sa May 31. Oy! 18th birthday niya. Hello sa indo dyan sa Purok 5, Tuloy Malinaw. Happy birthday in advance kay Samantha Bigcas Carale. And hello man syempre sa mother of the debutant, si Ma'am Michelle Bigcas Carale.

So nag-comment duman sa ano, duman sa pa-free tickets. Day man nagsimbag sa Feel Good Friday. Sabi ko baga, kung si Saitabi magsimbag sa Feel Good Friday, ito so pipilian ko. May mga nag-comment duman sa free tickets. Sa post ko na free tickets. E day man nag-comment sa Feel Good Friday. Yan sana. Sige, sige na nga ni. Iiba ko na nga ni. Kamo. Pili. Mm-hmm. Unfair man dahil duman sa mga nag-comment. Sige. Inutun ko na sa mga nag-comment. Ngunyan po ha, mapili akong duwang manggagana ki free ticket sa Beer Plaza sa Balay Saudan. Sa Balay Saudan sa aga po ini mga katindugan ha, alas 5 hanggang alas 12 ning maaga. Kaya waralwalan kita diyan. See you there mga katindugan ha, sa Beer Plaza sa Balay Saudan. Habang tigpe-prepare ko ining sa tuyang paraffle digdi. Sarong mainit na pagkahapon sa Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Hello kay Mami Yin, Lola Sylvia, kay Ati Pan, Ina, si Say Pasko. Ening, maray na hapon. Sige, ano, isabay ko na ining nag-comment digdi sa post ko. Comment kaya, di mo nagsimbag sa satuyang hapot

sige, abangan man tabi ang second part kay ni sa tuyang paraffle sa Tugtugan on One. Sige, isabay ko na lugod. Ano, Carrie? Sige, sige. Mapili na ako kang sa tuyang mga winners. Kang Beer Plaza. Uni na, isi-spin ko na su gulong natin. Mag-spin ka ini. Ini. Sige, ang first winner kang sa tuyang ticket para sa Beer Plaza dyan po sa Balay sa Udan tomorrow. Ay, congratulations sa imo kay 7522. Ay, nata nag-ulok. Congratulations 7522. Pwede mo pong i-claim ang sa imong ginanahan digdi po sa One Radio para sa aga walwal to the max kita dyan tabi sa Balay sa Udan. And ang sa tuyang second winner, sige, gumugulong na ang gulong. Gumugulong na ang gulong. Oy, congratulations kay si Saini halat. Hanapon ko. So, nag-comment ini. Ay, congratulations! Nag-comment kasi siya sa ating Feel Good Friday kay Cathy Bonaobra. Congratulations! Ikaw nanalo ng ating second ticket. And sa third ticket po, mga katindugon, mag-participate man ka mo sa Tugtugan on One, ha? And see you tomorrow sa Beer Plaza at Balay sa Udan. Ay, alas tres man na, mga katindugon. Mga Regina, tabi kita. Upo mapaaram na, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye, mga katindugon. Mag-best cafe green na tayo. And stay beautiful. Bye-bye.

0: 欢迎。
1: Hello.
2: Hi, Marana Bagahapon!
3: Hi, it's Friday!
2: Thanks God, it's Friday! Marana Bagahapon, mga katindugon! Marana Bagahapon, mga katugugon, mga katugtsugan! Kumusta ang gabon? Kumusta ang nasa inyong biyernes? Sanin na hapon! Kumbaga, pag binanggit mo ang biyernes, may ano eh,
0: may kaakibat ng ngiti sa iyong mga labi.
2: Pagnguris na ano, nakasaba.
0: Yes. Ay, yung mag-eri ba?
2: Mag-ian ang pagmatita pag biyernes. Kaya naman, ay, dahil mag-ian ang pagmatita, tao man kitang pa-premyo, turutan taon sa na iyan. Wow! Kaya ano sa mga katindog mga tiyan, itutok mo na pangsugpusugana ang sa imong radyo. As in, itutok mo na ang sa imong talingog mo. Gasa sa tuyang turugtugan. Tamalay mo, ika na ang sa tuya maging grand winner.
3: Parang mukha laki-laki na.
0: Uy, ano mo na yan? Anong mapapanggana? Ay, mapapanggana.
2: Ay, syempre, bago iyan sa tuyang anong iyan. Patana pa sana ha. Abangan nito ang mechanics na taon. As in ang sa tuyang pa-premio. Kasi wag kami ng galan na kay DJ Chloe sa One for the Heart. Congratulations nice. Po sa imo ha. Ay, syempre, ma-intro mo na kita. Kumusta mo na dyan sa merkado publiko? Ang mga merchan ng parabakal, kumusta po ka mo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, yemen drivers, pajak drivers, ang mga nasa senda, mga lasngag, nagtutok na sa One Radio. Ang mga nasa sa'yo nagsasakyan, nasa sa'yo nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtsugan on One. Alas tres, hasta alas 5 din pagkahapon. Kaibanan kami, ha? Din yung bago sa Rixoy.
0: Iman po, si Verna Banawon.
2: With our special guest again. And again.
0: Parang hindi na siya special. Hindi na
2: special. Ex, ano na?
0: Kapitbahay na si Spot.
2: Sit in. So, nagdadayo-dayo paminsan-minsan. Yes, para makasagap kang ibang topic, ibang kismias.
3: Ako pa rin ito, si CJ the DJ back in the house.
2: Dahil sa agapaan sa iyang program. Alas, alauna hasta alas tres mo rin. Pagkahapon tomorrow, si CJ the DJ! Ay, ini na nga rin ang Tugtsugan on One, ha? Sa tuwing mga followers kan Tugtsugan on One, mayroon na pagkakapunta.
0: Ay, iwan na, kira na kita.
2: Ay, saro sa mechanics, miha. Sa ano, tatawad kay po, naka-follow sa Tugtsugan on One. Kaya, ano pa, ang tighalat mo, malay mo, ikaw na yan. Follow mo na. And sa tuwing Facebook page na Tugtsugan on One. Ay,
0: marami ng 125 followers.
3: Sa lahat naman naka-follow, abangan na yan.
2: Kaya i-search mo na sa Facebook ang Tugtsugan on One. Na i-click ang follow. As in, magsimbag sa kahapotan tango niya na today, Biyernes. 13 minutos na, magaling sa nalang stress din pagkahapon. Ay, sa pagbabalik niya to ha, duman niya to ang mechanics. As in, duman man niya to sa tuya na ang pag-games na iyan. Hindi lang yan, sa Tugtsugan on One is One Radio. Tin, dugo na!

0: kapalan, marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata? Masaing ka?
0: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
7: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio
1: 91.3 News FM.
0: Teen to go now. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 44 minutos na magilisan na last rest yung pagkahapon.
1: Oy, palan! Batiwan to palan yung happy anniversary. Sisingan si CJ ang babatiwan to yung happy anniversary.
0: Wow! Sige daw.
2: Wala dapat sasama, pero sige na. Happy, happy first anniversary sa kuyang padaba.
1: Si Will Lover King. Boy! Yes!
2: Hindi ako si Robby!
0: Ay, happy anniversary po ah.
2: Thanks. Taga-boss man na minapadaba man sa indang padabahan.
0: Oo, sige.
2: Kung may anniversary man kamunyan or mansari, happy-happy sana.
1: Congratulations. Garimaling programa ang nadumanan. Gari dapat naman ka sa ano, kay DJ Chloe.
0: Well, for that.
1: Yeah. All right.
0: Grabe si ano, si lover mo, DJ na DJ. Ay, sa tuya mga na mga katindugan, hindi na ang sa tuya mechanics, sa kan sa tuyang sa ticket ito sa ano sa Balay. Beer Plaza for tomorrow.
1: Naman po yan mga katindugan sa Balay sa Uda.
0: Kaya kung ikang maswerte sa mga kaipuhan, enot na enot, taga-follow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. As in, ang sa tuyang kung si DJ Chloe nagparuleta siya kasubago. Inunta daw kung diba dahil Tugtugan on One kita. Ang sa tuyang gigibuhon, ma-play kita digdigya sa rong kanta and kaipuhan po nindong i-message sa satuyang Facebook page na Tugtugan on One. So pinakainot sa nabaya ha.
1: Abangan ko.
0: Naka-track kami digdi ha. May tracker kami digdi kung kisa talaga sa pinakainot.
1: Di ba kasi may time man pag sa messenger?
0: Maluwas talaga dyan. So pinakainot talaga. Kaya sarap man sa natabi ang mga katindog.
1: Ay, pero ipi-play mo yan pagtapos ng timing
0: admin. Pagkatapos kang ad-lib niya itong ini. Tapos, pwede na ka mo mag-message sa tuyang Facebook page. Kaya po, naka-follow ka talaga. And, kung kisa iso nainot na tumpak as in tama ang sa imong kasimbagan na ika na ang manggagana kang sa tuyang grand prize.
3: Yes. Ang galing mo.
0: Ebi magaling ka na. Warang clue sa ano ha? Warang clue sa kanto. Aram ko aram nindo ini. Grabe. Dahil sikat ang anong ini, sikat ang singer niya. Nata nagtaw akong klo. Sabi ko na magtaw ang klo, di ba?
1: Nagtaw, nata daw.
0: Grabe, sarili laban sa sarili. Kaya ano, friendly fire, agar sa Senado ha. Friendly fire sa sarili. Ay, pagkatapos kang adlib na niya, pag abangan nindo. I-ready mo naman ang sa imong telepono, ang sa imong mensahe para ano, para ika na ang sa tuyang i-deklarar na champion.
1: Grabe.
0: As in, tataod na ano, i-announce ta ang sa tuyang winner bago kita mag-end kan sa tuyang tugtugan.
1: La intense.
0: Kaya ano, sige say da. Bakulon pati ang bakulon na ba ang nag-inabagan mo na ba? Alright. Ay, madali na. Huli na. Alright! Itutok na! Dahil, huni na ang sa tuyang mystery song. Isang tabi kung kisi ang singer kayo niya. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: One Radio, tindugo na.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tinduguna.
1: Tinduguna.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya lo, 20 minutos na magaling sa alas 4 ngayon pagkahapon. Public service announcement pong una kita, magkakaigwanin Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School sa June 1 to 5, 2026. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026. Nangangapodan po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarhaya kana sa indang eskwelahan. Tanganing matabangan ang mga estudyante sa papalaog na academic year. Ang nagpapaisitabi si Ma'am Meredith and Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator, PDO1.
1: Yan, public service announcement man po. Consisay daw po ang nakakuha kan Honda Click na susi na may kasabay da ang susi sa gate. Susi po yan ni Edgar Ibayan. Nawara daw po kasubago na alas 10 nin aga sa may ahali sa Basud, pasiring sa Happy Homes, tapos paduman sa Pier. Yan. Pakibalik na lang daw po sa One Radio Station. Thank you po.
0: Siring man po kung may nakakuaman po kang cellphone ni Ma'am Ranzi Tepase kan Barangay Ugob. Nagriring daak po kaya pero daitig simbag. Baad po mapabakalan man kamo kang TechnoSpark 30C. Bilog ang camera sa likod, the black ang color. Nahulog po iyan sa parte kan Barangay Ugob. And kung makuaman po nindo or mahiling nindo, itaw na lang daapo kay Marvin Vergara Parado. Thank you very much. Ay, may winner na kita ha.
2: Ang galing mo. Sana all.
0: Pero tagtaod niya na ito i-announce kung kita sa tuyang winner for today.
3: Si Ramsana.
0: Ang nanggana kang tuyang grand prize. Ang grand champion. Ang tinagot. Ay, pasiring na ako na kita sa sa tuwing tirismis. Pagkaroon na kulda ko lang i-chismis ni CJ. Alright, dahil dyan, let's go to our portion na Talk to Ganya.
3: Ramsana.
0: With our question, ay maray, napagkahapon ko na palang kay Ma'am Cherry Carborja na nagpapabati niya na maray na pagkakamon dyan sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Kay Ma'am Janeline Camo, maray na hapon po magkapitabi. Ay! Tamang-tama kami iyan, Madam Janeline. Oo, syempre, dapat sa Rum Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Iyo ang tigropropong niya ni Ma'am Janeline. Huwag kita matirisan. Ngunya na pagkahapon. Ay, Petsa 29 na hani na Mayo 2026. Madali na kita mag pasiring sa Hulyo. Maray na pagkahapon man sa tuyang 126 followers.
1: Wow, nadagdaga
2: ng San Juan.
0: Diba?
2: Nice.
0: Maray na pagkahapon sa endo ang mga solid followers niya itong India. Maray na pagka-afternoon. Alright, dahil dyan, ano ang...

0: ang sa kuya, ang mga aram kong Bicol words na warang direktang English translation. Siyempre, Bicolano kita, Orago, ano? Aya, isip ka mo, may translation ba ang ano, ang Orago?
1: Wala, there's no...
0: Garo ano lang siya, no? Unique lang talaga para sa tong mga...
2: Bicolano. Kaya iyan, ganun, tatara mo na matatak na sarong Bicolano ka, na saro kang Orago.
0: It's either saro kang Oragon o saro kang Orag-Orago. Duwang klase na yung Bicolano.
2: Pag-tingit ka na lang.
0: Pero sa Orag-Orago, ano, garawara bang kitransitasyon? Pag-pili ka na lang tabi, ha, kung saro kang Bicolano, ha, kung magiging kang Oragon o magiging kang Orag-Orago. Tiktray ko siya i-translate. Parang, ano, ang Oragon... Dakol kaya siyang ano eh, dakol kaya siyang elements ang pagiging Oragon kanina. Pag sinabi ang characteristic na pagiging Oragon, dakol siyang ano elements. Kaya wara talaga siyang ano, talagang para sa India lang na ano English translation. Ay, meron na maghahabol kay Christian Abrera Chan. Good afternoon man tabi sa iyo. Sige daw, hindi mo tanaw ang mga kainin, mga simbag kainikan sa tuwing mga katindugan. Kay Sir Junjun Pena Carillo, Kurosay Kusay. Kurosay Kusay? Hararo mo na ano?
1: Hararo mo na ito.
2: Kurosay.
0: So parang ano bag, agara sa aki ibaga. Pag nag-ano ka, pag nag-iidos-idos ka, saro mo ng words, nag-iidos ka na dyan sa, ano, sa daga. Pag day ka na, baka lang kang muya mo. Pag day ka na susunod, pag kurusay-kusay ka ngayon, kurusay-kusay ka na ngayon dyan sa daga. Kaya sa dun sa inman, sa tigbi mo, so, padag-padag ka na kang bitis mo habang nag-uungat. Kay Ma'am Juan Abuela Buena Obra, Buraot po. Alright, may English ano ba kita sa Buraot? May naisip ka ba? Ako wara. Buraot.
1: Sige, ano yun eh? Ano yun eh? Philippine, Tagalog word na yun
0: diba?
1: Eh.
0: Parang ano lang, sakim.
2: Parang.
0: Parang sakim. Related dyan.
2: Buraot, gari ano, parang nakakainis.
0: Buraot or gahama. Diba? Ay, salamat tabi, Ma'am Jun. Well, Ma'am Jun o Sir Jun? Sir, kung ano man tabi. Kay Ma'am Cindy Rose, Buena Obra, sa iya da, Hagulhon. Oka, ongal, onga. Ang ano English kay ni Gulho? Crying out loud. Crying out loud by Ed Sheeran.
1: thinking out loud mo nito?
0: Thinking out loud ba?
2: Crying out loud sa Gulhol.
0: Sa ano, sa Gulhol. Pero bako siya one word talagang direktang translation sa inyo. Thank you, Tabi, kay Ma'am Cindy Rose, Buena Obra. Ay, meron na magkahapon, Ma'am Kan, kay Ma'am Freemi, dyan sa Upper Bongga Baga, kay Albay. Sabi niya, good afternoon po, DJ, ang sa iyo daa, Ngani. Diba? Tumpag na tumpag tigbi si Ma'am Freemi, dahil ang Ngani talaga. Kumbaga, tatak na ka mga ano, kaya mga Bicolano, nawara siyang straight to the point na translation talaga ang ngani. Naging viral bagaan kan mga nakaaging
2: social media.
1: Ngani,
0: ano kaya ang ano ibig sabihin
2: tigka,
0: kumbaga na ano na rin ngani, ayan na surusubra naman nga kikakagamit kang ngani, tigka aranuhan na ngayon kung ano kaya sana ang tamang paggamit kang word na ngani.
2: Ayun mo nagdadano ka rin matarang ang sarong Bicolano pero may ngani. Ano na ngani ito?
0: Iyon na nga.
2: Iyon
0: nga. Diba?
1: Dakulo eh. Tsaka dakulo lang baga nagigib.
0: Talaga siyang... Lemo siya naman sa translate talaga in English.
1: No.

0: ni sa ano, sa mga word talaga. Kahit na ano, tama ini si Ma'am Framie Parhawara. Na pirming tigagamit kan mga Bicolano, pero wala iya na ano, na English translation. Kumbaga, sa tuya lang iya. Ay, sa mga Bisaya ata, iguamon ka iya.
1: Yes, meron din
0: diba daw. Di ba nga, bangaon ta.
2: Sa tuya ang nga, sa nga ilo ang ni.
0: Nga ni. Sa ilo naman iya. Kay Ma'am Regine Bonaobra, gigil po DJ. Ay, maray na paghahawang pala dyan sa Indro sa Kanaway, Ma'am Regine, Regine. Sa iya, gigil. Gigil. Oh, wara ko na isip ha. Wara ko na isip na English kang gigil ha.
2: Pero pag sinunod siya, igo ayan. Pero kapag kita ang maisip na, on the spot.
0: On the spot? Wara talaga.
1: Hindi siya agad makukuha.
0: Ay, wara! Kahit sa English, sinunod ko sa ano, sa Google, there is no
3: direct
0: English translation for gigil.
1: Alright.
0: Wow.
2: Nagigigil lang.
0: Depende ang gigil, no? May mga gigil na gigil sa...
1: Actually, meron din.
0: Galit.
1: Pero din, ano, pwede rin mong sabihin na ang gigil, pwede mo rin siya sa... Iguragan ako sa
0: imbo. Pwede. Pero ano, ayaw, pag na, sobrang cute baga nga kang
1: gigil mo baga.
0: Pero wala talaga siyang, ano, straight na direct English translation.
1: Nice.
0: Gigil mo, yeah, ako ha. Pag nagigitan ka na, yeah. Gigil na ako sa imbo. Pero pag, ano, pag cute na gigil, gigil niya.
2: Depende pala sa tono.
0: Depende sa tono. May mga words talaga. Depende sa tono kung paano iyan itatranslate. Yes. Yeah, diba? Arkane, Arkang Gigiel, like Ma'am Regine Bonaobra.
2: Okay. Noted.
0: Thank you, Tati, Ma'am Regine.
2: Mag-notes ka mo, ha?
0: Kayo John na Burse, sabi niya, daing gayo po ang simbag ko. Shout out po kami nigdi sa Buwang Baka kay Albay. Wow.
2: Oy, marina po sa mga taga-Bakatay.
0: Buwang Baka kay Albay. Daing gayo.
2: Daing gayo.
0: Ang gayo ang ano, warang translation.
2: Ang gayo? Anong meaning kang gayo?
0: Bico lang talaga siya na tigagamit. Ganda ko niya. Basta. Bico siya.
1: Kaya mo yan. Kaya mo
0: daing yan. Gayo ngayang ano. Araw kay Inisiri.
2: Daing gayong kauron. Parang wala kang kwenta ganun.
1: Ang deep naman yun.
0: Pero ano, pwede din siyang ano, positive, pwede siyang negative. Depende sa ano, sa mga words na tinigamit mo. Kaya Ma'am Dasid Boneo, Baterias. So, ano baga iyan? Pag nagrarasa yung sudaga, sa mga ano, saradit na gapo-gapo, iba ang ano, ang baterias na tinasabi din ni Ma'am Dasid. Oh, wala man lang siyang ano, adi, small rocks, pero bako siya ano, direct na translation talaga. Pag translate mo ang small sa gitna ka po, bako man talaga siya batiri. Alright.
2: Pero pag mga arba kayo ng topic, gari magayon na ini maging kahampangon ang mga gurang.
1: Tama.
2: Ano kaya ni training mga ano na ini pag atay yung mga ano pinaguhuro na.
0: Tumpa ka dyan.
1: Mas may aram si
0: Aro kaya ni kay Sir Christopher Baga is ang pulutan. Anong English kang pulutan?
2: Side dish.
0: Nag-i-English na kaya ka mo, ade.
1: Pulots.
0: Nag-i-English ka mo ang ano, mga kainuman mo. Pagbuyong-buyong na bagay. Ma-i-English na yan. Paano ang i-English mo sa pulutan? Paabot nga kang pulutan. Brother, can you reach for the pulutan? Wala talaga siyang ano, ade.
2: Pero anong abot kayo ito sa ibang bansa?
0: Depende. Ang tigaan na ninda, kung ano nga, so pagkaon na. Kung chicheria nga yun, kung reject ka niya, chips na yan.
1: Give me that
0: chips,
1: snack.
0: Snack, araw ka. Ito yun talaga, pulutan. Iba, warang... Salamat, Tabi. Sir Christopher. Kay Ma'am Eva Oliver, maraming pagkapos na dyan sa Buwang Baka kay Alabay. Kay Ma'am Christina Cubilla, hibot. tiba-tiba so, ang sulugad. So, pag may ano na, pakulog na, nag-ipot-ipot na ngayon ang lubid.
2: Pero tingling nata ang pinakasadayot na lugad ang mas naghihibot-hibot or mas makulog. Anong scientific
0: explanation? Sa God, small but terrible. Small but terrible kasi siya.
1: Ay, pasok pa daw digdi so ano, so word na pastidyo.
0: Pwede
1: ah. Or doon sa kahararom na ito.
2: Hararom na.
0: Hararom siya. Hararom. Tapos difícil siya i-translate.
1: Yeah.
0: Pastidyoso ko ngayon. Aki. Yeah. Pastidyo ko ngayon.
2: Okay, ano, siya ang black trip ng pamilya.
0: Grabe
2: ha. Black trip ng pamilya.
0: Sabi ni Ma'am Stephanie, Bierso, kung may pulutan, syempre ah. Ano da, buyong, anong translation? Drunk. Drunk. Drunk.
2: Tagalog, lasheng. Lasheng.
0: Sa Camarines Norte, difícil banggiton digdi ang translation.
1: Ay, yun. Dahil na.
0: Dahil na wala ka.
2: Ano?
0: Aramin mo tagtaon. Bawal on air.
2: Bawal tumakan dito, tagtaon na lang.
0: Naman. Kung mo yan rin dumaaraman, kapag kok ay mag-message ka mo, ha? Ang translation kang buyong sa ano, sa Camarines Norte. Alright, 36 minutos magaling sa analas 4 rin pagkahapon. I-announce sa tataon sa tuyang winner, ha?
2: Yes!
0: Ticket para sa akin. Habalik ba ang tugtugan on one?

0: One Radio.
1: Pero ano point rin yung sa FM?
0: Tindaganan. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 6 minutos bago ang alas sa 5 ng pagkahapon. Alright. Grabe soon. Pero halawi kung so sa tuyang ano kasi bago ha. Sa tuyang kachirismisan. Salamat, dakulan ka mo nag-comment pa lang kasubaan.
1: Oo.
0: Talagang Friday na Friday. Yeah. Feel good Friday.
1: Oo. Pag Friday, syempre pag Friday, yaon, si CJ the DJ.
0: Saturday, si CJ the DJ naman. Alauna hasta alas tres niya pagkahapon. Yes. Thank you, Gerarai, sa mga followers. And may 100.
1: We're 29
0: followers. Can't talk to an unwind.
2: Nice.
0: Diba? Sabi ko sa iyo. Ang sabi ko na sa iyo, eh. Alright. Ay, turut ang taon man pala. Ma-announce na kita kan sa tuyang winner.
1: Oh, ito pala na ticket. Ano ito? Sige, ito, Omi, ang details. Ay, na ito. Wala ta na. Yeah. About duman na sa ano, sa ticket na ito. Uh-huh. Yan. Sa aga bagay. Yan. Mm-hmm. Alas 5 hanggang alas 12. Yan. Tugutan ka daw niya. Tugutan ka daw niya, gumo. Sige, basta yan. Alas 5 hanggang alas 12. Yan ha. Beer Plaza sa Balay sa Udan. Ang rayaon po dyan na ano, si DJ Spencer MCL Jobs Folk. Yan. Hindi ko man marisal. Sige. Pero bibistuhon tayo.
0: And ang sa tuyang announcement kan sa tuyang winner.
1: Ay, saro lang ini ah.
0: Saro lang kita ha.
1: Taso duwa ka sa bago.
0: Siyempre, pinilita baga ka sa bago ang very familiar na ano, ay, na song. Yan.
2: Mm-hmm. By, actually, way back.
0: Talagang niya, ano siya, very, ano siya dati, old very na, popular siya dati. Oo, medyo oldies na. Pero, pala na all.
2: Kasi marami pa makaka-relate sa kapag yun.
0: Ang title lang kanta ay ano, ay muli. Ang muli.
2: By Bugoy Jolon.
0: Muli by Bugoy Jolon. Ang very sikat-sikat na si Bugoy. Bugoy Jolon. And ang sa tuyang winner dyan, na pinakainot na nag-message, ay si... Congratulations, guys!
2: Congratulations to Julie Columna!
1: Yeah.
0: Alright!
2: Sana nginothan!
0: Madam Julie Columna, congratulations, Tabi! Ikaan sa tuyang winner for today! Makiklaim na sana, Tabi, ka na sa imong prize tag sa One Radio Station. Thank you very much. Thank you man sa tuwang mga nakaibanan, sa mga katoktsugan niya to, sa mga katindugan niya to, na always and always yaraon permi. Initabi girare ang tugtsugan on One. Nakaibanan nindo kami. At ang iba ako, si Eric Sain.
1: Iniman po, si Berna Banawon.
2: And syempre, si CJ the DJ.
1: Digdilang iyan.
0: Saga.
2: Sa aking Sabado Music Jam tomorrow 1 p.m. to 3 p.m. every Saturday yan, mga katindugo.
0: Alright. Thank you very much. Masunod po ang parada 30 alas 5 hasta alas 5 media ng pagkahapon. Digdilang yan sa One Radio 91.3 FM. Tindugo na.

0: sa headline sa kan mga paradanin. Barata!
1: Barata 30! Barata 30! Headlines!
0: Dosing opisyal akan na sangguni ang panlalabigan akan na katanduan sinuspindi kan ombudsman.
2: Taara padagos ang pag-rescue sa mga atamang hayop na apektado kan mayon volcano unrest.
0: Malinig na tubig padagos na pigdidistribuir sa kan ashfall sa Albay.
2: Senador Pangilinan inumaw ang implementasyon kan Albay kan sa Gipsaka Act.
0: Libreng school supplies ipapanao sa nagkapira mga estudyante sa Santo Domingo, Albay.
2: Irrigational assistance ni PBBM kulog subot sa payo. Sipitan sa Ligas, PCT.
0: Sa lado nasyonal, ICC itinalaan na ang pirang importanteng peksa para sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: CIDG nagsunod din obstruction of justice versus Senator Robby na katakod kang subot pagtakas ni bato.
0: Sandigan Bayan, pigpapaaresto na si Senador Jinggoy Estrada.
2: Dating BBM Secretary Amena Pangandama na pinakakasuhan sa ombudsman.
0: DOJ, sinerto na padagos manliwat ang pag-abante ka na kaso kan missing sa Bungerosa.
2: Labi sa 1 ng grade 11 students, nadidipisila na sa reading comprehension, sigon sa EDCOM 2.
0: Sa luwasa ka na soan, US nagpatanid sa Oman laban sa planong toll sa Strait of Hormuz.
2: 16 na estudyante gadana, 79 ang irido sa kasulo sa girls school dormitory sa Kenya.
1: Barada 30! Barada 30! Headlines!
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alaw po kitang unyani na Biyernes, Mayo 29, taon 2026. Kami po ang nasa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 9 One Radio News FM Diet. Nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Barada 30! Barada 30!
0: Pasiring na kita sa detalya sa kanong barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyo sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30! Barada 30! Barada 30!
0: Sinuspindi kan Office of the Ombudsman sa laog nin anum na bulan ang dosing opisyal kanasangguni ang panlalawigan na kanakatanduan sa kaibana na si Vice Gobernador Robert Fernandez o Fernacoda kan isinaangat na administrative case ni Kika Azanza laban sa Sainda. Sigon sa kasuguan na pinirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kan Mayo 22 isinairarom sa preventive suspension Sinda Fernandez asin ang mga provincial board member na Sinda Jose Van Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Turado, Diana Roberto, Tito Villamor, Santos Safe, asin Rafael Soniga. Mantang pigpapautoban suspension na demo na Sinda makakaresibi ni nasahod. Nagugat ang kaso sa reklamong grave misconduct, grave abuse of authority as in conduct prejudicial to the best interest of the service na igwang sa pirasan ng desisyon as in aksyon na kanasangguni ang panlalawigan na kaiba ang paggamit kan quick response fund pag override sa pito kan gobernador as in subuot pagkaantala sa pagpasara kan provincial budget para sa taong 2026. Sigon sa ombudsman, igwang bastanteng basihan na tanganing isaangat ang preventive suspension na asin kaipuan niya ining gibuhon na tanganing da imaapektaran na ang pigigibong investigasyon asin mapangalagaan na ang mga dokumento asin ebidensya na may kinaaraman sa kaso. Sigon sa kasuguan, magdadanay ang suspension sa laog nin anum na bulan na aferas na may namatapos ang administrative investigation na nakalagman digdi na da'y kaiba sa bilang o sa numero ka na panahon na nina suspension na ang anuman na pagkaantala na kausakan mga respondent kaiba ang mga petisyon o iba pang lakdang na pwede siya makaulang sa pag-resolver ka na kaso.

0: Aras tanto padagos ang pagsasagibunin rescue kantabako animal rescue in adoption na sa mga atamang hayop na apektado kong aktibidad kan mayona. Inisapagi ka na sa indang pagtataunin prioridad sa bayanihan for Acosta kan magputok ang bulkang mayona. Nasa 30 ang atama na hayop na sa indang nadara sa shelter sa San Vicente Tabaco City. Nakapag-rescue man sindan in 17 na atamang hayop agikan na sa Ginubatan, Albaya asin sa barangay Tumpa sa Kamalig, Albaya. Sigon kay Tabaco Animal Rescue and Adoption na volunteer Sofia Melomeña Lopez na nai-report sa indang nasabing lokasyon na napatos ni Namo ang mga atamang hayopa. Alagad, huli ta limitado sa naan sa indang mga resources na sa apat na hayop sa naang nai-rescue ni Daddy D. Igwa iba pang mga pet owners na nag-turnover sa inda huli ta adainan ninda ini maataman o madadarain kaso mag-ibakwara. Yan tras tanto, pagsiselebrar asin pagpoprometera kana taara ang responsableng pet ownership ngunya na bulanin Mayo kada taon. Iningan ina maibida ang tamang pag-atamanin mga hayop asin mag-edukara sa mga barangay. Patanid man ni Lopez sa mga pet owners na day ipagbalada sa initan asin tawananin malinig na tubig anang sa indang mga pets urog na ngunya na panahonin tag-inita.
1: Padagos anapig sa sagibong water assistance operation sa Kana Coast Guard District Bicol para sa mga residenteng naapektara na kan ashfall ninuhuli sa padagos na pag-alboroto kana bulkan Mayon sa Banuana kan Ginubatan, Albaya. Sa pagikan water desalination machine na nagigibo asin na nanaunin purified water ang ahensya nganing maresponderan na ana pangangipuhana kan na mga komunidad sa malinig asin na salbadong inumon na tubig ngunya na may epekto paman giraray ang pag-uranin abo sa lugar. Sigon sa Coast Guard, parte inikan sa indang padagos na disaster response as in humanitarian assistance operations. Nganing masyarto ang kaligtasan as in karahayan na kan mga residenteng apektado kan na volcanic activity. Pigsyarto man kan ahensya na mapadagos ang sa indang pagtataong serbisyo as in ayuda sa mga komunidad na nangipuhan na mantang nagtitinir na aktibo ang na vulkanya.
0: Yan tras tanto inomaw ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang probinsya kan Albay asin sa inisyatiba kaini sa pag-implementar kang sagip sa kaakta. Nagbisita ang senador sa probinsya kan Albay kasudma Mayo 28 asin nagserving guest sa Agri Fiesta na sarong aktibidad para sa mga paraoma asin para sa sera sa probinsya. Sigon kay Senador Pangilinan na dakulang bagay ang lakdang kan gobyerno probinsyala na pagbakal nin milyones na kantidad nin mga produktong agrikultura direkta sa mga paraoma. Makakatabang subot ini ngani na magkaigwaning ganansya ang mga paraoma hulita nababakal ana sa indang produkto sa tamang presyo. Uli digdi posible subot na mainganyar ang mga masunod na henerasyon na ipadagos anang pagtatanoma.
1: Yan, taras tanto, mananaunin libreng school supplies ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo, Albaya para sa mga estudyante hali sa manlain-laing barangay kan Banuaan como preparasyon para sa paparaning pagbubukas sa ninklase. Sigon sa LGU, ubeto kan na programang ining sa mga magurang siring man ang syartohong pasudyante sa indang paglaw sa klase ngunya na school year. Sa impormasyon, magkakaresibi ang nagkapira mga estudyante pon kinder grade 1 to 6 education as in ang grades 7 to 12 kung sa in isasagibo ang distribusyon sa maabot na nahunyo 8 sundo 11 ngunya na taon na. Dakol man na mga Domingueños ang nagpahayag nin pasasalamat nin huli sa maris receiving school supplies para sa indang mga kapamilyang nagkakralase pa.
0: Mientras tanto, kulog subot sa payukan mga barangay ana ang mga implementasyon kan pagtataonin educational assistance sa iraram kan programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawat bayan manginginabang. Sigon kay Kapitan Fernando Lopez kan Barangay Pigkale sa siyudad kang Legazpi, nakaulay niya ana sa iyang kapwa kapitan asin pinagpoproblema kan mga ini ang pagpili sa mga benepisyaryo. Posible kayang may madadawit asin maapektaran man ang mga botante sa papaabuto na eleksyon Subot, nakapili na sindahali sa 15 estudyante na magran mga pangaran kainian na isnaisumiter na sa liga ng mga barangay. Kung magigirumduman sa

0: kinaon ang bitan ng programa, mapili ang mga barangay kapitan ng 5 college graduating student sa mga sunod na taon na mabibenepisyaran kang nasa 20,000 pesos na educational assistance.
1: Nagtutubod ang nasarang polis na kayang mamanihar ni Senador Pia Cayetano. Para sure, magkalis na may talaga inibil ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sigon kay Professor Amira na very competent ang na senador na sa iyang background as in ang mga lay na sa iyang ipigbusol lakan mga nakalis na taong alagad punto ni Sison na magiging issue kay ni an kung paano mababalan ang interes sa kan boses ay kan mga senador. Kinakaipuan sa bota kan senador kung napaanseng mapapaluhas ang usisya asin mamantinir ang level kan interes kay niya. Bag doon kay ni na dapat man na mamantinir ni Senador Pia ang status quo na importante sa pagkontrol sa numero kan na Senado.
2: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Lukayo!
1: Alas 5:16 nin pagkahapon, pasiring mampo kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal na todsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata Nasyonal!
1: Itinalaan na kan International Criminal Court ang napirang importanteng petsa para sa pag-abanse kan na kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte na labi sarong taon na nga nakadetine sa Dahig, Netherlands. Ini ang nakasunod kan na primerong status conference sa iyang kaso kan Mayo 27. Pira sa importanteng petsa ang mga minasunod. Sa Hunyo 23, ikadawang status conference. Sa Hunyo 29, submission na kan prosecution na kan sa indang inisyal na listahan na kan mga testigo. Sa Hulyo 14, ikatulong status conference. Sa Agosto 31, ang cut-off para sa submission na kan sa indang final witness list as in ebidensya. September 28, ang trial briefing para sa mga kinatawan na kan mga biktima. October 30, ang trial briefing para sa defense panel. Piglalaomang mapuon ang trial laban sa dating presidente kan Pilipinas sa Nobyembre 30, ngunyan na taon na ang nasabing bulan na ang ika-20 bulan na puon na kan na arrestar siya sa Dahiga.
0: Yan, transtanto nagsunod ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Election Group laban na kay Senador Robin Padilla asin pirapang individual katakod kang subuot pagtabang sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmar ni Prosecutor General Richard Fadulion na isusunod ang reklamo sa Department of Justice bago mag-alas 5 nin hapon kan Webes. Nainot nang inanunsyar kang CIDG kan Miyerkules ang plano kaining pagsunod din Padilla asin iba pang personalidad huli sa subuot pagtabang kay de la Rosa aning makalikay sa mga otoridad. Pinahimutikan ni Padilla ang aligasyon. Sigon sa senador, dai niya tinabangan na si de la Rosa na magtakas kundi pinalunad sana niya ini sa iyang bihikulo paluwas kang Senado kan maagahon aldaw kan Mayo 14 makalisubot ining makasabaya. Mientras tanto, sinabi ka ni CIDG na may kinaraman ang insidente kan pambabadil sa Senado asin ang subot pagtakas ni de la Rosa. Si de la Rosa ang nahampang sa warrant of arrest katakod kan aligasyon ka na pagiging indirect co-perpetrator kan kasong crimes against humanity na may kinaraman sa seryenin mga pagadana poon Hulyo 3 taong 2016 hasta Abril taong 2018. Kung sa ina, dahil mababa sa 32 na katawo ang nagadana. Magigirumdumang pigporbarkan mga otoridad na iserbi ang warrant laban kay de la Rosa kan Mayo 11 na nagresulta sa burukudana sa laog kang Senado. Sa huri, ang ibinugtak siya sa protective custody kana Senado bago subuot na kaluwas kan edifisyo kan Mayo 14. Sinugo man ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agency na hampangon asin arestaron si de la Rosa na inapod na fugitive from justice, ininganyar man niya ang senador na voluntaryong magsurrender sa mga otoridad.
1: Pigpaparesto na ka na Sandigan Bayan 2nd Division si Senador Jenggoy Estrada makakalis ang subuot pagka-imbelto kay ni sa flood control scandal. Ang nabanggit na division ang nag-asikaso kan bailable graft case ni Senador Jenggoy Consign igwang opsyon ang senador na magsuko o mag-atubag. Nagpaluwas nin warrant of arrest as in whole departure orders ang 2nd Division na kan korte kontra kay Estrada as in

0: dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na ligon kay Interior Secretary John Vicrimulya na pasiring sa Sandigan Bayan ngunyan sa Estrada nga ni makapagpiyansa. Sinabi man ni Rimulya na wara pa sindang criminal case number asin wara pa man subot na naipapahiling na poder na arrestar ng senador. Naguyod si Estrada sa kontrobersiya makadis na akusaran siya ni dating DPWH Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez na nag-ako siya ni na kickback sali sa flood control projects na pinahimutikan man ka ng senador. Pinangaranan man na mga respondents sa kaso iyos sinda dating DPWH Secretary Bonoan as in DPWH NCR Engineers na si Denrila Cortuna Arturo Gonzalez Jr. as in Manny Bulosan.
1: Mientras tanto, nahampang sa mga reklamong kriminal as in administratibo si dating Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman katakod kanasubuota illegal na paglipat kan bilyong-bilyong pisong pondo hali sa PhilHealth as in Philippine Deposit Insurance pasiring sa National Treasury. Ang reklamo ang ipigsunan ni Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman kontra kay Pangandaman para sa subuo technical malversation, graft, as in iba pang administratibong bayolasyon. Nakalaag sa reklamo na dapat subot na isabaya si Pangandaman bilang respondent huli sa papi-aprobar as in pagpapautubkan mga lakdang katakod kan mga kontrobersyal na paglilipat kan pondo mantang siya na sekretary kan DBM. Kaibana na sa pigtataram sa reklamo ang paglilipat kang 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan Philippine Health Insurance Corporation as in 107 bilyones de pesos na pondo kana PDISC sa National Treasury. Sinabi sa reklamo na parte subuot si Pangandaman kan concerted and coordinated governmental action sa implementasyon kan fund transfer mechanism. Marurumduma na kang Disyembre kang nakaliis na taon na ipigsuprema sa gobyerno na ibalik ang 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa paagi kan 2026 General Appropriation Act. Sa desisyon ka na Supreme Court Embassy, idineklara na ang constitutional asinwarang bisa ang nagkapirang provision kang 2024 General Appropriation Act as in an finance circular na naging basihan kan paglipat kan pondo huli as in discretion.
0: Nasigurar kan Department of Justice na padag-abante kan ng kaso san mga sabongiro. Sigun ki Justice Secretary Frederick Vida, padagos ang pag-abante kan ng kaso as in si Shertohon na daimapundo ang piskalya sa pag-utoba kan mandato kay niya. Sinabi niya na obheto kan mga piskal na panimbagon ang mga nasa likod kan pagkawara kan mga sabongiro. Partikular na ang negosyante si Charlie Atong Ang as in iba pang imbalto o kairibang akusano. Pigdoon na kan kalihim na nakasentro ang atensyon na kan piskalya as in nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Ipighayag ini kan nakalihim kasunod na kan mga bareta na ang kampo ni Atong Ang nagtausubot nin kwarta sa mga pamilya kan mga biktima. Sa ibong kaini, nanindugan si Justice Secretary Vida na naidirektang nakakaapektar sa kaso ang isyo kan distribusyon na kan ayuda ulit ay nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Sinabi niya na ang basihan ng kan kaso iyo ang nasulidong ebidensya kaya dahil man importante kung iguanin pagwidro kan testigo kan sekretarya na afuera sa testimonya pigagamit man na bilang basihan ang pigapod na object or real evidence.
1: Mientras tanto, labi sa 10 milyon ng mga grade 11 students sa bilog na nasyon ang nadidifisilan na masabutan ang sa indang pigbabasado sigon sa report ka na 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Napag-araman na nagluwas sa impig sa gibong Senior High School Literacy Assessment kang Department of Education taong 2026 na 1.3 milyon sa 1.4 milyon na grade 11 students ang may problema sa reading comprehension. Solamenteng 12% sa nakan mga estudyante na grade 11 ang maikukonsiderar na independent learners o na grade 11.

0: Teachers Party List ane subuot sistematikong problema sa educational system, partikular na ane pulisiya kan mass promotion sa mga estudyante. Bako sa naan grade 11 students ang apektado kan problema, hulita. Sigun sa EDCOMTO, nasa 40% kan mga estudyante sa gabos na grade levels ang nadidipisinan manliwat sa reading comprehension. Yantras tanto, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, natutukaron na o tututukan na kang Department of Education ang teachers training nga na mas mapakusog ang pagsabot kan mga estudyante bako sana sa memorization.
1: Parada 30, Parada 30 National.
2: Update man po kita sa kamugtakan na kanan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipon yaning minerals kay guloy ng pag-inom ni sarang capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 unong kay Tropical Storm Domeng naman tinir kay ni ana sa iyang kusog mantang naghihiro pa west northwestward sa kadgatan na sakop kan Pilipinas. Ana Centro Kainia, nasa 1,120 km east of Central Luzon. May darininin kusog nin paros na maabot sa 85 km per hour. Pagbugso na maabot sa 105 km per hour. Mantang nagiro pa west-northwestward sa kaskas na 10 km per hour. Alas 5:27 in paggahapon na pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman laban sa anuman na lakdang na magpapataw ning tol o bayadan sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Asin sinabi kay ning papatawan ning penalidad ang namanungod o na magiging katuwang sa nasabing plano. Sa sarong post sa X, sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutigison na kanahensya ang mga individual o grupong direkta o bako direktang imbelto sa pagpapautob ninto sa nasabing straight. Mientras tanto, sinabi man ni U.S. President Donald Trump na warang nasyon ang dapat magkaigwanin kontrol sa Strait of Hormuz na saro sa pinakaimportanteng agihanin krudo sa bilog na kinaban. Pinatanidan man ni Trump ang Oman sa tahukan Urolaya sa ibong kanhaloy ng ugnasin pang ekonomiya kan duwang nasyon. Alagad sinabi kan Oman na nakipag-ulay ini sa Tehran katakoda kan nagkatalingkasan sa paglalayag sa nasabing katingatan. Nagpahagmanin na pakikisumaruan Iran sa Oman na magkalis sa kaining batikuson ang nasubot huma hari sa mga opisyal kan Estados Unidos. Ang Strait of Hormuz sa piko konsiderara na saro sa pinakaimportanteng ruta ka na pang kinaabang kalagalan na nining krudo ulit ada kulang parte ka na supply nilang sa kinaaban ang mina agidigdiya.
0: Mientras tanto, dahil mababa sa 16 na mga estudyante ang nagadangman masulo sa dormitoryo ng Mishi Girls Nakuru County sa Kenya. Sigun sa Education Minister na si Julius Ogamba, nangyari ang insidente bandang maagahon asin marikas na naglakop ang kasulo sa laog kang dormitoryo kan eskwelahan. Wala pang malinaw na rason kan kasulo mantang padagos ang investigasyon kang pulisya asin emergency responders sa lugar na nasa 120 km hali sa Nairobi. Pira sa mga estudyante ang nagsapo nin danyos asin idinara sa ospital mantang padagos ang search and rescue operation sa eskwelahan. Sigun sa mga otoridad, bisto ang Kenya sa mga nairehistrong insidente nin kasulo sa eskwelahan, sa mga nakalihis na taon na permihang natatakod sa manlaing-laing issue sa loob kan eskwelahan.
2: Alas 5:30 na po nin pagkahapon na iyan naman na naging katiripunan na kanan sa tuyang barata. Nakaibanan ta sa pagkata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya ka na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na di po maghali. Masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News. FM. Team Tunggu Na!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.

0: si Consi Ram Versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram Versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palindigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: Kintuhon na!

0: Paghalo-halo, dapat chowking!
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey,
3: ano yan?
2: Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din, mapabalik
1: ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: One Radio, Ting Dugana.

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio, Ting Dugana!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: One Radio, Ting Dug.

0: Cape's favorite radio station.
1: One radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing...
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: One Radio, Ting Dugana!

0: Sabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
0: One Radio, Ting Dugan na!

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Diyos mo rin, aanga na po sa kabusyato, baga parantabay, Sabado ngunyan. Sarolo, sarabay kita sa Good Alas 6.45 kada Sabado, di po sa programang ini sumada sa uno. Good birthday, Yostabi. Si Daddy Loings, dyan sa Technical Department.
1: Good morning!
0: Ano na, I miss you all. Na-miss ko kamong lahat. Kayong lahat ay na-miss ko po. Ako'y hindi ginising ni Dandy Loings.
1: Good morning, good morning.
0: Noong nakaraang Saturday.
1: Good morning.
0: Bawi-bawi tayo ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, mga katindugon.
1: Good morning, good morning.
0: Ala, pait na kita. Sabay na sa mga tulog pang unyan pong pagka-morning. Mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na

0: Ata bumangon ka na.
1: Doon ako nalungkot.
0: Mautsa na ako di ki pamungkaw. Sige mo pa dyan ki, ki agrangay. Bango na. Ano nang tanang katulog.
2: Good morning, good morning.
0: Alapait. Sa mga gusto tabi na magpartisipar sa programang ini, gustong makimema. Mema sa bilang. Ampo, gawin nyo na. Makimema na kayo ngayong umaga. Yun na yun.
3: Sana all.
0: Sana all ka dyan.
4: Ang galing mo. Sana all.
0: Amo, amo, amo, amo, amo, amo. Pagkarapi na tabi ka mo, sukaping natural, kaping herbal, ta amo na yan. And syempre, kung maratana, mga manoy imanay. Ano pa man, digdi na nguna kita. Sabay na kamo, tamang radye nguna kita, ngunyan na pagkaagatabi.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa samuyang ngunyan. Kami po, Lord, nagpapasalamat at liwatwin naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay, hindi po sa ibabaw kan kinaban. Alagad, igwa kami kay mga katugangan sa pagtubod na nadidipisinan sa mga oras pong ini. Lalong-lalo na, Lord God, itong mga kababayan niya mo na igwa po ning kamatean, igwa po ning helang. Sumangyon po sa ospital sa oras pong ini, Lord God. Aprosaman po ang sa indang lawas. Kansa imong badal na espiritu, tangani na magkusog giraray. Asin makabalik, tangani may pagpadagos ang sa indang misyon, hindi po sa ibabaw kang kinaban. Igwaman, Lord God, kaming mga katugangan sa pagtubod na yaon po sa indang harong. Nagtsatsaga na bakit kanya marahay sa sendang kamatian sa paagi ka man lain-lain na mga medisinang sa inang pigtutumar. Lord God, kana po, Lord God, ang bahala sa sayta. Lord, dagahagad man kami po ning kapatawadan sa samuyang naginibuhan ni na mga pagkakasala sa ibabaw kang kinaban. Ano man, Lord God, ang samuyang naginibong kasalan, Lord, mapatawad mo po, Lord God. Lord, ikaw na po ang bahala sa gabos. We love you, Lord. Thank you, Lord, sa gabos na biyaya, sa gabos na pagpapala na sa mong nare-receive oral daw. Salamat, Lord. Thank you, Lord.

0: Ang buhay mo'y mayroong halaga sa kanya. Yes po. Maria Olive Niebs, Maray Napeg, good morning. Kay Analisa Binus Balmaceda, good morning. Noreen Cirilio, Joel, Maray Napeg, kagatabi dyan sa Quezon City. Marinagra sa mga taga Malulos, Malinaw, Bukay Family. Kay Mac Rawit, happy birthday po to Juan Miguel Baducio. Sa mga may birthday ko niyan, maligayang maligayang maligayang happy birthday! Happy birthday, Tabi, ha, sa mga may birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Niyan, paraan sa sendo, Tabi. Rose Bunaw, Marina Pagkamorning. Kay Jeneline Bubis, Marina Pagkagaman, Tabi, sa gabos na nagdadangog sa programa. Sabi ni Jeneline Bubis, Ramer G. Bunayon, good morning. Ayo, kaping natural, kaping herbal, maubos ko na karupropang, tinimpla ni Daddy Lohoinks. Kay John Sena, good morning. Marina Pagkagada, kay Virginia Rosales, Nina Belches, Rose Ann Bibar Andes, Maria Nenia Bueno, good morning. Kay Maria Teresita Gabarda, good morning. Wilma Pulyero Clidoro, kay Lynn Boragay Viridiano, good morning. Cherry Car, Marina Pagkaga sa imo, Cherry Car. Sige na, oh, inom na, rup-rupe. Maluya rumuprup, ano, meld sa Villarreal, good morning. Kay Freddy Besmonte, good morning. Marina Pagkagaman, Tabi, sa imo, na Estrella Bismonte Arcos. O dyan sa Merkado Publiko, good morning, Tabi. Pag-agi ko ngunya na aga dyan sa may parting ankan San Carlos, natado ito, tasutahaw sa nakan tinampuan dumog. Oh, sukagiriran, bako dumog. Napauno niya ako, nagtinampu man sa uran. Sonia San sa Franca Coronesa, happy weekend, Tabi, man si mo. Elsie Bungalos, good morning. Alas 5:13 na po, nin pagka morning.
2: Morning Freddy, 91.3 ulat panahon.
0: Digdingo na kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nahatod po sa sendo kan kaping natural, kaping herbal. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos Tabi iyan. Mababakalindo sa mga butika, as in sa mga supermarket nationwide. Lalo pang nagkusog ang tropical cyclone na bagyong Domeng, mantang naghirinis sa laog kang teritoryo kang Pilipinas, sigun po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa. Sa pinakanghuling tropical cyclone bulletin kan State Weather Bureau, sinasabi ka na hensya, nasa raw ng severe tropical storm ang bagyo. Ultimong nahilingini sa distansyang 95 kilometro kada oras sa sirangan kan easting party kan northern Luzon. Daraan kusog din paro sa nag-abot na sa 95 kilometro kada oras. Rani sa sentro, asin ang Gastines na nag-abot sa 115 kilometro kada oras. Nagiro ini pa weste, norte, weste sa kaskas na 15 kilometro ang kada oras. Maski nga ni, sanit ang posibilidad na direktang makaapekto ang bagyong Domeng sa kamugtakan kampanaw sa nasyon. Sa masunod na 24 oras, po pwede subot na pakusugon ang southwest monsoon o habagat na posibleng magkausa ng mga makukusog ng mga pag-uran sa westing parte kan nasyon poon sa Aldaw nin Domingo. Mayo 31, pinaglalauman man lalo pang makusog si Domeng, as in posibleng maging sarong typhoon category. At siya na pagkabagisiring man, sinasabi kan Weather Bureau na daiman pinaglalauman na magla-landfall o maagi sa kadagaan kan Pilipinas ang bagyo. Padago sa naghihiro ang severe tropical storm pa norte-weste sagkod sa Aldaw kan Domingo bago maghiro ini pasiring sa southern Japan sa Lunes, Hunyo 1. O yan po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alas 5:15 na po nin pagkaga. Hilingon taman tabi ang heat index na pwedeng makaapektar sa Bicol Region, ngunyang pong aldaw, inutunta duman sa may parte kan Dayet Camarines Norte. Nag-aabot po sa 42 degrees Celsius ang heat index, ngunyang aldaw, sa Legazpi City, 41. Sa Masbate City, Masbate, 42. Sa Uban Sorsogon, 42. Sa Pili Camarines Sur, nag-abot man sa 42 degrees Celsius sa Bio Ginobatan. Nasa 42 degrees Celsius, BIA Daraga, nag-abot. O sa Pili Camarines Sur, nag-abot sa 42 degrees Celsius. Bio, 40 degrees Celsius. Sa BIA Daraga, sa Probinsya Canalbay, nasa 40 degrees Celsius man ang heat index na may eksperensyahan. Yan po ang kamugtakan kansatuyang panahon. Ang kamugtakan kan panahon tabi, Madam Nelia Buates, hatod sa Indokan, Kaping Natural, Kaping Herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasin and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Kabos iyan, mababakal indo sa mga butika, asin sa supermarket nationwide. Kaya rup-rup na tabi, Manay Nelma, Silendro Cano. Puerte tabi, Manay LC Bungalos. Cogs Canyon, Juaning de la Cruz. Maray na pagka-morning. Alas 5.17 na po rin pagkaga. Ano oras na yan? Natod po sa Indokan Maxil Oxygen and Acetylene Training. Kung kamo naghahanap tabi ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene, Liquefied Petroleum Gas na libre po ang delivery. Iguaman po dyan kay regulator, host pati po tabi sa hoskan para sa kunyan, inihong LPG. Available po dyan sa Maxil Oxygen. And Acetylene Trading sa Purok 1 po yan. Kan Barangay Bonbon, Tabaco City, Kahilera lang, tabi kan Bulwaga ng Katarungan. Hanapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. Para sa iba pang mga detalye, para sa iba pang mga impormasyon, o kung ang kapamilya nindo nangangaipuan po rin Medical Oxygen. Maski kamataangan ng banggi, pwede ka muda dyan magtuktok, sabi ni Ma'am Elena Fernandez. Daw ang nga Sir Edna, sa kasiraman ngayon kami duwa ni Mister, kasiraman kanturong. Pwede nga kami pukawon. Doon ang kaipuan ngayon, Medical Oxygen. Ano? Sa may mga pigkakapos yung paghangos, ay mga kaparyentes ka mo na arukan ang sitwasyon, kamugtakan tabi kan sa indang salud. Diyan ka mo magbakal, ano, sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Nagatudan sa oras, nalas 5.19 din pagkaaga, mga detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Sa pagpapadagos po yan kan sa tuyang programa, day magharali mga manoy imanay. Sir Lorito Luna Senior, kapi na tabi. Kaping natural, kaping herbal, tabi ang rupropon mo. Taa mo na yan. Mabultada tulos ang sa inyong programa.
3: Imagine this, the juicy

Ang tamang oras, alas 5.26 na po rin pag-aaga. Ang mga barata na inihatod po sa Sendo kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Control tatabi ang Sendo baga cellphone. Dahil na magduwa-duwa pa, dyan hindi pa irahay sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Para sa cellphone, kayang hirahayon dyan tabi ang Sendong laptop, printer, pati na po ang computer. Kung rauta ng iPhone, nagpapautang naman po dyan ang gadget. Pwede po dyan ang iPhone at iutangon nindo. Mag-download lang kamo kan application ay Skyro. Pasirin kamo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataid gan ka sa All College. Ang anin na makautang na kamunin bagong cellphone. Kaya basta cellphone, naraot, dyan nindo ipahirahay. Basta makautang, dyan man kamo mag-utang. Dyan na po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, panapon sa natabi nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinya. Para mas madali po ang satuyang komunikasyon, para madali na makahapot kamo kung papaano ang mga proseso, i-chat nindo ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. I-follow man nindo, yan ang Facebook account na yan tabi. May sarap pa sindang branch dyan sa kalabahan po kan Siga Avenue. Dyan sa may pasiring sa simbahan ni San Juan, dyan baga sa may ASY building. Kailira po kan 7-11, yun dyan nakabugtag ang Sweets.com Gadget Center. Alas 5.28 na po ni pag-aaga Maria Corazon Buman. Good morning, happy piyesa sa mga tagasan Isidro Boring. Josephine Bikilio, good morning. Nance Canuel, good morning. Nides Bonggon Bonina, good morning dyan sa baga taga Marirok. Kay Rio Peña, sir, good morning sa imo. Magkapi kita, best kapi green. Ayos ang sa imong kapi ha. Pareho kan kapi ko, healthy ka na, sexy ka pa. Diretso na kita sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata ang hunyan na pagkaaga. May pigpaluwas po na thunderstorm advisory and pag-asa sa Southern Luzon. Kasubago po ining alas 5. Kung saan makaka-experience ni moderato sagkod sa kunminsan, iguaning mga makukusog ng mga paguran na may kasabay na kikilat asin makusog na paros. Abi ni Sir Loings Kasubago, grabe ang pugada. Ang pinaglalauman digdi po sa probinsya Canalbay, particularmente na sa Tabaco City, Malinahaw, Tiwi, malilipot asin bakakay. Masbate, sako po tabi ang San Pascual, Batuan, San Fernando, San Jacinto, Monreal, PUB Corpus, asin Esperanza na pwede po ma-experensyahan sa laog nin saro. Sagkod sa duwang oras, ang kapalayong kamugtakan kan panahon man, ma-experensyahan duman sa probinsya kan Sorsogon, particularmente sa Bulan, Magallanes, Pilar, asin Dunsol. Ma-experensyahan man iyan duman sa may party kan Piudoran Albay. Sa Masbate, sakupan Claveria, Aroroy, Mandaon, Balod, Milagros, Baleno, Dangan and Masbate City. Sirigman sa may party kan Marinduque, Camarines Norte, pati na po sa Oriental, Mindoro. O kaya kung mag-uran, magatungang sa Aldaw pong ini, yan po epekto kan thunderstorm. Localized thunderstorm tabi ang magpapauran sa satuya mo. Nagatudan sa oras na alas 5.30 na po nin pagkaaga. Duro-diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mga barata nguna, digdi po sa Tabaco City, Padagos ang pagsasagiban ng rescue kan Tabaco Animal Rescue and Adoption o Taara sa baga Ataman na Hayop. Napiktado kan mayon volcano unrest. Ini sa paagi kan sa indang pagtatoning prioridad sa bayanihan for a cause kan magputok ang bulkan mayon na nasa 30 mga pets ang sa indang nadara sa shelter sa San Vicente, Tabaco City. Nakapag-rescue man sindaan ng 17 mga atama na hayo pagikan sa Ginubatan, Albay asin sa barangay Tumpas sa Kamalig, Albay. Sigun sa Tabaco Animal Rescue and Adoption Volunteer na si Sofia Maria Pilomena Lopez na nai-report sa sainda anaw na bitan ng lokasyon na na-covered nina o na na-covered na ning abo ang mga atama na hayop palagad hulita limitado ang sainda mga resources nasa apat na hayop sana ang na-rescue ninda. Iguaman subot na ibang mga pet owners ang nag-turnover sa sainda hulita dainin-daini maataman o kaya madadaraing kaso mag-ibakwar. Mientras tanto, pigya si celebrar asin pig-promoter kantaara ang responsible pet ownership ngunyan na bulan ng Mayo kada taon. Iningani na ma-highlight ang tamang pag-atama na nin mga pets asin ang pag-edukar sa mga barangay. Patanid man ni Lopez sa mga pet owners na dai pagbalad asin sa initan asin natawanan ng malinig na tubig ang sila mga pets urug na ngunyan na panahon ng tag-init. Sa mga mailing mag-atama ng hayop,
lalo na ayam. Dapat ang pagkatama o marirahay ha. Sulay nakakaapiktar. Daddy Joy Buenga, Marina Pagkauto, Raketerang Mamshi, good morning. Roberto Tanman Niebo Jr., Marina Pagka morning. Alas 5.32, naglansar ang Department of Education ng Nationwide Open Balik Eskwela bilang paganda sa pagbubukas ka ng school year 2026-2027 sa maabot na Hunyo 8 ka-inimpresenting taon. Sigon ka Education Secretary Sunny Angara na ipapautob ang Open Balik Eskwela po ng Hunyo 1 sa Kud 11 kanin na masyerto ang marhay na pagbubukas kang klase sa bilog na nasyon. Katuyon kang programa na mapakaskas ang proseso kan enrollment, masimbagan ang concerns kan publiko asin masyerto na preparado na ang mga eskulahan para sa bagong school year. Mabot sa 16 na ahensya kan gobyerno asin utility partners saan mapartisipar sa preparasyon para sa pagbubukas kang klase. Kabalig Interiorment, Philippine National Department of Health asin ang Metropolitan Manila Development Authority na iyoan mamamayo sa implementasyon kan lakdang sa kaligtasan, salud asin ang traffic management sa mga eskulahan. Ngani mas mapadali ang pagsimbag sa mga pinagkakahalitan kan mga magurang asin mga estudyante ma-operate man. Ano plan balik eskwela, public assistance command center sa paagi ka mga hotline, text, messaging, email, pati na sa social media platforms. Alis sa Central Regional Division sa Kudsa School Levels. Sa ibong nalado, nangapunan ang DepEd sa publiko na magkooperar ngani na magin malinaw asin salbado ang pagbubukas kan klase ngunya na taon. Alas 5.33, ninpag kaaga. Pero diretso sa nakirasa bulos kan sa tuyang mga bareta. Ang masunod mamposa sa Indokan, balayo gravel and sand. Kung kamo nangangaipuhanin, bye-bye sin graba sa pagpapag-ibukan sa inyong mga mansyon. Diretso na kamo dyan sa balayo gravel and sand sa Proctoscan, San Antonio, Tabaco City. Hanapon lang tabi nindo si Engineer Jun Balayo kan balayo gravel and sand. Barato pa ang bye-bye sin graba dyan sa balayo gravel and sand, kaya fight na kamo dyan sa balayo gravel and sand. Salamat tabi, Balayo Gravel and Sand. Suspindi kan Office of the Ombudsman and Vice Governor as in unsing sanggunian panalawigan members kan nakalihis na Mayo 29. Sigun kay Katanduan

0: Governor Patrick Asanza nahuli sa kontrobersyal na problema sa Quick Response Fund kung sain binaagunin na ang desisyon kan Catanduanes Development Council as in Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na dapat ibabakal ang pondo bilang tabang sa mga tinamaan kan Super Typhoon Uwan. Nang paluwasubot ang mga inining ibang desisyon as in mawot na cash distribution na sana na bako man subot suportado kan Annual Investment Program as in kan mismong PDRRMC. Huli kani, nagpaluwas din ordinansa as in pigbeto ni Gobernador Asanza ang manungudig di alagad pig-override subot ini kan sinda magsangat ning declaratory relief. Sinabi pa ni Asanza na ipinaluwas subot ang resulta na dai na itao ang QRF as in naghagad din tabang ang Gobernador sa manlaylain na ahensya ngani na mapunan and they may release na pondo huli sa nakabinbin ang kaso kan SP. Nagsangat man sindan ng iba pang supplemental complaints sharing kan mga delay as in de pag-aprubang kan mga appointments na pinagsasagibos eraram kan Executive Department. Dagdag pa kay nina, idinagdag paninda ang complaint and dai pagtugot sa Gobernador na magsagibo ng Memorandum of Agreement para sa distribution kan mga yero sa mga inagihan o apektado kan Super Typhoon Uwan. Siring man, anday pag-aproba sa iyang chief of staff na ma-appoint as in ang pag-issue sa iyaning persona nung grata as in iba pang mga reklamo na sobrahan sa kapangyarihan so sanggunian ano? Na sobrahan sa power pinagkasararoan su gobernador o dihilingan ng dungunyan suspindido mga tugang pati subay sa gobernur. Kaya dapat na yung politikahan pag-abot sa trabaho trabaho sa nakutan ano? Nagugat pala ang suspension dyan dahil ang po duman sa issue mga katindugon kan Quick Response Fund na binaagoso kunyan su guidelines kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan kan Catanduanes. Asin kadakol pang iba na nagurugat-ugat na mga katindugon tabi, grabe ang politikahan dyan pala sa Catanduanes. Di daog pa digdi sa probinsya kanalbay ang politika, ano po? Matindi ka mo dyan!
1: Ang galing mo, sana all.
0: Anong sana all?
1: Oh my God!
0: Wow! Ang galing, ang galing-galing mo! Ang galing-galing nyo dyan! Ano na tayo? Magbago na kayo kay... Okay, sa mga detalyes, wag na kan mga barata sa oras alas 5.37 in pagkaga. Manay Perla Bindal, good morning kay Fipanyo Bales Marie, kay Shirley Ezekiel Serrano, good morning Sired. Shout out Calio Serrano, sa ano pa Sineta Carizo, nagdadagong pirmi sa programa kan One Radio. Lalo na sa mga programa mo, salamat. Uy, salamat ha. Maski ang programa ko din kamugtaki, nagdadagong pa lang sa programa ko. Salamat.
1: Sana
0: kay Herman Bulima Buna Obra, ansaro sa mahiguso na kunyan, inihong responder, mga katindugon, pag-abot sa mga, sabi nga ni Sakuna, digdi sa Tabaco City, dyan sa CDRR mo. Naghihiling duman sa live sa Cavite. Nag-ano ka dyan, sir, sa Cavite? Epic report kan Unified Command Management na nagsasagibo ng search and rescue operations na nakapag-reiso ang rescue radar equipment ting apat na naghihiro na object sa irarom kan nagabang istruktura sa ground zero bandang alas 2.50 kasudbang hapon. Dahilan kanin tulos sa pigpahigot kan mga responder ang operasyon sa narama na parting lugar tangani na mapag-aramaan as in hanapon ang mga posibleng buhay pa na naipit sa irarom kan mga nagabang mga bakal as in mga parte kan sinementong building. Sigun sa nainot na pahayag kan Unified Command, bako bot sabiho na tawo ang natumbok na naghihiro duman sa edipisyong nagaba. Ipigpaliwanag kan otoridad na kayang ma-detect kan rescue radar ang anuman na klase na naghihiro o life signs. Kabilang ang mga hali sa hayop, arog kan ikos, arog kan kino, pati na kan ayam. Sa ibong kini, padagos man ang paghahanap asin ang clearing operations kan mga responder. Mantang naglalaoman ng mga otoridad na may survivor pang makukuha sa lugar. Paragos man na minomonitor ang mga nanunungdan na sitwasyon mantang nagpapadagos ang search and rescue operation. O nasa search and rescue operation pangunyan tabi, ano? Maski halos magsasarong simana na, tamay na detect mga katindugon na apat pang kunyan, inihong sabi may buhay na apat. Pero dahil pa masiguro mga katindugon, kan mga responder kung tao ito o hali sa hayop mga katindugon, itong life sign na na-detect kan sa indang radar. So sana tao, itong apat na ito mga tugag tabi, ano? And ma-rescue tulos-tulos na halos masarong simana na kung tao ito, kunya na, rutoy ng maray. Sana mapakaskas pa ang pag-rescue ah, kan mga otoridad duman po sa Angeles City, Pampanga. Igwa kitang kababayan na hali po dyan sa isla kan San Miguel na sinasabi mga katindugo na nakasabay sa natrap dyan sa nagaba na building. Sana tao pa itong nalitek ano, kan radar mga tugang. Tamang oras, sa 5:40 na po nin pagkaaga. An oras tayo natin po sa indo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo po dyan nin Best Kapi Bouquet. O speaking kan Best Kapi tabi ha, kung mapagibo man sa nakamonin Best Kapi na pang regalo, dyan ka magbakal sa tabi na sister kay Ma'am Yoli. Ground floor po yan kan Tabaco City Public Market. Kataid lang kan sa rodyan na kunyan, inihong Lotto Outlet. Tara na yun sa May Food Park. Hanapunin doon dyan si Ma'am Yolo, kaya si Sir Rocky Tabinas. Dyan ka mo magbakal kan Best Kapi. Ta, kunyan dyan, gulpi dyan na snack kan Best Kapi Green, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, Budas Original na Best Kapi Tabi. Pag nakabakal ka mong hato na dyan kay kunyan, kay Ronnie Bio Barsaga, tamaurag iyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga mag-gibo nin Best Kapi Bouquet. And Best Kapi Bouquet, purting pang regalo iyan mga katindugon, kimay, kipay. Kay Lolo, kay Lola, kay Tiyo, kay Tiya, kay Mama, kay Papa, pagkaigwaning espesyal na okasyon, araw po kan birthday. Maski nga ni ordinaryong aldaw, pwede mong ikarigalo yan. Ama! Pero kung mapag-ibo ka munin burak na pangregalo, dyan ka mo magdiretso tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Puroklos kan Divino Rostro, Kampangan Kansarong Meat Shop. Pag-ilawag mo dyan sa may arko, ang primerong pwesto dyan, harani po sa may food park. Iyon na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo ang sayang Facebook account. Hanapon po nindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop para madali tabi ang komunikasyon. Alas 5:42 sin pagkaaga, sombra sa 3.4 milyones pesos na pondo ang ipigtagama kanlukan na gobyerno sa Bicol bilang suporta sa Paragos na pagpapautob kan Youth Development Session kan Department of Social Welfare and Development sa lindong kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program para sa school year 2025-2026. Sa datos kan DSWD Bicol, 95 sa Cabidogon na 114 siyudad asin banwaan sa Rion o katumbas iniini 83.33% ang nagtagaman ng pondo para sa programa na masalangkaw kumpara sa nairisong suporta kanakalis na taon. Nangingenot ang Kamara ni Surto sa may pinakang dakulang kabilugan na alokasyon na nag-abot sa 647,821 hali sa 18 local government units. Nagsusunod ang masbate na nagtagaman ng 587,749 hali sa 13 LGUs. Kamari ni Sur Juan na igwani na 567,271.75 centavos. Ali sa Dusing Banwan na sinansor Sugon na igwani 548,609 gikan man sa 14 Banwaan. Mientras tanto, nakapag-reiso man ang albay ning 100% partisipasyon na hali sa Gaboso 19 siyudad asin Banwaan na may kabilugan na pundong nag-abot sa 547,648.17. Sigon sa DSWD na kulang tabang ang pondong na guno para sa mas marahay na pagpapautob kan learning sessions sa 114 partner schools asin komunidad sa Bicol. Panagos na pinaging kanyar kanahensya ang mga lokal na gobyerno na mas pang suportaran ang mga programang nakasentro sa kapakanan asin sa holistic development kan mga kabataan. Alas 5:44 na po nin pagkamorning. Iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal pagkalipas lang kanagakamperang pagiramdom.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Want to be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Cycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities, such as car park, shuttle service, airport transfer, tour.

0: nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Hi, I'm Christine, student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kalabot?
6: Pesh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Local News.

0: Alas 5.50 doon sa po ng pagkaangad. Dire-diretso lang kita sa mga detalye scan sa tuyang mga barata. At masunod na mga barata atod po sa Sendokan. Mga minasunod mga sponsors katuwang po niya to sa programang ini. Sinda Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito na ipo nagkikibrada po kay ito sangkod sa kunyan. Siga Man Giraray.
1: Ang galing mo. Sana all.
0: Sana all. Alas 5.53 na po in pagka-morning. Biglang paghahanda sa posibleng epekto kan mga papaabuto na kalamidad asin matinding init kang panahon ang produksyon in paroy na pigpo na ka National Food Authority kan albay an emergency milling operation na ngani na masiguro ang magkakanigo na supply kan bagas nagpapamulino na pala hindi sa probinsya kan albay asin sa Catanduanes. Kasud ma, Mayo 29 formal nang pinagsagibo ang pag-withdraw kan mga naka-stock na mga paroy hali sa mga bodega kan NFA digdi sa Tabaco City asin sa Banuan kan Libon na tulos man ipig sa irarom sa pagpapamulino katuwang ang local rice mill partners. Sigun sa NFL May, obheto kan lakdang na mamantinir ang magkakanigo di kalidad asin duro-diretso na supply kan bagasa lalo na sa tahaw kan huma kan diwata pag-alboruto kan bulkan mayon posibleng pananalasa kan mga bagyo pangkalamidad na ordinaryong namamatian sa rehiyon. Parti man subutani kan preemptive strategy kan ahensya tangani na makapaghanda nin magkakanigong buffer stock para sa mga relief operations in kaso magkaigwan ng emergency situation sa albay. Ipinagkukonsideraman kan NFA Albay ang posibleng epekto kan matinding init kan panahon sa mga paruyan na pwedeng makaapekto sa produksyon ng bagas sa mga masunod na bulan. Pigtaw na doon man kan NFA Albay na dakula kung man maitatabang kan emergency milling operation. Ngani mamantinir ang implementasyon kan 20 pesos na rice program kan gobyerno na may ubehetong makapagtao nin baratong bagas sa mga pamilyang nangangaipuan at iba pang vulnerable sectors. Anaon ang bitan ng laknang base man sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security as in sirtohon na dahil mapuputol ang supply nin pagkakan sa panahon ng kalamidad as in iba pang emergency situation. Sana all!
2: Sana all!
0: Sana all talaga mga katindugan.

Ngayon bagang araw ka na ba rin? Ano? Food security na. Ah. Pero aram nindo, so bagas kan NFA? Ah? 1 million na sako nin baga, si Papa Subasta, ta mga luma na daan. Samantalang gulpi ki mga kababayan ta mga katindugon ang nagpipila, nadidipisilan, na makabakal ki abayintiho na baga. Igo pala nin bagas pagpaparatiripinan. Dayan, biburo barangay nga na matapos na ano? Ano daw yan? Ta, nagaparaluya kang diskarte sa kinabahan. Alas 5.55 na po nin pagkaga, opisyal ng Pigpotob kan LTFRB Regional Franchising and Regulatory Office 5 ang fuel discount program sa pakikipagtabangan kan Department of Energy sa lindong kan 2025 General Appropriations Act Fuel Subsidy Project para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV sa Bicol Region. Sa irarom kan programa ini makakaresibi nin 10 pesos kada litro na diskwento sa diesel ang mga kwalipikadong public utility jeepneys as in ang utility vehicle express o mga UV tabi. UV Express operator sa may discount kamo 10 pesos na kada litro buda sa mga public utility jeepneys, iyan ang mga traditional jeepneys na may limitasyon sagkod sa nasa 150 litro kada semana o katumbasing sagkod sa 1,500 na matitipid kada semana. Sigun sa LTFRB Bicol, pinaglalooman na mahaloy ini nin duang bulan ang implementasyon kan subsidy depende ini sa availability kan pondo. Pili na wat kada hensya na sulamenteng mga diesel powered, yun lang. PUJ sa sin an utility vehicle express na may valido as in aktibong certificate of public convenience provisional authority o special permit sa database kan LTFRB ang pwede makinabang kan programa. Dahil man kinakaipuhan ang fuel card, dahil ang tamagkakanigo na ang pagbiberipika kan plate number sa land bank system sa mga akreditadong gasolinahan sa rehiyon. Pinaging ganyan man kan LTFRB Bicol ang mga operators and transport cooperatives na hilingon ang opisyal na listahan kan mga participating gas stations sa sendang Facebook page para man sa mga concern katakod sa validation complete numbers and database reconciliation po pwedeng makipagtabangan ang mga beneficiaryo sa opisina kan LTFRB Region 5 duman sa Rawis, Legazpi City. Mapapasana all ka na lang talaga. 10 pesos na ang tabi ang discount kada litro. 1,500 ang kunyan ka ini ang karkulo mga katindugon kan LTFRB. Pwede naman ini, sayang ka ini. Paitan na nindo, tagaro, day naman ki pagkakataon or panahon pa na makabalik sa 60 pesos ang litro kan gasolina buda kan krudo. Ige, doro-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Ang masunod na bareta sa lado lokal hatod man sa indo ni Kagawad Riner Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga bareta kan nagtalikod pong aldaw. Nako ang wara naning buhay at lawas ka sarong lalaki sa kadagatan na sakop kan Barangay Angas San Miguel, Tabaco City, bandang alas 10 yung pagkaaga kanakalis na Mayo 28. Minidbid ang biktima na si Joselito Borillo, 44 anyos, liberer, soltero, na residente ng Proxais, Barangay San Roque, Tabaco City. Sigun sa report, nakaresibin ng impormasyon ang CDR Arimo Tabaco, manungod sa sarong lalaki na nahiling na naglalataw-lataw sa dagat na may distansyang haros 3 kilometro hali sa baybayon kan Barangay Angas. Tulos man ang nagresponde ang mga personahes kang kapulisan kay bahan ng CDR Arimo as in ang Philippine Coast Guard tangani na beripikaron ang insidente. Singon sa investigasyon, sarong nakahiling na Jerry Batalier Ibalingbing, 52 anyos, construction worker na residente kan Barangay Angas ang nakahiling sa biktima mantang ini nakalunad sa sarong motorized bangka ahali San Pasiring sa sentro kan Tabaco. Kay bahan subot kay ni ang kapitan kan bangka kan mahiling ninda ang lawas kan biktima na naglalataw-lataw sa dagat dahi nagiro asin nakatigaya. Nagrenisin na tanganin na sirtuhon ang kamugtakan kay ni asin kan mapagraman na wara naning buhay tulos ninda ining ipigpaaram
sa mga otoridad. Ipigdara ang naunang bitan ng biktima sa Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital kung sa'y ipinideklara ng dead on arrival. Kan attending physician na si Dr. Mayrina.

0: ay Bernaldez. Sa ginibong pag-aaral o kaya investigasyon kan mga nag-responding otoridad asin kan attending physician, wara kinahiling na anuman na foul play sa lawas kan biktima. Sa padagos sa koordinasyon kan mga otoridad sa mga opisyales kan coastal barangay na pag-araman na namidbidan ang biktima kan sa iyang mga kapariyente. Sigun sa pahayag kan sa iyang tugang sa ama na si Roberto Base, 56 anyos na residente kan barangay San Roque, nagkaigwasubot ng irinuman asin urugmahan ang sa indang pamilya bandang alas 4 ng pagkahapon kanakalis na Mayo 27 bilang pagsilibrar sa graduation kan sa indang pamangkiin. Bandang alas 12 nin matanga kan Mayo 28 pinayaan subuot kan biktima ang irinuman mantang nasa irarom kan impluensya nin alaka asin nagduman sa seawall kung sa inini paramiyan tras na nagigda. Bandang alas 2 nin maagahon minagusibot si Roberto sa naunang bitan ng lugar tangani na magkuaning yelo sa saindang nakaparadang motorized bangka. Alagad dahil niya na nahiling ang sa iyang tugang asin nag-isip na nakauli na inis sa saindang harong. Pinagtutubulan na aksidenteng nahulog ang biktima sa dagat asin inanod kan makusog na sulog pasiring sa kadagatan na sakop kan angas sa San Roque area. Sigon sa pamilya kang biktima, nagtutubod sinda na sarong aksidente sana ang nangyari asin wara sinang naihiling na sa insidente. Huli kainay kusang bot nindang ipigbihayag, dadain na ninda, minamawot na isararong pa sa otopsiya ang bangka ikan biktima. Padagos man ang ginibong dokumentasyon asin koordinasyon kan mga otoridad katakod kan insidente. Nagpaabot man ang pakikinumamay ang lokal na gobyerno kan tabako sa mga nawalat na pamilya asin sa mga mahal sa buhay kan biktima. Alas 6:02 na! Nin pagkaaga, dakol pa kita kay mga detalye sin mga bareta. Makaskasun sa nauyugon mo ni alas 6:02 nin pagkaaga.
1: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato ang 6G Enterprises. May smart money padala 5577-5194 6182-4105.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
6: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
8: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
8: Tindugo na. Bicolandia.
9: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
10: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? Lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangun ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga property

0: na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: National News.
3: Alas 6:13 na po ni pagkaaga, diretso na kita kan mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal natud po sa Indo ni Honorable Mayor Si Capos B. Locan Bagong Malinaw. Sabi ni Mayor Si, happy sana. Diretso iguang pinaglalauman na dakulang rollback sa presyo kan diesel asin gasolina sa masunod na semana, sigon ini sa Department of Energy. Ipigayag kan DOE Oil Industry Management Bureau na base sa trading union na simana nasa 7 sa kunucho pesos ang posibleng bawas sa presyo kan diesel kada litro. Mantang 4 sa kunsinko pesos man ang bawas sa kada litro kan gasolina. Posibleng subot na magbago pa ang pagkakarkulo na nakabase pa man ini sa 4 na aldaw na trading sa world market. Dito man sana pala noon ako lamang 20 pesos na unroll bank. Sa bagay na kulang bagay naman ang 4 sagot 5 pesos, di ba? Mga detalyas kan mga bareta pa sa lado nasyonal. Para kay Senador Jinggo Estrada, kinumpirmar kan Sandigan Bayan na nakapagpiansa naman si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa kasong WAP katakot kan flood control scam. Sigon sa Clerk of Court, tig 90,000 pesos ang kantidad kampiyansa para sa grab case ni Estrada asin Bunuan. Pasado alas 6 nin banggikan Biyernes Mayo 29 man kan na halos magkasunod na magluwas ning iripisyo sin Estrada asin si Bunuan. Alagad liwat sindang nagsayo man na maghampang sa media Para sa Juana Tavares, nagpaluwas Manning Hold Departure Order ang Sandigang Bayan laban sa Duwang. Sinangataan kan Office of the Ombudsman in kasong Plunders and Grabs, Sinda Estrada, Asin Bunuan, Sirigmana, ang nagkakapirang dating opisyal kan DPWH katakulin ni kan milyon-milyon na kickbacka asin insertion scheme sa manumalyang blood control projects. Nagpaluwasing warrant of arrest laban sa Sinda para sa kasong Grapa. Para pang ipigpapaluwas sa panibagong arrest warrant para sa mga kasong plunder na dahil po pwedeng magpiansa ang mga akusado. Mas lalong makulog kay ni Antuhod mga tugang tabi ni Senador Jinggoy Estrada. Nakatalaan sa masunod na simana, Hunyo 4, ang pagpapadagos ka ng investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa Blood Control Scandal. Ining ipinghayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa sayang Facebook Live. Kung sa sinabi ka ining magbibilog ang Blue Ribbon ni Sarong Subcommittee, na yun mangingunod sa investigasyon sa naunambitan ng anomalya. Sa Lunes, Hunyo 1, mag-issue si Senador Rodante Marcoleta via Vice Chairperson kan Blue Ribbon nin mga notice sa pagdanguga. Pigsya to man ni Cayetano na magiging patas ang investigasyon sa manumalyang blood control projects as in iluluwas ang katotohanan sa likod kan mga irregularidad. Si Senador Pia Cayetano ang chairperson kan Blue Ribbon Committee, apuerman kay Marcolita, vice chairman man kan committee si Senador Jinggoy Estrada na nahampang sa kasong mga plunders and grabs sa Sandigan katakulin kan blood control scandal. Nako po. Alas 6:16 na po, nin pagkaaga. Pigsyerto ka ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag Danda ang NBI na arestaron si Senador Jinggoy Estrada daw at nasa loob pa ni Kansinado.
2: National News.
3: Dahil daw magka-utro kiraray na magka-igwado man na we are under attack. Senate is was under attack. Ginaibo ni Matibag ang payag matapos sa magpaluwas ni Juara Tavares ang Sandigan Bayan kay Piernes May 29 laban kay Estrada dahilan sa subot pagkakaimbolto sa maanumalyang blood control projects. Magigirumduman na sinabi kan Office of the Ombudsman na maabot-subot sa 573 milyones pesos ang kickbacks na nareceive ni Estrada hali sa raw ng bitan ng proyekto. Pagka na doon man ni Ombudsman o kan-Ombudsman na no bail o dempiansa ang ipigpato na plunder case sa Senadora. Rason tanganin na dahil tulos makapagpiansa katakot ka naon ang bitan ng kaso. E ginarestara na nindo tanganin matapos na ang ururun dyan sa kunyan, sa Senado. Maribu ko na ang kinaban. Dahil ng katuninungan mga tugang. Sa ibang detalyes kita, bako puro politika. Mga bareta pa kita sa lado nasyonal. Ang mga bareta sa lado nasyonal, hatod man tabi sa indo ni Honorable Mayor Rinaldo Bragay, Servicio sin Progreso para sa Tabakenyo.
2: National News.
3: Sa oras na alas 6:18 nin pagkaaga, sa hampang kan mga isyu sa politika, daima nagpatanyog ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa mga proyekto kaining pinagsisyerto na makakatabang sa pagpatalubo kan turismong pang-emprastruktura sa iba-ibang parte kan nasyon. Kasabay sa pinagtutumbok ni CIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pagpapatindog kan mga tourist rest area kung sa 17 na. Ang sa kabilugan na 56 na proyekto ang natapos mantang padagos man ang konstruksyon ka nasa 39 iba o iba pang edipisyo sa iba-ibang rehiyon. Ipinag-orgulyo man kan Tiesa ang rehabilitasyon kan pasilidad kan nagkakaperang domestic airports kasabay ang aeropuerto sa Patikul Sulu kung sain Manyanal daw gigibon ang ribbon cutting magin sa Butuan, Sambuanga City, Tugigaraw, Siargao, Roa City, Pagadian, Lawaga, Calibo, Dobagyate, asin Kalbayog. Kasabay man sa mga proyektong pigpunduan kantiyasa ang sewerage treatment plant sa Coron, Boracay, Green Tide Chronicles sa Boracay, Alona Shoreline Rehabilitation sa Panglao, asin ang 113 kilometrong solar powered street lights sa iba-ibang lugar sa nasyon. Sigur sa Tiesa, obyeto kang proyektong ini na mas pang mapagayon ang mga pasilidad sa mga panginaw at destinasyon kan mga turista sin mapakusugma ang industriya kan turismo sa Pilipinas. Alas 6:20 na po nin pagkaaga. Pait sa nakita, tadakulon pa kay mga dapat na ipasabot sa publiko, mga tugang sa pagbulta, data patara-tara kita. Taba ano, kapuson kita nin oras!
4: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
11: Hey! Ultimong kabdang na kita kan programa, ubuson ko na ini kay Mary Ann. Marina pagkaagatabi sa mga taga San Ramon and San Lorenzo. Amalia Buban, good morning. Albert Sarmiento Bungkakas, good morning Tabi. Good morning po si Red Watching, Padre Garcia Batangas. Layo mo naman, Albert Sarmiento Bungkakas. Weng Florentino Barameda, good morning sa Red. Pa-shout out, igdi po sa my birthday ta sinakop na suagihan. Wala mga tao, igdi sa Brutas family. Pakilagan man tabi ni Nuning Agihan, sabi ni Weng na Florentino Barameda, o minsan daw sa mga barangay, magtao mang kamong kunyan, consideration sa iba. Patusin na nga ni Nending reklamo. Jenna Brera Christian, Asuncion Balubar, good morning. Mary Jean Bicolasi, good morning. Kay Marites Garcia, good morning. Ramon Convincido, Marites Garcia, otro junta. Marites Giraray, Marites. Kay Bonus Lani, Cecilia Junio, Julio Agosto, September, Oktobre. Joseph Bombita, good morning. Kay Evelyn Bonete Bonavente, good morning. Kay Florifi Bragais, Lionela Barbacena Burser, Nelson Burlasa Manlangit, ang lalaking nasa langit na. Good morning. Nasa langit na ang lalaking ini. Ano na padre, good morning. Edina Perez, good morning. Kay Wing Payanay Burse, marina pagkaaga tabi. Kay Nelson Barya na dyan naghihiling sa Masbate City, good morning. Mariclabo, good morning. Kay Eneo Buban, marina pagkaaga tabi sa tugang niya dyan sa Barangay Basagan. Chabinias Buban Family. Adel Basmayor, Manay Shirley Arandia Barya, Risa Kinaveloso, Mary Chris Buban Bubier, Marilo Merandilia, kay Cyril Canieta, Bernal Daisy Bonaobra, Gulpion, come on! Good morning! Rinaga sa inyo! Good morning! Marian Borilla Vilches, Tupo Tupo Cortesa, Maricho Elsa Bolante, Manigaw. Manigaw kango niya na aga. Sumaluya sa natamadagit kan si Robin Padilla. Good morning! Bawal manigaw. Ano na, kumusta na kamo? Sa listahan ko rin di mga tugang tabikan Presidential Educational Assistance Program na nagparapol hindi sa Tabaco City. So iba, alag ka mo dyan. Grabe ang duda kan sa inyong kabarangay. Pinaano daan nindo pagpili kan lima. Ah, baad na tama ito sa mga chismis. Ah, baad kaya tunay itong chismis niya, Sir Ed. Priority ngayon ni Kap ang sa iyang baby loves. Sa educational presidential assistance, presidential educational assistance. Oh, igwa naman mga barangay sa Tabaco na nakapagparapol kang presidential educational assistance. O nakapost sa sakuyang social media account. Kung nagparapol sa barangay nindo, i-comment nindo, tailista ko. Iyo po. Ta, so iba, mga tugang, dengirong-girong, taba intimil baga. Ala ka mo. Dahil nindo tabi pag kunyanan, pagtawanan ng rason ang mga kabarangay nindo na isipo na minikos-mekos nindo. Ang pagpili. Good morning, good morning. May 20 naman na barangay na nagparapol. Barangay San Roque, Pawa, Fatima, San Lorenzo, Sagurong, Hacienda, San Carlos, Santo Cristo, Cubo, San Vicente, Comun, Mariro, Basod, Baranghawon, Bangkilingan, Bungabong, Ginubat, Matagba, Kormidal, Pinagbuwong, Kabangan. 21 sa 47 barangay di sa Tabaco City ang nagparapol. So iba, nag-iisip pa gayon kung ano ang dapat nag-ibuhon. Mga tugang, madali na po ang balik eskwela. Uni na tabi ang problema ta sa balik eskwela, mga tugang. Ta, puna naman po, pagbalik eskwela, taon-taon na baga ini na nagkakaigwaman ki Brigada Eskwela. Yan. Pag may balik eskwela, igwaman po ki Brigada Eskwela. Pag may Brigada Eskwela, nagkakasiribot, mga tugang, ang mga paratukdo sa lambang eskwilahan. Sige ang pakilimos, mga katindugon. Totoo yan. Sige ang pakilimos. Makahanap sa naki mga katuwang para po sa nagdadangadang na Brigada Eskwela. Iyo. Ngunyan, sabi mga katindugon, sa Pilipinas databi, pag nag-gigibo, nag-preparar ng budget, ang Department of Education, iyo po ang may pinakang halangkaw na budget na pigtatagamahan ang gobyerno. Ayos ang dangogon. Ah, sa gabos, mga tugang ha, sa gabos, dangogan nindo ini, na mga pigtatagamahan ng budget, ang may pinakang dakulang budget na pigtatagama ang gobyerno, ang Department of Education. Pero nanta, bakit, why? Ganyan yung ginagawa ninyo sa mga public school teachers. Good morning. Ompo, bakit parang sila yung laging nag-aabono? Abonado permisi, ma'am, si sir. Ta, kunda yung mga kantugang ki mga magurang o kaya kiwara ki mga donors na magtaong ngayon ki sa pintura, si principal Rogado, si teacher Rogado, bunot Fernando po Junior. Di ba? Bunot Fernando po Junior na nga, diba?
12: Good morning, good morning.
11: Si daw ang nag-conceptualize kang brigada eskwela. Magayon baga kuta na pagdangugon. Ay pag kunya nun mga tugang tabi pod ka ini magayon ang kamautan baya kan brigada eskwela bakong arog kay itong panahon na pagralaugan na Sir Loy sa eskwelahan kanyang-kanyang bunot ning amorsiko amortuhod dainakan practice na siring kaan tas yung mga magurang na tabi mga katindugon iyo ang pinag-uobliga na bako man nga ni palaan otron tabako obligasyon dai mantiga obligano buluntad pero buluntad mga tugang na buluntad na may dikit na papursa na dapat ikamag kunyang kamag brigada eskwela ka tamasupog kunay kamag brigada eskwela makan
12: good morning
11: kaya budol mga katindugon ining mga brigada eskwela na ini. Nabudol kita sa Pilipinas. Dahil nagreklamo, oy mga teacher, dakulon ka mong teacher digdi sa Pilipinas. Sana may isaway ka mo na magprotesta. Igwapa nga ni Kiko niyan, inihong, ano nga niyan, so party list nindo, at teachers ba yan? Dahil ba yan ka mo minareklamo sa gobyerno ta na ining mga brobrigada eskwela na ini, budgeta na nindakula kan gobyerno? Mapirakon? May pinakanda kulang budget ang gobyerno. Pagabot sa department, pagabot sa budget, pigtatagamahat ang Department of Education kay pinakanda kulang budget. Nudi hilingan nindo mga katindugon ang nangyayari. So si isa'y pa sa may pinakanda kulang budget, amo pa ang medyo kakarag-karag. Maski ang mga eskwelan, hilingan nindo ang itsura. Yes ko.
12: Good morning.
11: Kaya minsan di daog mga katindugon kan mga nasa pribadong eskwelahan ano po? Di daog mga tuga. Ibalik so dante, tanagungurob-ngurob si teacher. Scam ngayon ni, scam. Ini ngayon ang the biggest scam na igwa kita sa Pilipinas. Ang mga burubrigada eskwela na ini, sa ibong kandakulon ang budget. May paboro brigada eskwela mga katindugon tunang pamanlimos kan mga teacher kundi nakakakwa si teacher na mga partners mga katindugon na obliga si teacher na magbunot bunot Fernando po bunot kan kayamanan tangani isa nang maging ariglado ang eskwelahan mga tugang tabi antes na magralaogan taon-taon iyan pokpok digdi pokpok duman kan mga barrikig ng mga tukawan pintura digdi pintura duman. Ano na tayo sa mahal kong Pilipinas? Diyos ko day, inday, garutay. Aurea Borsi, good morning. Car Barnedo, good morning. Bata, nauobliga mga katindugon kang brigada eskwela so mga magurang na busy man maghanap buhay, magtrabaho para sa sinang pamilya. Kaipuhan mong mag-absent, tamasupog kung ikasana na magurang na nagpapa-eskwela sa sarong pampublikong eskwelahan anday makapagpabrigada eskwela masupog kay teacher kaya miski may trabaho ka maobliga ka na mag-absent day pa daw iharali iyan mga burubrigada ng eskwela na iyan tay scam iyan mga tugang pero may magayon akong nabasa sabi po mga tugang tabi ni bagotang Department of Labor and Employment Chief yan Francisco Toltolontino ang brigada eskwela da atabi papartisipara na inikantupad beneficiaries edi wow umakon niyo kung nalimbawa tupad na ang magtrabaho edi wow opo edi wow ayan ang haloy ko ng pinagsasabi
13: ang galing mo. Sana all.
11: Imbes na magpaparasigid sa gilid kantinan po mga tugang ang mga tupad beneficiaries, matiano tabi na sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa brigada eskwela, sindana sa natabi ang magpulus-pugos dyan. Iya, bako na itong turuturumpukan dyan sa gilid kantinan po. burubiribit mga yaning sako, igwa ngayon burubiribit na mga sighid, ah? Pinagsurug-surugan mga katindugon sa dikit na awot.
13: Ang galing mo. Sana all.
11: Sana all. Papaharap na! Difficult ng makabrot sa oras at masunod ng mga programa. Eh, guys, salamat po kasi nung parago sa pagantabay. Sir Joy Nabilien, happy birthday grari sa imo. Eh, guys, sa mga may birthday, maligayang happy birthday. Masunod po, wellness is happiness. Pagkatapos kan, masunod tulos tabi ang edukasyon ni hapot mo. Eh, hapot nindo kay Sir Joe Bones. Kunanta ta siring kan sa Pilipinas. Ang Department of Education ang may pinakandakulang pundo pero taon-taon igwaning brigada eskwela. Sana all. Ay inda, I love you all. Ako ni Sir Bordeos Palamang ang sakoyang angog binalagatag digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Sa technical, si Sir Loinx Luzon Son Bornasal nagkakanim pandusal Bornasal. Si Sir Loinx, salamat! Bye-bye!
14: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
15: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
16: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
17: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
18: Jaya Enterprises.
17: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, and all supplies, plumbing materials, asin, gabos na klaseng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sa mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
18: Jaya Enterprises.
19: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
20: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
21: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite.

0: Bite Center. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, Best Cafe, apat na variants po yan. Andyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talaga namang tinatangkilig, na nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa palibasa lumabas sa survey ng maraming award-giving bodies na maraming Pilipino ang natulungan po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix ng mga sangkap nito pagdating po sa kalusugan po nila. No? Nag-improve ang kanilang kalusugan, natulungan si umayos ang kanilang karamdaman, kaya naman ayon po sa survey ng mga award-giving bodies na tinutukoy ko, mga ka-wellness, ay nanatiling number 1 at pinagkakatiwala ang brand ng herbal na kape sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang Best Cafe. Ha? Nagsimula po yan sa original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Lalo kang matulungan. Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para magbigay ng ekstrang energy, ekstrang lakas, ekstrang stamina at ekstrang gana, ha? Lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? At ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, ay napakarami ring health benefits. Napakahusay talaga ng Best Cafe Black. Sabi nga basta may black, may balak, okay? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? Para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Syempre, maliban pa sa health benefits ng mga sangkap nito, natulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang blood cholesterol. Ha, yan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. At syempre, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fesh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Ferong walat.
10: At parang batang bata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers.
13: Parang batang bata
14: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil

0: nais ko muling ipaalam sa inyo na ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto tulad ng Era 3-in-1 Soap, Era Charcoal Soap, Era Hair Growth Shampoo, yung Dr. M's Amazing Tea, yung Best Juice Brand 10-in-1+1, yung Qsai Massage Oil, ha? Mga ka-wellness, maging yung Dr. M's Amazing Tea. Okay, mga ka-wellness at Best Cups Minerals Food Supplement. Yung mga produkto natin, kahit po nasa krisis tayo ngayon, na nagtaasan ang presyo ng mga bilihin mula po sa pagtaas kasi ng fuel, domino effect po yan. Ano? Nagtaasan po yung raw materials, transportation, pati ang energy. Nagtaasan, mga ka-wellness, yung kuryente. Ano po? Kahit nagtaasan po yung mga yan, ang Best Cafe at ang iba pa nating mga produkto, ano, ay hindi po tumaas ang presyo. Kasi baka samantalahin, ano, ng ibang nagtitinda, ano po, na, oh, krisis ngayon, nagtataasan lahat, eh baka maging yung Best Cafe at iba pa nating produkto ay taasan din. Sa amin po, mga ka-wellness, yung pagtaas ng mga raw materials na yan, kami ang nag-absorb. Ibig sabihin, hindi ho namin ipinatong sa produkto, ano ho, hanggat kaya po namin kami mag-absorb ng pagtaas ng mga presyo para yung presyo natin, yung suggested retail price, ay manatili tulad ng dati. Bagaman marami ng herbal na kape, maraming produkto ang nagtaasan, mga ka-wellness, ano, dahil sa krisis, pero ang Best Cafe at iba pa nating produkto na nanatili sa dating presyo, ha, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
3: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: Bilang isang

0: Diyos ay masyadong uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at great seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay tatalakayin ko yung tungkol sa heat stroke. Napakatindi ng init sa Pilipinas, mga ka-wellness, ano, at napakadelikado po niya na kasi maliban po sa init mismo ng temperatura mula po sa araw, yung mismong alinsangan, ano po, sa paligid natin, nagdadagdag po yan ng init po na mararamdaman ng ating katawan, mga ka-wellness. Kaya napakadelikado ng heat stroke, lalo na po sa mga may edad na, mga ka-wellness, ha. Kapag ang temperatura kasi ng katawan ay umabot ng 40 degrees Celsius, napakalaki ng chance na ma-heat stroke ang tao. At ang heat stroke, mga ka-wellness, lalo na kapag hindi naagapan ay pwede pong makamatay, mga ka-wellness, ha. Yan po ang isa sa mga sintomas ng heat stroke. Kapag sobrang init ng panahon, ano ho, sobrang init ng alinsangan, ano, ng hangin mismo, at ang temperatura ng katawan, ano, pag sinukat mo ay lumagpas ng 40 degrees Celsius, yan, baka po ma-heat stroke ang tao, dapat gawan agad ng first aid o dalhin agad sa ospital, ha. Isa pa sa mga sintomas, yung parang nalilito yung tao, o kaya parang irritable siya, hirap siyang magsalita, ano, minsan yung iba nagsisisure, nanginginig, ano, mga ka-wellness. O kaya yung balat mo mismo parang napakainit at tuyong-tuyo, ano, mga ka-wellness. Yung iba naman, grabe yung pagpapawis, ano po, mga ka-wellness, okay? Tapos yung tibok ng puso mo, yung sobrang bilis, pero hirap na hirap kang huminga, hinahabol mo yung paghinga. Yung iba naman, kasama sa sintomas na nararanasan, ay ang pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, ha, sobrang sakit ng ulo o kaya sobrang pagkapagod na pakiramdam, ha. Kapag halimbawa sobrang init ng paligid, ano,

0: temperatura ng kapaligiran, ano, mga ka-wellness, at nakakaranas ka ng mga ganitong sintomas na sinasabi ko sa inyo, eh baka po nagdaranas ka unti-unti ng heat stroke. Dapat maagapan ka agad, mga ka-wellness. Okay po? Lalo na kapag ano, mga ka-wellness, ha, kapag umiinom ka ng alak, alam mo po yung ano, kapag ikaw ay alcohol drinker, mas malaki yung chance o yung risk ano na ma-heat stroke ka, mga ka-wellness. Halimbawa, kahit sabi natin sa gabi ka mahilig uminom, pero kinabukasan may epekto pa sa katawan yon, lalo na kapag mainit na po ang kapaligiran, mga ka-wellness. Okay po? Kaya dapat ingat-ingat ano, dahil ang heat stroke, again, nakamamatay, ha? Kapag ganyang may nararamdaman ka mga ganyang sintomas, dapat ay pumunta ka agad sa isang malamig, ano, malilim na lugar, okay, mga ka-wellness. Tapos yung iyong kilikili, singit, ano po, yung mga ano, kumbaga mga kasingit-singitan sa iyong katawan, lagyan mo agad ng ice pack, mga ka-wellness. O pwede nga mag-spray ka ng tubig sa buong katawan mo, ha, kasi para po bumaba ang iyong temperatura. Eh mas maganda na kung hindi naman po kailangan, huwag ka munang lumabas ng bahay pag matindi ang sikat ng araw, pag matindi ang init, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At syempre, buong araw, uminom ng maraming tubig. Ano, mga ka-wellness, hindi yung hihintayin mo na uhaw na uhaw ka, dapat nga inom ka ng inom ng tubig, lalo na ngayon na sobrang tindi ng init na pwede nga pong magdulot ng heat stroke na nakamamatay. Ibilin nyo po yan sa lahat ng ano, miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, lalo na po sa mga matanda na po nakasama sa bahay.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, isa pang paalala, ha. Kapag ganyang sobrang init, mga ka-wellness, iwasan muna yung sobrang mabibigat na pag-ehersisyo, ano, sobrang mabigat na trabaho. Ngayon, kung hindi talaga maiwasan, try po ninyo na gawin yung mga ginagawa ninyo sa malilim at mas malamig na lugar. And again, suportahan po ng laging pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ha, para maiwasan yung heat stroke. Binigay ko sa inyo yung mga palatandaan o sintomas na nagsasuffer kayo sa heat stroke. Binigay ko na rin yung pinaka first aid, ano? Yun nga po, pumunta sa mas malamig, malilim na lugar, ano, isprayhan ng tubig ang katawan, at yung mga kasingit-singitan sa katawan, lagyan po ng ice pack, ano, o malamig na tubig, punasan, mga ka-wellness, para bumaba ang temperatura. Tapos walang masama na dalhin sa ospital ang pasyente, lalo na po pag severe na yung symptoms, nagsi-seizure o hirap na talagang huminga, lalo na po pag nawalan ng malay, mga ka-wellness, ha. Pero again, kung hindi naman kailangang lumabas ng bahay, ano, lalo na sa panahon ng 10 a.m. hanggang 3 p.m., iwasan pong lumabas, mga ka-wellness, ha. Makakatulong po dyan ang pag-inom din ng Best Juice Brand 10-in-1+1. Ako, napakasarap, ano po, lalo na pag malamig na malamig panlaban sa heat stroke. Eh ang mga sangkap nito tulong pa sa mas magandang kalusugan, ha. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ang isang sachet, 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Juice Brand 10-in-1+1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapag ako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: At syempre mga ka-wellness, ang ating Best Cafe, pwede nyo ring timplahing malamig at may yelo. Masarap din at syempre yung sustansya nandoon pa rin, ano? Tulong din para malabanan ang heat stroke at maraming karamdaman pa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
5: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is delicious, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
10: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
11: Ako po si Jerry Noki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Nyam, nyam, nyam. Kofo at chikiwan maya. Magdilaman sa manok utam. Na! Ijatwa, Barberona. Lab ko po ang manok ni utam. Yum, yum, yum!
12: Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok usang.
13: Ako po si Shayen Kalbong ko din. Love na love ko ang manok ni usang. Napapatindog ko talaga siya sila ang manok ni usang.
14: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni usang.
15: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
16: Jaya Enterprises.
15: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
17: Jaya Enterprises.
18: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
18: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe. Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
20: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin ng mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
21: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
22: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
23: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
24: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
23: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
24: Tindugo na. Bicolandia.
25: Edukasyon ihapot mo.
26: Edukasyon ihapot mo.
25: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
26: Edukasyon ihapot mo.
25: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
27: Sabado po ngunyan, araw po kang dati magpumpong alas 7 sa gutpong alas 8 ang aga ang sa indupong programang edukasyon ihapot mo. Aha. Kung kita may mga issues manungod po sa edukasyon, pwede pong magamitan sa tuya pong programa para po makipag-coordinar kita sa mga kaipuan tang ahinsya kang gobyerno, lalo na sa edukasyon. Ano? Si Joe Bons po, bago tapunan na sa tuya ang programa, mga jing una po kita. Thank you Lord for creating me as part of your family and this program as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives of One Radio and personnel. I pray that I can be an encouragement to others, and through this program, I can help others to be aware of people around who are lost, who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of your encouragement. In Jesus' name, Amen. Okay? As in, ang mga magagayo ng mga tataramon na magsiserbi po na inspirasyon sa tuyang pagkabuhay. Siyempre, inutuntain ng mga urual daw o surusimana tanpig papagirumdom sa satuyang mga kakian as in sa satuyang mga magurang. That education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kung kita da gusto tang mapakaray ang satuyang pagbuhay, lalo na kan satuyang sosyedad. No? We are not thinking here of ourselves alone, but we are thinking here of the society where we live because we are part of the society. Sabi digdi, ang kaipuhan daa, ana edukasyon. Tanganing kung ang tao gabos, edukado. Ha? May posibilidad. Ha? Like magsasabi na magiging maray. Ha? Na ultimately magiging maray. There is always a possibility that a country, a society of educated people, there is a greater chance for the improvement and development. Okay? So again, siring man sa tuwing mga magurang, pig-remind ta, that education, a good education begins at home. You cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. Ang gusto sabihin po kay ni, ang pag-instillar, ang pagkaag, no? Ang pag-develop kimagayon na mga kaugalian sa sarong aki, dapat po magpuon sa tuya. Magpuon po sa satuyang harong, no? Dahil ayan pag-asa sa mga eskulahan o kaya po sa mga maestra. Okay? Pasalamat ang tamampuan sa tuyang mga sponsors na kunday sinda daiman ang sa tuyang program. Ano? Si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mahal na mayor kan malilipot na nanduyugang kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salbista Subalingbing. Siya po ang representante kang kasaradayan. Hali po siya sa pagtios. Pero mahiling nindungon yan, yaw na siya dyan bilang representante kang sa tuyang mga nasa laylayan. Okay? Si Honorable Kagawad Riner Burse. Ang sabi ko nga na, serbisyong humilde. Anahiling ko sa iya. May dedikasyon as in ihimplo nin sarong tunay na leader. Yan po si Honorable Kagawad Riner Burse. Siring manan sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Lander. Si Honorable Dolian Madrona Kanapit, ang dating iske chairman, kan poblasyon malilipot, kan Malinaw Albay. Nangunyan po regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Ha? Nata, nahiling kan mga tao ang sa iyang pagmaliugot na makatabang sa saindang barangay. You know? Siyempre, ang sasayaman na ina, si Ma'am Norly Madrona Kanapit. Ang Bilya Asun Resort. Ang Bilya Asun Resort, siya ang pini sa Matagbak, Tabaco City. You know? Kaya kung kita nainitan, ano? To avoid heat stroke, magyan kita sa Bilya Asun Resort. Taigwasinda kitulong mga pre-flowing na mga swimming pool. Ano? Igwa sindak yung mga lodging houses na mga fully air condition na pwedeng single o kaya may family. Ano? Family. Pwede kita halimbawa, nyaong kita sa Tabaco, nagbabakasyon, pwede kita dyan. May pangpamilya dyan. May darakula dyan ng mga lodging houses. Ano? Igwa man po sinda ng convention hall na pwede na mag-update ng mga pagtiripon arog sa reception sa kasal kasi iba pang mga okasyon. Ano? Kumpleto na ini kitukawan, ano, may mga tukawan na ini, lamisam, iguatem. As in, kung kayo po nindo ang catering services, magtaram lang po sa management, Kambilya Asun Resort. Pagsaliri po ini, as in, sa pamamahala, kandating barangay captain, Mama Asun Barcia Borromeo, as in, mangkansayang agom, ang dating mga barangay captain, Ray Borromeo. Siya rin man po ang KGB Auto Supply. Ayaw po ini sa Tagas, Tabaco City. Supplier po ang KGB Auto Supply. Nin mga dekalidad ng mga auto supplies, araw po kang transmission spare parts, as in iba pang mga piyesa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Igo kaya sindang direktang supplier. Igwang direktang supplier ang KGB Auto Supply. Kaya po barato as in dekalidad ang sa indang mga piyesa. Hindi po pag sa dire ni Siperino Nuno Bonto, asin sa pamamahala ni Barangay Captain, ang awarding Barangay Captain Cantabaco City. Si Barangay Captain Malo J. Bonto, asin kan sa iyang agom, si Manny Bonto. Ang best cafe green 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa satuyang lawas. Kaya kita, habang kita nag-enjoy, nasiram kan best cafe green, nagiging maraypaan sa tuyang pagmati. Ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Ano? Yan po ba ganyan sa Riosa Street. Igo dyan ki mga Castilian buildings. Yan man po digdi sa Siga Avenue. Ano po? Kaya ini po sa pamamahala kan sa indang presidente, si Mr. Rodobaldo Doy Castilian, ano makampantog ng arkitekto na si Architect Robert Gerardo Castilian. Sino man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ni sa San Isidro Ilawod, sa Kataning lang po, kan Bulangan, kan Malilipot. Ano? Nag-offer po ini kan mga minasunod na serbisyo. Auto Body Repair, mahiling nindo. Ah, talagang garuman sa nabago. Auto body repaint, ano, mahiling nindo. Siyempre po, kaibanan dyan ang car buffing, ano, and car wash. Ako din, akong pirmi na ako yan dyan nagpapakar wash kay Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Ini po pagsadire, as in sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siya rin man po ang Duke Driving School. Yan po ni sa third floor kan Power Prime Building sa kanto kan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. Kaya po kung gusto na nindun mag-iguan ng students permit sa pag-drive, ah, o kaya lisensya, ano, magduman lang po kamo sa Duke Driving School. Hindi po pagsadira as in sa pamamahala ni Mr. Eric Malaguenyo Aituna. Aha. At ngunyan, siya rin man po ang mga Lord Sponsor. Si dating kagawad Alex Balingbing, kan Malilipot. Ay, ngunyan niya, una sa San Roque. Siya rin man po si Mr. Leo B. Buela. Asin po ang FS Boy. Si Mr. Socrates Buan, Mr. Arlene Obiesca, Mr. Edgar Baldovino, Mr. Nuriel Rodejo, Mr. Dr. Danilo Alano. Ano? Yan ang ito yung mga loud sponsors. Thank you pala, Mr. Arlene Obiesca. Niludana so ng ganas last week. Ano? Simpre po, pasaramatan po yung mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in ang ito yung magayunan na station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano? Kaya ba natin po ngunyan sa technical side? Ang sa kuya pong dating eskwela ng unyan, sa kuya ng amigo, ade, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Okay, ano ang sa tuya ang mga didiskuteran? So gusto po magpartisipar, live po kita ngunyan sa account po kang One Radio, 91.3 News FM. Pinuman po kita sa kuya pong messenger. Sa kuya pong messenger ang Jose Jobons Bonto. O kaya po pinuman kita sa kuya pong numero sa 0906-864-1805. O kaya po sa 0951-687-7375. Spokod ko po sa 100 load. Duman po kita sa kuya pong cellphone. Ha? Maski rin po duman sa dua, pwede. Okay? Bago tayo ning mga nagpa-participar, tadakulo na, yung mananggal, sabi ni Renzo Lumon. Dahil bali na, tabi, yung mananggal. Ano? Diskuturon tayo ning ng mga ibang bagay. Okay? Unay, reminder sa nene. Remember, I still believe that the best teacher is experience. Na-experience yan mo, ang sarong bagay, kaya nakakaukod ka. Ha? And we learn, ano? Ini kaya na ang card bagakan mga aki. mong card kan mang aki. Lingon tali, card ini kan mang aki. Ako eh, haluyo na ako kayo naghiling na iniong last part. Last part ini second

0: Vince Hometown, your home away from home.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin po. Gamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Thank you, Loing, Sister Manny, ang sakuyang mentor. Anyway, mayatang basahon ining mga partisipasyon nindo ha, tanganing masimbag tatulos. Domingo Busquit, good morning po, Sir Jawan. Okay, thank you, Tabi, Mr. Busquit. Yanita Salde, good morning, Sir Joe. Hapot ko po lang, paano po mag-request kay kanta sa panlinggo nyo ng program? Nagdadangog po ako kasi day ako nakaka-request. Anyway, anaro kayo ni Mr. Yanita, doon po sa kuyang account, sa messenger po kan sa kong account, si Joe Bones Bunto. Live po ako kang pag-Domingo, duman sa kong account. Duman kita mag-request. Kung bako taka pang friends, i-friend taka. Ayan, sige. Rose Bunaw, blessed morning po idol sa Joe. Shout out po digdi sa mga taga Santo Cristo po Rock 5 na always tindugon. Thank you, Tabi Rose. Salamat po, sir, and keep safe always. Aliping sa gigilid, congratulations to all the graduates of San Jose Community College Batch 2026, especially to Ralph Climacosa Gubat. Okay, thank you. Ako man, no? I would like to say congratulations duman po sa nag-graduar kan San Jose Community College Batch 2026. Okay? Ninya Belches, good morning po, Sir Joe. Si Imam Ninya Tagadat, ini Taganapaw. Bilyen ini ade kang daraga. Monica Kalaor, morning po, Sir. Apot ko po. Daing pundo sa eskulahan, sa brigada. Tapano, Sir, na takaypuan mag-arambagan sa pagpintura kan eskulahan ang mga magurang and teachers. Daing pundo po ang DepEd. Okay. Ang DepEd sa mga arugaan na pang-epok ang eskulahan. Ang pundo po kaya kan DepEd, sa MOOE yan. Ha? Sa MOE yan, sa mga operational expenses. No? In fact, igwadyan ki small repair. Kung dyan nag-gamiton, okay man yan. No? Justified yan. Pero mas magayunong gayon kung halimbawa, ang eskulahan, gamiton sudiit na MOOE pambangap kipintura ang mga trabaho sa mga magurang. Adi arong nagarokaan. Ano? Kaya mga schoolhead, sabi, pakidangog ka mo ha. Pwede tang magamit dyan ang MOOE sa pagbakal kipintura. Ha? Tapos, kita mabakal kipinturang diit, arambagan ta. Malangani, brigada eskwela. Ano? Arambagan kita. Kaya, sa mga magurang, ang magibukang pagpinta, pagpintura. The work will be undertaken by the parents and by the volunteers. Pero itong sa mga diit na pambakal pintura, ta, dit aram ko, dit mansanaan. Dit mansana ang MOOE kang eskulahan. Okay? Pwede po yan magamit. Arbaga ka ngayon, maestra ka na, maika pa mabakal kipinturi. Ano, sabagay, malang, ano na bagaan mga maestra mo niyan, aralang kao naman ang sweldo, pero tamahalon man sa, mahalon man sa barakalong. Nina Palanas Bubis, good morning sa Joe, asin si Kabus na nagdadangog sa programa mo, digbi sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po, Sir Joe, pero pakibati man sa Kabus na nag-antabay sa programa mo, ang Family Boobies and Family. Sa Family Boobies and Family Borromeo and Family Balasi. Dito po sa Suwa,

0: Malinaw albay po, sir. Okay, sige. Ako nagbigbabati ko ng mga yaon dyan. Ang family Bubis, family Borromeo, and family Balase. Sabi digde, Ren Solomon, halawigon sir, commercial mo, dakulon ni sponsor. pasensya ka na, Ren Solomon na. Hindi baga kaya, dati, duwaining oras. Kundi, simpre, pig-accommodate so masunod na programa, sa programang servisyo publiko nila. Ano man ito? Ni BM Shiel on Rubia, buda si Yob on Rubia. Arong naman ang gagkaan. Ade, simpre, pero sabi tanga ni Renz, Renz Solomon, iyan, I am looking at this positive. Tanda, pag nakulaan sa imong commercial, ang gusto sabi yung andakol sa imo nagdadangog. Ade, and nena palanas Bubis Giraray, maray na aga po Sir Joe, nagdadangog po kami digdi sa suwa, malinaw albay, salamat po, pakibati man po sa gabos na nag-graduation. So, nag-graduar dyan sa suwa, malinaw albay. Ano, pigbabati ka mo ni Ma'am Nina Palanas Bubis, sir man po kang programang ini. Aha. Sabi digdin Farrakayod, ano ibig sabihin kan SF sa FS9? Ang ano tabi kan school form. Ha? Ang school form, ang gusto sabihin kan SF. Okay. Pag sinabi tapong SF9, ang forms po ngayon kaya, pasunod-sunod na yan. SF1, 2, 3, arog ini. Ang SF9, iyon po so dating report card. Kang inot, ang apod kaan, form 138. Card na po mo niyan sa card. Ha? Kang inot baga, pag sinabi mong 138, card iyan, so card po na i-issue kang iskulahan na iyo ang nagsisertify na aki nakapasar. Okay? Pag ang permanent record form ka ito, Form 137. Pero po ngunyan, binago na yan, ha? SF1, 2, 3, 4, and okay. So, SF9 po is report card. Junior Palpak. Good morning po, sir. Sige. Sige, tabi, ano? And para kayo, nanta sir da eh na owner ngunyan sa school year. Na school year. Nanta sir, igwa man ang giraray. Kundi, ang pigpaplano kaya, tangunyan bagade. Kapag naka 90 ka, igwa ka na with honor. Nakulong. Garulugod sa kakulan. Dahil na natatawan ki garubako na lugod na anong pag-apod kan, highly recognized. So talagang nag-aralan. Kaya ang plano mo niyan, tatawanan sana. So talagang deserving. Talagang nag-excel. Kahit baga kaya, Valedictorian, Salutatorian, kung dakulo na eskwela, may 10 na mentions, honorable mentions. Ano? Pero ngunyan, basta nakanubinta ka, igwa ka, okay? Masakat ka man sa stage, ta with honor. And masunod ka, with highest honor, 94 garo to 97 is with high honors and with highest honors, so 97 pataas. Gararag ka na de. Kaya, pero ang plano baga mo niyan tabi, para kayo, medyo, kunya noon, ililimit naman ang mga with honors na yan. Tango niyan talaga, para lang kawan nag-grado. Kundi ang hapot, no lang kawan sa grado, dahil nakabasa. Adi, yan sana, garing. Okay, anyway, sabi ni, dapat iningtupad na lang bagbrigada sa mga eskulahan. Sige man sana, si Rirong sa Malimbay. Ika talaga. Naigwa ka ang tabi para kayo da. DepEd Memorandum number 035. Series of 2026. Para kayo. Ang sabi digdin, coordination and deployment of TUPAD beneficiaries during Brigada Eskwela. Igagamiton da. Makikipag-coordinar da. Sa mga TUPAD beneficiaries na magtabang digdi po sa Brigada Eskwela. Tama ka, Mr. Paracayod. Ano? Then, sigan si Rirong ta. ano, siguro mainit mambaga kaya, siyempre mainit mambaga kaya, kaya nag-zero man. Dahil tamang pagkapainitan sindata. Murot no magkaigwang health stroke. Sabi ni Rumnik Vilaos, good morning Sir Joe. Jenny Abrera Christian, good morning po Sir Joe Bonds. Cherry Carburha, good morning po Sir Joe. Pa-shout out po kay Sir Burha. Happy birthday po sa aga, kan San Lorenzo. God bless po. Okay. Eden Manlapas, good morning po. Po Marlon Buesa. Oh, sige. Teddy Casco, maray na agatabi, sir. Okay. Sige. Ano pa sa tuyang didiskoteron sa ngayon? Okay. Lingon ko daw digdikon igwa pa sa kuyang. Sa digdi. Good morning po, sir. Pa-shout out po sa my ghost na si Madam Edel Ann Dilarama. Na happy birthday po sa aga kang San Lorenzo. Salamat po. Okay. Dahil naman. Okay. Sige. Ay, guwapa digde. Ay, guwapa digde. Tantad, ha? Sige. Ah, tantad na. Dahil naman. Aha. Ano pa sa tuwing didiskuteron? Inidang orientation sa learning systems policy reforms na kumplito na. At ini, talagang kung posible nagabus na maestra, maka-attender ka ining kunya na ini orientations na ini. This is done nationwide. All teachers. Kaya lang, kada eskulahan, kunyan, kada eskulahan, pigader. Kisarong representante, kada eskulahan, pigader. Sa Albaygaro, duman sa Ligaspi. Alagad, itong nagpigigibo duman sa Astrodome, garo Astrodome ito, naka-live ito, naka-live, gabos na maestra, nag-attender, ano, ano ang pag-apuntakan, naka-live streaming sa nasinda, duman sinda sa eskulahan, nag-hiriling. Taday man ma-accommodate sa sarong venue ang gabos na eskulahan o ang gabos na maestra. Okay. Na-experience yan ko na yan ta. Kan ako so presidente kang PPSTA, Philippine Public School Teachers Association sa Bilog na Albay, nagpa-upod ako kay convention. Kung narumdumang kan mga maestra pa ka ito. Way back in 2001 pagaro ito, 2001. Nagpapod ako kay conventions kang gabos na public school teachers sa Albay. Kaiba nang pa kayto sa Tabaco, Ligaw Buda, Ligaw City, sa Albay. Ano, Albay pa ang kayto, 2001. Kaya, nagpapod ako kay convention, yan sa Astrodome. Jesus, garo na murak. Dahil nakausto, so bilog na mga maestra, sa bilog na Albay, sa Astrodome. Kaya, almost, pero panoon talaga. Panoon talaga. Anyway, sige. Nakumpleto na ang nationwide orientation sa learning systems policy reform. Lalo na po so 3 rating periods. Ano ang mga gigibuhon? Iba-iba kaya, digdi sa first rating periods, ano ang mga dapat gigibuhon? Duman sa masunod na rating periods, duman nagigibuhon, so dapat na maukunan kan mga aki sa last rating period, garo review. Dahil ko ma-discuss yan, today man actually nag-attender. Okay? Today naman ako. Tapos na sa kuyang lugar. But again, I am very happy to be a teacher. Even today, I am proud na I am a teacher. I still have my effective license, LPT. No? I am still, anong pag-apagyan? Licensed professional teacher. Sagkod 2027. Pag 2027, ma-renew pa man ako. Ma-renew pa ako. Tanganing may ID. Sayang kan ID. Adi, pwede bagang magamit iyan. Okay? Balikan ta po si Loings Bornasal para sa mga masunod na pagirumdong.
1: Biyahe ka na naman? Make sure.

0: laser treatments,
1: laser hair removal,
0: Barbie arms,
1: slimming services,
0: manicure pedicure,
1: eyelash services,
0: fillers,
1: botox,
0: hair and makeup services,
1: underarm whitening,
0: asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa,
1: body massage asin dakunan pang iba.
0: Hanapon sa FB page
1: RL Beauty Clinic Tabaco Branch.
0: Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520.
1: RL Beauty Clinic Tabaco Branch.
0: Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Pagsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Thank you, Loings! Paling Arlene, nagtik sa kuya, sunanggana kan sarung aldaw, kan Sabado, dahil mo pada na ludana. Dahil pada na ludana. Pasensya na tabi ata. Pero kung tantan, teriman, tapos kang programa ko, kung dahil pa, ako malod na mismo. Ha? Sige. Si Paling Arlene, ang malod tangon yan, ang loader tangon yan, si Mr. Socrates Buan. Ha? Paling Sok, ikan malod, tabi ikan manggagana ngon yan. Ha? Sige daw. Sige. Ano pa meron? Ini, sabi digde, Interagency o Plan Balik Eskwela, pinakilos na ni Angara para ligtas at maayos na pasukan sa school year 2026-2027. Okay. Aram tabaga po ha, sa gabos, ha, para makapaganda na sa itong mga magurang. And sa tuya pong opening of classes, mapun pong Hunyo 8. Ha, sa Hunyo 8 po. Sa Lunes, na masunod. Bako ngunyan na Lunes. Ngunyan bagang Lunes, June 1. Sa Pitsa 8 tabi ang Ralaugan. Kung ako ang sunong ko ng Pitsa 8, taduro-diritso lamang so si Mana. Tangunyan kaya, pag Pitsa 8, pag Pitsa 12, Biyernes iyan, holiday. Natata holiday, iyan po ang satuyang araw ng kalayaan. No? Yan ang araw ng kalayaan. That is our Independence Day. Dapat po na para sa kaaraman kan gabos, ade. And June 12, Independence kang Pilipinas sa kamot kan mga Kastila. But again, igwa kita Independence Day. Man kitang tinawa naman kita kan Independence kang Estados Unidos o kang US kan July 4, 1946. Kang inot ang pigisilibrar ta, July 4. But binago po iyan kan dating presidente ka ito si Makapagal na gibuhon tang Pitsa 12 kang Hunyo ang araw ng kalayaan or Independence Day kang Pilipinas. Okay? So, sa Hunyo, yung first day of classes. Kaya magkaigwa po kita na kan ayan Brigada Eskwela Uplan Balik Eskwela ang pangaral tangon niyan, Uplan Balik Eskwela. Ayan. Kay po ang databi na mag ang Uplan Balik Eskwela ang Brigada Eskwela garo June 1 to 5 a day. Pero ining Uplan Balik Eskwela po magpuon po ining Hunyo 1 hanggang 11, June 11. Utilize po kan DepEd sa paagi po kan sa tuyang gobyerno ang almost all na mga ahinsya kang gobyerno na magtabang. Ha? Digdi sa Uplan Balik Eskwela. Yan. Sabi digdi kaya 16 na sin ahinsya ng gobyerno sa alalim ng Interagency Task Force ang ma-participate. Ilalatag daan ng Department of Interior and Local Government ang DILG sa pagi kang Philippine National Police, Department of Health, Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang mga alituntunin sa kaligtasan sa serbisyong pangkalusugan at mga plano sa pamamahala sa trapiko. Ay, sus time na naman. Ah, pasensya na kamuta. Sabi di gini ni Ann Sudon, dahil pamansiksyon sa TNHS, paano kami makabrigada eskwela? Itataw da tabi, itataw na so by online. Online, gari, online. Anyway, sa Sabado kaya, sa Sabado, kunya na baga, pitsa uno na baga, sa Lunes, pitsa uno na. Pero may pagi yan para pagkaigwa kita kay Brigada Eskwela. Kami nga ni, tinarama ng kami kung ano-an sa muya na date kang Brigada Eskwela, pitsa tres. Okay? Ang hapot, ha? Nga mahapot na ako, tabi. Mahapot na ako. Aber daw, kung makagana ngunyan ining nagapot kasubago. Sige. Sabi ka subago, may naghapot kung ano daa ang meaning kang SF. Tabi ko, storm. Okay, now, ang dati, so dati ka ito, ang mga forms kang school forms ka ito, may form 137, so permanent record, ano? Ayun ang permanent record, ano? Buda 138. Form 138, iyon na iyan ang card na pingayabit, submit bagani sa mga masa. Ang apunta kang kaninot, card, student's report card. O kaya card. Ngunyan, anong form na yan? Ayan ang hapot. Anong number? SF number ano? Uy! Yan ang hapot ha. Ligbitabi sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Aber daw, kung may nanggana na, may dakulo ng nagsirimbag. Sa ano lang po ha, sa digi lang po kita sa, kunyan, digi lang po kita sa kuyang cellphone. Aha. Ano na hindi today naglalaog? Ano? Sige. Sabi kaya digdi, aha. Lato na, dakulo na lato na. Aha. Dahil naglaog, sabi kang 4-4, aha. Halingon ta da ini. Dakulot ang pangaran. Ali, siguro yun na ni si kunyan. Alat una. Anang gana tabi? Ay, bakuman. Iyo, tama. Okay. Anang gana tabi? Andrei kan Basud. Hayan siya din. Andrei Basud. Ayan. SF 9. Iyon ang unyan sa report card. SF 9. Dahil nang gano'n si para... Sa pasalamatan na po sa mga sponsors. Ano? Time na naman pala na din. Siyempre po, si Honorable Mayor Sinon Bolante. Ang mal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan. Siyempre po si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing. Si Honorable Kagawad Riner Burse. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, asyan ang sayang ina, si Ma'am Norleg Madrona Kanapit,